0: fila dunuya kiti foyi tɛ yen min tere ni 100% na. Jamana min ye bɔ ka se pays dɔ bi, u y'a a yira fanka le kɔkɔdɔ binbina ka ban ka yɛrɛ la kanda. Parce se pays na ye sariya min sigi sigila dunuya kɔnɔ ni ka si ka ɲɛnamini ma sigili le y'a basi jɔnjɔni. Bon ne do ka ye se pays ka kan ka mɔgɔ nɔgɔn ko min dɔ e le bila o samankila jamana kɔnɔ, o tuma i bololakariya joona ka bɔ se pays kɔnɔ.
1: Ne donna tɔn na ka bɔ ka don ka bɔ tɔn sariya nin ye a tana nin ye, ne sera k'o don ka bɔ k'i yɛrɛ ma bɔ o la dɔrɔn ne kɔni fɛ bokun t'a la. Paseke e don kun ye don dɔ nafa ye, a bɛ se ka kɛ bi e ɲɛ t'a nafa la dɛ mɛ sini e b'a nafa sɔrɔ. Paseke ne hakilila CPE yɛrɛ sigikun ye ka walijugu kɛlɛw de kɛlɛ. Mɛ ni y'a ye jamana peredan ko ni yɛrɛ sama ka bɔ CPE tɔn na, i bi t'a sɔrɔ e bi wale don la dɛ min ni CPE sariya ti bɛn.
2: Bɛ aw bolo
3: Moritani jamana na jamanaden kantigi 200 ani kɔ ɲɔgɔnna y'o bolonɔ bila kɛ sɛbɛ petisiɔn dɔ kan ka laɲini aratinuw n'o ye golofun jɔnkɔrɔ mɔden ye Moritani ko dan ka sigi olu ka dɛn kɛrɛfɛw ra. Yala min ye jɔnya walew ye o bi ka taa fɛ hali bi aw ka sigidaw ni aw ka maraw kɔnɔ wa? Mun na o ko ti fɛ ka tunu an ka farafinna jamana caaman kɔnɔ? Mun be se ka kɛ yaasa ka dan sigi aw ra? Alamisa juwe kalo tile 30 kɛnɛ bena sigi o babu lo kan, aw ye aw ka hakilinaw ci an ma WhatsApp fait plus 221 76 644 1279.
2: RFI. Sénégal a kemesara la a bi kononto de bola a kokan jamana uka musaka duntala jamana nyinkono a samba flani muga aninduru dinyetomba ka jagoko ni yirwa bulofara senu set de ni kibaru ya di a ka jetemine seben kono a wubora ka Mamadou Diallo ka nyefoli usoro manila haklina fola Djibril Sangare ni uko ama jibi bari blala kasola a bora lokan wale jugu kile di kiti sofe a jale kilendo ma fege ali kumawla kanyeshi mali donat me fangama en toute liberté ka kayre ya kono odiye Côte d'Ivoire ni Sénégal dongli dala kajim ni sulbil ani Sénégal ka dije awadi ka dongli kurato ko ye o dongli be kuma kanabila li la fasa ko fo ale dije awadi yere ka la jere do man kono nendo urkalo ni kle shigi ka ben aka santan ani ngulum vla dongli da nyana jeli la ni ako anniversaire Dakar jamana kono amekene nyi kunche 600 ni Musoka kene jemukanye oyitalike na
4: Musoka kene
5: jene babaro awena jemukamune kololendo
6: tiko doko kumbe neni nisondia de bamla me bara ola soronga fuli babela jeleni watila au danse musoka kene kan ambe takanye ka kuma babu kan minube talike musoka lahala yakan bi ambe kuma babu minkan oye korole koye anfe farafina abike kabi ambemba otlela halibi akobe kake yoro dola yala abefo awfana fe komsote soro gwansanwa obe fo kanyesi mundema afando te furuna folo koye ambe kuma oyere de kan furuna folo koroye muye afolo lami abe sara munde koson yala furuna folo saralie diago ya yewa no masara yala msote seka soro ambe domina ikobi abe bole jumeka ni kene nkono awvena jabi soro ola ambe Mariama Sanogo ni Basati Sidibe de Bismillah kabo Burkina Faso ani Lagine ambe na anka alameni kila ufanaka hakilina usoro ni mbabu inka ateme Mariama Sanogo ani Basati Sidibe au danse msoka keneka
7: mse Awni ke.
6: Awye la niche. Amba adam nani Basati Sidibe ye ale ye mandenka on don barana kalambara ye kabol la Gine. Basati Sidibe furuna flo ye la dafen anfe farafina. Yala akwa ere dam nana choko di?
7: Kosebe awla nyininkale ye nyininkale nafama pale di. Menk kan kalon ana bi mirindi bolo walma ana bi demisɛn ni a makɔrɔbaw yɛrɛ bolo ka a turu kɛ manden kɔrɔkɔrɔman dɔ manden mɔbalu ka jatesi siyama ni kɛ ka bɛn mɔya dɔ kara mɔya bolo don bolo ɲɔn bolo sɛbɛ sila kan k'a tɔ la ko fudu ɔrɔ ni fuduw bɛ kɛla taama doli le do bɛ bilala sen na ka bɔ sila doli di min bɛ se ka cɛɛ la diɲɛ muso ye k'a kɛ a ta di ani cɛ bɛrɛ tɛ se ka dɛn mɛn na sariya sila kan o sila o fɛ sa ni alu ka jɛtɛmina siyama ni cɛw kan fudu taamalu bɛɛ ladɛnni kɔfɛ ni muso bɛna ta k'a di cɛ ma waati mɛn na nanfolo doli le bɛ ɲini cɛ fɛ k'a fɔ ko a y'o sara k'o kɛ muso fudu nanfolo di ɔrɔ a tɛ muso sɔn kɔdi de bari a ye muso sɔrɔnbali lasɛ kɛ ni waliɲumanlɔn dɔ le di ani kaban k'a kɛ muso yɛrɛ ka nin fana la sini natɔ ɲɛsi dɔ di a bolo.
6: Mariama Sanogo an bɔra ka

0: Nege Kanyeta and Wolovla, Osela Abidjan, Odanse, Rifi Mandinka Sanfe.
1: Bintou Sissé.
0: Soroko kuma keneni dakuna a Senegal kemesarala bi kononto de bola ko kan jamana ka musaka don tala jamana nyin kono a samba flani muga anunduru odinya tomba ka jagoko ni yire wali bulofra a senuset de ni kibaru ya di aka jateminen 7 kono obeda mamudu ka wala wala li soro a soni malila haklina fola jibril sangre ni uko ama jibi bari blala kasola bololo kan wali jugu kiti sofe a jara kilendo mafege ali kumaula kanyeshi mali duna teme fangama en toute liberté ka kayere ya kono odie Côte d'Ivoire ni Sénégal dongli dalaw kajim ni sulbil ani Sénégal ka DJ Awadi ka dongli kura tokoye odongli be kuma kanablali lafasa kofo farafina jamana kono awni wura wa aw danser kokurala ikont mbeka fo nyina chugobina 600 bakuru bawla ko dobola jamana werewka na folo donina Senegal jamana kono SNCET noye uni bulofraye mimbe jagoni yiriwali kokuna deye ojira akasamba flani muga ani woro jatemine 7 kono akasro a haketunye ye o haketunye lena kosobe katafo kata samba flani muga fu samba flani muga ni nani jam da fuwati wala oni bulofra minni ala nyini ko Senegal maraba ko ka fero bila 5 ans Mamadou Diallo wala saka ko nyekro tige
2: sangwa fla mo anisa bala jamana beroka na flo min tumbe don Senegal jamana kono hakke tumbe surunya dollar milliard lola nga sangwa fla mo ani dolu kono a jate ye dollar million keme saba bisaba ani worum blade ye senuser yo fo no ye oni bulofra mi ye jago ko kuna Senusel ya irako bi konondo keme sarala de borala soronko domba amel njai kafola jamana gbereka na fulo do ni do yali ni bisi kafa mu kugo ya chamana gas ni taji chakeda minu joli tumbe sin kambana fo ulu chakeda uye bara damne sisa ubara usirini tetugu koka na fulo kan inafo ajoli bara u aflana politiko manka umbese ka ke sababu ye kadobo ulu na fulo do ni na Senegal jamana kono ayada kanfana ko Senegal ka juru dogo ni u bese ka jate inafo a sababu doyi soronko domba amel ndia ya la nyini Senegal maraba ofe kuye usine barao bolufara kaya ka bololo barao wal makuran soronko kurao blasinka Senegal chakeda na befa maku agence pour la promotion des investissements et des grands travaux yi la selisebe do kyaring tenelun ka bemba buka chakeda ni kafola ko do boli jamana bereu ka na fulu do ni na Senegal makanka jate inafo do bora jamana ni kama ngiaka
0: Nigeria Amnesty International ye jatemine 7 do charibi kataji chekeda shell jalaki banyumake tonyunko shell ba kalama ko mukobeka uka taji sunye kala teme tiofe nga ko shell ma latige kaka baro sunsori uka nafa koson Amnesty ko wale udumbeka delta du Niger jinoko obaka ke kasoro jalaki li 7 chama de dona shell kama kidisola sigida deufe uka lamini latinyeni ko akunu malila bololokan wale jugu keledi kitiso ye bololokan haklina fola video man jibibari nomine ninka don kasola jibril sangre ye a toko krenkrenye abe kuma asigida ni flauka kuna funi yaudikan aka jawyere latemenindo lamelendo kosobe krenkrena a flaufe wa hawasira aminena general Assimi Goïta ni donateme fanga korofoli de la jado kono
3: Jaina ibe jibi bariye kafo ko donateme fanga mabarake analini sisanche abada kan ko Assimi Goïta masugandi jamana kono donfe kan nana fanga d'Afrique simfe okuma nunu de kera amineni sababu ye bololo kan wale jugu keledi sekesekeli kela ufe okera jumado okofe ntenendo kiritigela ya jalaki kaye droit mansé jamana ma nika kuna funia kolon chari bololo sanfe kiritigela madauma ayala nyini fene kaka jado baile malila me ulumununa abikuma flakana misali ala mageni unkabo garabalila ni seliba temeni sagasongo ukunafunia usebenti ala jibril bari masuri ya mogo ufe ulumunumuka jorodugu takeni ameneni ubeklaka adaka kwa meneni nkera danteme kono sabula umarabaga ubeka dankari kuma kanablali la jamana kono kilitigela mason ka RFI ka nyiningali ujabi sekesikelu ube sena alibi nga fema fo akakiri kodon kan folo
0: Awasiraka nyefoli udetundo ambeto malila halisa karido ntemene balofenu ni furakeli fainton binani anishengi nyokonde lakana tigila mkho utalano uludeye jafarabe aninun bozo dugu kono sere ukafola inafo malu nono mugu tulu sukara aunanyo konao lakana balia deye baloko gelea lase nyindugu deuma balofenu nana kadugu deum soro lakalia gelen kono sabula kunu tunga kanka balo samba uma o dafrila dogo kuntemene mulitani jamana din kantigi binani ani keme ani binani ninko u chema hadamade u hake la fasilikelaw politiki mokhaw sanfe kalanfaw ana ona nyokhonaw u chama were u de bolono bilake sebendo kan ni anko petition tenendo ka lanyini haratini nolu ye golofin jonkoro amode we mulitani ko danka sigi gedden feula ka nyeshi umam maimuna zerbo asebe nyimbe mundefo kerenkerenyala
1: ukuba nyini Mauritania marabago fe ukala tiota ka jamana dombe da mankenye ukada nsigi dengrefe wale una minu binyesi aratinuma kuba nyini marabago ka fereke ka jorodi aratinuma jamana num politique neka sigida kono ani soroko baraw srafe fana dakru yakelina ko marabago ka yelema don sarya sumba kono ka aratinu la kodon iko Mauritania siato ani kuka akau bato Mauritania kantiki keme flani konu yeni wile kauni lase sebendo kono uyetire no blake omina ani ka dakene kan lo temeni aratinu ye golofin jon koro modon ye Mauritani kono kabi wati jan ubika nyini ukala ko don iko jamana ni siato ukafola dengrefe chama le nyesinimbe uma Mauritani kono parako srafe furuba chake daw ndugo kolonko ani trabulo chama srafe fangasina biramda abeda homila ko don lo fana iko Mauritani jonya kle libra jon jon do ay identikali ke la ni sebenka ko chen lo ko wulumani chama le bika nyesin aratinu ma kabila wale ngaku akakan jamana ka ke jamana dumbe tai sani akake sia kelendron tai
0: maimuna zerbo ka nyefolu de tundo rd congo saria sumba koloshili kiribulu nye siradi saria sumba falini lanyinima olanyini kela kunu kriso ba nyi redefe jamana ka jabarini so sanfe ni saria sumba falini lanyini be siradi jamana kuntigi felix tshisekedi ma aka kambo sarati sabana no fe ale yere ka fanga ka kanko kunche samba flani mukwa ani shigi afarafina tomba union africaine wasadin ye farinya wale uko minu kata ka duna segre Afrique du Sud du Jamanana cabinet tenendo wasadenu nube la jerela Johannesburg wala saka kuma ani wahati laban binkani wale ukan jamana nyin kono oluminu senfe mu khonani nyi kon fakhala ka tantan yirika jogi ani ka chama fana labori ka bo jamana nyin kono ola la lesha dukre farafina ka ton uya wasadenu nuye alanyini 600 ka fero tige akokama
4: jati bintu Zimbabwe ka chide mimbe keneka happy mor Shidiva aleka fereyi kanyangili birede tani wale chejugunu nunkama akafola ko marfa kise mugujugu kulu doronte ka farafina ka kilinya bla faratila akukonia hinebalia ani farafaralu kulu yikololo badi farafina kan ula chenko kofo farafina ka tomba ingajo ajoro de la 600 yasa mau hakili kana totoina ina fokuma beke yoro mina doron uko farafina tilebife jamana ukachide yao Lazar kabo Côte d'Ivoire aleye la nyini kleni ndike ako ko mogo kanga nyangi minu mbugu natigera wale chajugu inkelila ani ko farafina tomba inkanga sege sege lu de dadu Afrique du Sud du koloka minu fana ni marabaga otate kilenye yawo yawo yereka o feren kera mogo chama fana fela ye keneka minu fana koni ko koni wale koni man kanfe o farafina ina fo Kenya ka chide ya ira to gamina chati mine kelo ka fola Afrique du Sud kunye yoro ye farafina jamana din to kumbe barasoro yoro min ka chaya ga bibi na ka kera nyangata wali keoro di kanyesini mwonu numa sabula ku Afrique du Sud jamana dombe ka ujalaki kubeka kwa baro bosi ula bintu faria wale unyesiranya kama dunamba keme anibi woro nyongon uludi jamana imbla ni kalulabanu nukono kafara uka jamana chama difana ye aka mwo ulasiki wala saka utanga inafo Zimbabwe Ghana Nigeria Mozambique and Malawi
0: ini chenye foli ula lalesha dukure
5: nzere kure bishe kini kononton tomi kononton.
0: Zere kore oyoro mina nege kanye tan animuro mla temena ni sanga tanga kononton yesa. Oluye uka donglike uka kileke mina nye ka kuma kanabilali lafasa farafina kodjeva dongli dala kajim ni sumbil ani Senegal ka DJ awadi de kudu uye oda uka dongli kura en route en toute liberté konon o dongli ni labena ni banyuma keton Amnesty International ka demenye olufe ben kaka kankake beka kanka sekui hakili nafo kasoro imajoro ni fosiye ko beje fanga josaria dodon Laila Mandé kabo Abidjan kanyefalu.
6: Ni en toute liberté ye donc lidala o kajim sumbil ani Didier Awadi ban hakli jigi ko beka ngase ka hakli nafo damu kono kuma Sebeli donc lida walima ki ga dusuka sijira olufe ko e haramade on ka josaria jonjon doyi
7: kon passé on se disait que
8: wagati temeluna on kumbulu ko ko tejugu beke jamana minu basiglente ko sebe bi on ka jate minona ko embe ka fanga soro jamana chama de la au ka ko tagbulu laje au kref dro au bena e ka fo on ka sharia o non kumbulu ko minelendo bala bi o bebe katun
7: metrikul aujourd'hui.
6: Kajim fe ni donkli fana ye pereye ka donkli dala do laje nyon fe oluminu ka teli ka chikan ulase u ka donkli u kono o farale nyon kan oluba hakli jigi ko kuma kan la blalite dan kuma foli droma nga ka be se ka ye se ko ni donko fana la a choya be Kajim.
7: On veut aussi rappeler
8: on fana be fanga ire jamana mana pagola ku kanka ka jamana don tui u ka kuma ku hakli na tawji ba u ni kuma dabe mo go bulu u be se ku ka se ko ni donko ire
7: un potentiel
6: donc li en toute liberté be soro bololo sera YouTube kan ni akalo kele nyoye wa mo wa binani ko de alaje kaban Leila Mandé Abidjan RFI.
0: Leila Mandé kany la seli de be dansigi en ka kuna funi di kene ni fan folola o fan flana o be nyeka na 600 Moussa Chamden tegebe ne ga jurola. Sangata ani fladala nege kanyeta ani wolom la kan kankan ani kursa
9: bintu sise
0: nataula amena wa haklina wala soro awye oluminu di bi kuma be awolo kenekan ami soro ka kene nyin kunche ni musu ka kene jemu kanye ngayeni ni beche la selibado Côte d'Ivoire jamanana kalanso chamana anyininin do kalande chema chemaniu ni musomaniu fe oku kunshiu tige ka surunya o seria nyibesina kabini san chama nga 600 abeka soso ken kranyala pugutigi niu fe soso li 7 do kono min charila bololo furuba kuma ke yorola wa mogo haklina te kilenye seria nyinka Leila Mandé kala selibado
10: ne koni e petition signée chez Chama
6: ni e Mariam Kumakanye anya le mi kumben aka kalanso dala Benjeville kina Abidjan du kono soma o soma yana le ka don kalanso en kono aka fani don chogo naka kunga chogo bede be laje folo inafo akalande nyon touta kalande mi kunsi matige ibe balika don kalanso kono ni kalande en fe ko bibi na o sari ay manka.

0: ka duntala jamana nyin kono asamba flani muga ani nduru dinya tomba ka jagoku ni yirwa bulofara senu sedde yeni kibaro ya di aka jetemine seven kono awboraka mamadou jallo ka nyefolu soro malila haklina fola jibril sangare ni uko ama jibi bari blala kasola abalo kan wole jugu kledi kiti sofe adale klendo ma fege ali kumawla kanyeshi mali do notame fangama en toute liberté ka kayre ya kono ode yeko ni Senegal dongli dala Kajim ni Sulbil ani Senegal ka DJ Awadi ka dongli kurato ko ye o dongli be kuma kanabila li la fasa ko fo ali DJ Awadi yere ka la jere do man ko non ndo urkalo ni kle shigi ka ben aka santa ani wulum vla dongli da nyana jeli la ni ako anniversaire Dakar jamana ko non amekene nyin kunche 600 ni muso ka kene jemu kanye o yitali ke na
1: so kakene
2: jene babaro awena jemu kamuna kolendo
3: iko doko kumbe neni ni sonja de bawla me bagaw la soronga fuli babela jeleni watila aw danse muso kakene kan ambe taganye ka kuma babu kan minu be talike muso ka lahala yakan bi ambe kuma babu minka oye korole koye anfe farafina abike kabi ambemba otlela halibi akobe kake yoro dola yala abe fo aw fana fe ko muso te soro gwansan wa obe fo kanyesi mundema afando te furuna folokoye ambe kuma oyere de kan furuna folokoroye muye afololami abe sara munde koson yala furuna folo saralie diago ya yewa no masara yala musote seka soro ambe domina ikobi abe bole jumeka ni kenen kono avena jabi soro ola ambe mariama sanogo ni basati sidibe de bismillah kabo burkina faso ani lagine ambe na anka alameni kila ufana ka haklina usoro ni babu inka ateme Mariama Sanogo ani Basati Sidibe au danse msoka keneka
4: mse
5: Awani ke
3: awele ni che amba damne ni Basati Sidibe ye aleye mandenka on don bagana kalambaga ye kabol lagine Basati Sidibe furuna flo ye la dafin en fe farafina yala akwere damne na chokodi
5: kosebe awla nyinkalo ye nyinkali na fama pale di menk kan kalon ana bimirindi bolo walma ana bi demisen ni ama koroba yore bolo ka atruke manden koro koro mando manden mo balu ka jake si siyama nike ka ben moya do kra moya bolo don bolo nyon bolo sebes la kan kato la ko fudu oro ni fudu veke la tama dole dobe blala sena ka bosla doli membe se ka ke la dinye muso ye ka ke atadi anike brete se ka demena saria slaka oro o slaw fe sa ni aluka jetemina siama ne ke okan fudu tamal bela den ko fe ni muso benata ka di kema wati mena na flo do le ben ni ni ke fe ka foko ayo sara ko ke muso fudu na flo di ora te muso son ko di de bari aye muso soron balla se keni wali malon do le di ani kaban ka ke muso da kan fana la sinin na to nyesi do di abulo
3: Mariama Sanogo ambaraka Basati Sidibe ka nyefolu la me furuna foloko yala aw fe Burkina Faso asorala ostrafana di fewa
6: ne ko de bela kuma mun ka filama unta kura furuna foro ba soro chia do be an filama unte be to lu fana di furuna foro di
3: do ba ke la dasraka
6: do ba ke la dasraka e furuna foro fera ko mi ala ta foni ni ala ya fo ko mibi mukuku ika ka sendo dauma o fende furu na foro e antuka ni furu na foro ni mena bi le mitri la ko muso ke bora muso ko be bi informe ko e kifu na ke ken kai
3: a ay kuma di an la me bago ma babu inka anka a Musa Baroni manya kulibali la me ka bo Burkina Faso ani Malila
7: o te furu na foro kan anka tira ko ga kumbara muso e fen bale ni muso ka ajira ke fanye lote muso fen ba ye fanti muso sika di ma zinima ma fen bo wala fulu ga me funa fulu de funa fulu be ke de nke itai ni funa fulu ma bo de o te itai ro
8: ba funa fulu ko noko no forie blona o chano dogoya nokra dulla da walma dugula da ni ko ni go a won sona ajuru ko ni bikana asara le ma wajibi ya bi nyela ba ma no fu ko mi folo furu de kumbike ya le tara furu blona ko tisaka war ko kuma fo ni ku ye war ko kuma fo furu blona na surika worom ne ga worobe sigima passe ba fo warte mo ko sor horonya dambe ani jine ani akaramada keto do yaramade so fe ga biamberom gon bijira ba baron ko te foña furna flo te blagne fe folo
3: Asati Sidibe ambora sisanka amlan lame bagaw lame oluko fola fola warkuma kunte fo amude tube sara kerenkeren yala
5: nam kosebe badima e men fo we tunya yere le di ni tara furu keneka ni ya foka kuibese ka ila nam fulutiya le lankene ma furu kelis lasa abeira ka ila ka foko dema dima nam fuluko koson kare abedima bema kan sharia dole la walma landa dole koson o watu la kakon nam fulumuli rekan nan nalinye bawo nam fulu ye wadimu ye kola fenedi altre ye pian ne kela furu nam fuludi lamado duube mandendube mandene di nka tumadu le basoron duulu yere la dal bonne nyoma wati kunkudunan do la ka truke yoro si bonya di nyoma oro yoro do la bese ka foko ni sifla yoro do la bese kala ni sifla ba yoro do yere la bese kala hali ni sif kono wala ka yelo sanse o yebola dugu sinya na ka so biya mara ka sia dugu mena bake bianti ka sia daye o biya nan folo wo furu nan folo o biya bese kala sia ani fana ale furu sentu biya o lutu ye kala musulidi otre la wula ko do le koson donsa ni musulmen wa kela do di bian wala furu nan folo ta to le kadama la marona so na ka foko misi sabale fora sesan albese ka telenta ko di dembama o ye dembala se keni woli malon do le di ani dentu ye bara men kela bulo o di se kela abulo ko do ka ala woli ma wala se yama nka to flawo sene sa albese tala muso ye de bulo kela do ni utara muso fran bulo kela do mande yoro do le ni misi wo jidida bian wo ni wo jidida a bian wo ba kema men so don muso ye de do ta ko di a kema obese ka kere fanan ma deme ala ko do la
3: sisan Mariam Sanogo
6: nam
3: ambora ka basati sidibe la me sisan yala au fene fe Burkina Faso o mude tumbe di folo folo la furuna folo yi
6: furuna folo ki ka di ak man ko lon ki fe le di me je sais que flaw ban sana fe ou fana bi mi si di
3: mayan kulibali ye nyin ngani do la se au ma ame nyin ngani la me
8: no ko furuna folo yere anga bi ma korbo ka bluna abe furu sawa ate furu sa oni aya soro nyela ban na folo ko passe bi muso be ga jode ko fere ko arama de bi mboti kene mena ka mo do bulu u ba nyin de ko du ka ke fenye ola furden chama eske ala fi ale do ka furu kono na ma ala fi ala jonde ya se de goma ala ko do wa mo ko do
3: Mariam Sanogo an la menike la maya kulibali ka bo malila ale borasi san ka foko bibi na yoro do la furu na fulu songo be ka chaya rebika ke ina fo de masa bo de un fere de ale ka nyin ngani ko yala o ka kanwa ni furu na fulu songo chara ni chugorate yala airete furu so siki gila dem so bulo ko fe wa
6: Oli chenle amke sababu ye kamso nego ba kera abike la mission créer na kera kwa ijule taka dépenses ni ke parce que anka mu fana jati mariage ni na kuma oti fenyele mamna furuna furu ni na afara ko wajibi lo mais ma fo ko ka so ngele ya c'est symbolique et ça on est ba ke abi ke fana bi muso respecté ha donc normalement amanka ka tema danka ha da tema na danka abike lo muso lo ba kera na lo lo lu kono e tiet na se ka akana so wa asure kanye donc problème lu
3: ay ka kuma damne na fana ay ayira ka foko furu na folo de ba ayira ka foko mogobora musoko yala furu na folo to la kebe se ka kube ke musola wa ba chero ba foko nye ika furu na folo sara min kadine ibo de ke
5: ay u man kan ka ke aka kan ka muso hakele dama hal na asro ka foko abra furu na folo mu mesra hakeme ye ke ni muso ta kan ka hakke wole makakan la kanda ani muso te men man kan ka ke muso kono la maka foko ba kabra fudina fulo sara musufana na hal ni musufana dida ka foko adida dalasi kelempele la ka la fudina fulo mawara musufana ni mankan ka kolo kema ba wo ko kema na fulo bado alido akakanka hakeme ani kete musuk kanka menke kenya na kanka dairo mi do kela ko da kanka wuleke
3: Mariam Sanogo san yala furu na fulo to la kebe se ka ko beke musula wa
6: ai ne amma ka ka ko da kai musura kun na kuro kama ni ya furu ita ka a respecte anon ita ka to ka ta valer lo ita ka valer da ma muso ti mana mana moye parce que ala yere ma ke mana mana moye parce que muso ni atuba somgo ka so ka ba bebe la ma fo ka se to buru yama ka bunye abam se na fa ke ya entretenir e ka so ka yi pa kan ya furu non amma de se se na so ka kro ka ne fe imanga ka maltraiter parce que il y a une bonne
3: Bastati Sidibe, est-ce que tu as si fila ka ni demasa ye furuna folin ko kan
5: an be se ka nan yira ka denmisɛnnu ani mɔbali la mɔbali ye fɛrɛ kɛ alu ye fudu la nɔya denmisɛnnu bolo sa fudu be se ka fanka sɔrɔ ka tami ɲamɔya kan tumanin kelen o la denmisɛnnu fana ye a lɔn k'a fɔ ko alu tɛ se ka fosi don muso fudunanfolo dɔ mɛn ka bon ka tami den yɛrɛ la balo kan muso la balo kan ka bɔ a sɔrɔ lo ma ha kana se a la fudu ma mɛn donna dɔ o fanka ka bon ka tami fudunanfolo kan Wala alel deja ka fudu nanfolo ko ke sebe di ni al ni mobal bena mema al yowu sara hal na sema chal nye wolo na nalu ka juluta kono al kana juluta la le fere chal yafra. Wale re fana niye fudu brakala wale den fana ni brakala ba wu muso la fudu tono ye den nendi wul braka fana sabu ye fudu nanfolo mabu nye adule di.
3: O famyana kosebe oye re dibe dansigi anka bi jemukana madia masano goni basati sidibe au niche au sona kanka wele jabi.
6: Ami,
3: Msoka kene kanu bagao RFI madenka la me bagao

0: nege kanyata ani wolobla o sela Abidjan o danse rifi mandenka sanfe
1: Bintou Cissé
0: Saroko kuma keneni dakuna a Senegal keme sarala bi kononto de bola ko kan jamana ka musaka don tala jamana nyin kono a samba flani muga ani nduru odinya tomba ka jagoko ni yire wali bulofra a senuset de ni kibaru ya di akajate min 7 kono obina mamudu ka wala wala li soro a soni malila haklina fola jibril sangre ni uko ama jibi bari blala kasola bololo kan wali jugu kiti sofe a jala kilendo mafege ali kumaula kanyeshi mali duna teme fangama en toute liberté ka kayre ya kono o de Côte d'Ivoire ni Sénégal donc li dalaw kadjim ni soulbil ani Sénégal ka DJ Amadi ka donc li kura tokoye o donc li be kuma kana bilali lafasa kofo o farafina jamana kono awni wura wa aw danser ko kura la ikon tumbeka fonya na chugobina sisan bakuruba wala ko dobola jamana wereuka na folo donina Senegal jamana kono senuset noye uni bulofraye mimbe jagoni yiriwali kokuna de ojira akasamba flani muga ani woro jatemine semen kono kasro haketunye ye o haketunye lena kosobe katafo kata samba flani muga pou samba flani muga ni nani jam da fuwati wala uni bulofra minni ala ñini ko Senegal marabaxaw ka fere bila 5 ans Mamadou Diallo wala saka o ko ñekro tigé
2: san wafla mo anisabala jamana beroka na flo min tumbe don Senegal jamana kono hakke tumbe surunya dollar milliard lola nga san wafla mo anidolu kono a jate ye dollar million keme saba bisaba ani worum la de ye senuser de yofo no ye oni bolu fara mi ye jago ko kuna senuser ya irako bi kono do keme sarala de borala soronko domba amel njay kafola jamana beroka na flo don ni doyali ni besi kafa mu chugo ya chamana gaz ni taji chakeda minu joli tumbe senka bana fo olu chakeda uye bara damne sisan o bara usirini tetugu koka nafulu kan inafo ajoli bara aflana politiko manka umbese kake sababu ye kadobo olu nafulu doni na Senegal jamana kono ayada kanfana ko Senegal ka juru dogoni u bese ka jate inafo asababu doyi soronko domba amel nja ya la nyini Senegal maraba ufe kuye usine bara u bolu fara chaya ka bololo bara u wal makuran soronko kura u blasinka Senegal chakeda na befa mako agence pour la promotion des investissements et des grands travaux et la silisebe do charing tenelon kabembabu kan chakeda ni kafola ko do boli jamana bere ukan na fulu do ni na Senegal makan ka jate ina fo do bora jamana ni kamangiaka
0: Nigeria Amnesty International ye jatemine sebendo charibi kataji chekeda Shell Jalaki banyumageto nyunko Shell ba kalama ko mko ubeka uka taji sunye kala teme tiyo ufe nga ko Shell ma latige kaka baro sonsori uka nafa koson Amnesty ko o wale udumbeka Delta du Niger jinoko obaka ke kasoro jalaki li seben chama de dona Shell kama kitisola sigida de ufe uka lamini latinyeni ko akunu malila bololokan wale jugu keledi kitiso ye bololokan haklina fola video man jibi bari nomine ninka don kasola Jibril Sangre ye a toko krenkrenye abe kuma asigida ni flauka kuna funi yawde kan aka jaw yere latemene ndo lamele ndo kosobe krenkrena a flaufe wa hawasira amine nan general Assimi Guetta ni donateme fanga korfoli de la jado kono
3: Jaina, ibe jibi bariye kafo ko donateme fanga ma barake analini sisanche. Abada kan ko Assimi Guetta masugandi jamana kono donfe. Kan nana fanga d'Afrique des Sinfe. Okuma nunu de kera amineni sababu ye bololo kan wale jugu keledi segesegeli kela ufe. Okera jumando. Okofe, ntenendo kiritike la ya jalaki kaye doga elmanse jamana ma neka kuna funi ya kolon uchari bololo sanfe. Kiritike la madauma ayal la nyinifene kaka jado baile malin lame ulumununa abikuma flakana misali ala magene unkabo garabalila ni seliba temeni sagasongo ukuna funia u 70 ala Jibril Bari masuri ya mogo ufe ulumunumu ka joro dugu kakeni ameneni ubekla ka daka kumineni nkera danteme kono sabula umarabaga ubeka dankari kuma kanabla lila jamana kono kilitigela mason ka RFI ka nyiningali ujabi sekesike lube sena alibi nga fema fo akakiri kodon kan folo
0: awasiraka nyefoli udetundo ambeto malila halisa karidon temene balofen ni furakeli fainton binani anishegi nyokonde lakanatigila mkho talano uludeye jafarabe ani nun bozo dugu kono sere ukafola inafo malu nonomugu tulu sukara auna nyokona u lakana baliyadi baloko gelea lase nyindugu deuma balofen yunu nana aka dugu deum soro lakalea gelen kono sabula kunu mintunga kanka balo samba uma o dafrila dogo kuntemene mulitani jamana din kantigi binani ani keme ani binani ninko u chema hadamade u hake la fasilikelao politiki mokho u sanfe kalanfa u ana ona nyokona u chama were u de bolono bilake sabendo kan ni anko petition tenendo unka lanyini haratini nulu ye gulofin jonkoro amode uye mulitani kodanka sigi geden krefe ula ka nyeshin uma maimuna zerbo sebe nyibe mundefo keren kerenyala
1: ukuba nyini Mauritani marabago fe uka latika uta ka jamana dombe da mankenye uka dansi gidengere fe wale una minu binyesi aratinuma kuba nyini marabago ka fereke ka jorodi aratinuma jamana nupoliti keneka sigida kono anisoroko bara usrafe fana dakurunya kelena ku marabago ka yelema don saria sumba kono ka aratinu lako don iku Mauritani siato anikuka ake ubato Mauritani kantiki keme flani konu yeni wilika unilasi sebendo kono uye tige no blake omina anika da keneka nloko temeni aratinu ye golofin jon koro modon ye Mauritani kono kabi wati jan ubika nyini ukala ko don iko jamana ni siato ukafola dengere fe chama le nyesinimbe uma Mauritani kono para ko srafe furuba chake daw ndugo kolonko ani trabulo chama srafe fangasina biramda abeda homila ko don no fana iko Mauritani jonya kle libra jon jon do ay identikali ke la ni sebenka ko chen lo ko wulumani chama le bika nyesin aratinu ma kabila wale ngaku akaka jamana ka ke jamana dombe tai sani akake sia kelendron tai
0: maimuna zerbo ka nyefolu de tundo rd congo saria sumba koloshili kiribulo nye siradi saria sumba falini lanyinima olanyini kela kunu kriso bani yere defe jamana ka jabarani so sanfe ni saria sumba falini lanyini be siradi jamana kuntigi felix tshisekedi ma aka kambo sarati sabana nofe ale yere ka fanga ka kanko kunche samba flani mugwa ani shigi afarafina tomba union africaine wasadeu ye farinya wale ukon minu kata ka duna segre Afrique du Sud du Jamanana cabinet tenendo wasaden nu be la jerela Johannesburg wala saka kuma ani wahati laban binkani wali uka jamana nyin kono oluminu senfe mu honnani nyu kon fakala ka tantan yirika jogi ani ka chama fana labori ka bo jamana nyin kono ola la lesha dukre farafina ka ton uya wasaden nu ye alanyini 600 ka fere utige akokama
4: jati bintu Zimbabwe ka chide mimbe keneka happy mor shidiva aleka fereyi kanyangili berede tani wole chejugunu nunkama akafola ko marfa kise mugujugu kulu doronte ka farafina ka kliya bla faratila akukonia hinebalia ani farafaralu kulu yekololo badi farafina ka ulachenko ko fo farafina ka tomba ingajo ajoro de la 600 yasa mau hakli kana totoina ina fokuma beke yoro mina dron uko farafina tilebife jamana ukachide yao lazar kabo Cote d'Ivoire ale la nyini klenendeke ako ko mogo kanga nyangi minu buguna tigera wale chajugu inkelila ani ko farafina tomba inkanga sege sege lu de dadu Afrique du Sud dugu koloka minu fana ni marabaga otate kilenye yawo yawo yereka o feren kera mogo chama fana fela ye keneka minu fana koni ko koni wale koni man kanfe o farafina ina fo Kenya ka chide ya ira to gamina chati mine kelo ka fola Afrique du Sud kunye yoro ye farafina jamana din to kumbe bara soro yoro min ka chaya ga ko bibina ka kera nyangata wale kero di kanyesi ni mogo numa sabula ko Afrique du Sud jamana dombe kan ujala ki kube ka kwa baro bosi ula bintu faria wale unyesira nye kama dunan ba keme ani biworo nyogon ulude jamana imbla ni kalo labanu nukono kafara uka jamana chama difana ye aka mgo ula siki wala saka utanga inafo Zimbabwe Ghana Nigeria Mozambique and Malawi
0: ini chenye foli ula lalaisha dukure
5: nzere kure bishekini kononton tomi kononton
0: zere kore oyoro mina nege kanye tan animuro mla temena ni sanga tan sanga kononto yesa uluye uka donglike uka keleke mina nye ka kuma kana bilali lafasa farafina Côte d'Ivoire dongli dala kajim ni sumbil ani Senegal ka DJ awadi de kodo uye oda uka dongli kura en route en toute liberté konon o dongli ni labena ni banyuma keton Amnesty International ka demeni ulufe benka kanka ke benka kanka sekui hakili nafo kasoro imajoro ni fosye ko beje fanga josaria dodon Laila Mande kabo Abidjan kanye folio.
5: Ni en toute liberté ye, donc l'idala ou kajim sumbil ani didye awadi ban hakli jigi ko bekanga se ka hakli nafo damu kono kuma Seveli donc lida walima kiga dusuka sidira olufe ko e haramade unka josaria jonjon doyi
6: kon passé on se disait que
7: wakati temeluna on kumbulu ku ko tejugu beke jamana minu basiglente ko sebe bi onka jate minona ko imbeka fanga soro jamana chama de la au ka ko tagbulu la je au kere fedro au bena e ka fo onka sharia on kumbulu ku minelendo bala bi o bebe katun
6: a mettre kilo aujourd'hui.
5: Kajim fe ni donkli fana ye fere ye ka donkli dala do laje nyon fe olu minu ka teli ka chikan u lase u ka donkli u kono o farale nyon kan olu ban hakli jigi ko kuma kan la blalite dan kuma foli droma nga ka be se ka ye se ko ni donko fana la a choya be kajim
6: on veut aussi rappeler
7: on fana be fanga ire jamana mana pago la ku kan ka ka jamana don tui u ka kuma ku hakli na tawji ba o ni kuma da be mo bulu u be se ku ka se ko ni donko ire
6: plein potentiel
5: donc li en toute liberté be soro bololo sara YouTube kan ni akalo kele nyoye wa mo wa bina ni ko de alaje kaban Leila Mandé, Abidjan, RFI.
0: Leila Mandé, Kanyi, la Seli, Debe Dansigi, Anka Kounafounidi, Kenenyi, Fanfolola, O Fanflana, Obenye, Kana, Sisa, Moussa Chamden, Tegebe, Negejuroula. Sangata, Anifla Dala, Nege Kanyeta, Anigolom Lakan, Kanka, Anikurusa.
8: Bintou, Sise.
0: Nataula amena wahaklina ula soro awe uluminu di bi kuma be awulo keneka amisoro ka kene nyinkunche ni muso ka kene jemukaye ngaire ni beche la selibado Côte d'Ivoire jamana na kalanso chamana anyini nendo kalande chema chemaniu ni musomaniu fe oku kunshiki utige ka surunya osariya nyibesina kabini san chama nga sisan abe ka soso ken kranyala pugutigi ni ufe soso li sebendo kono minchari la bololo furuba kuma kenyoro ula wa mgo haklina te kilenye sariya nyinka Leila Mande kala selibado
9: Ne kon ye petition signé chez Chama.
5: Ni ye Mariam Kumakanye. Anya ale mi kumben, aga kalanso dala, Benjeville Kina, Abidjan dugu kono. Soroma o soroma, yan ale ka don kalanso yin kono. Aka falin don chogo, naga kunga chogo bedebe laje folo. Inafo, a kalande nyon to uta. Kalande min kunsigi matige, ibe balika don kalanso kono. Ni kalande infe, ko bibi ina, o saria iman kantuguni.
9: Mjigi ni kalande nyon woya sirala. Mjigi bese ka kife, iwi ya kalanke basito la, au yere nyatala, jamana bela ni ezemo weke, konku, imuso ule be ken lombe nyafe donc oyé ko jili kon toité ko jili leve anou muso ya identité
5: o choko kelendo grâce fait ale mi bena baki ki meni ke nyina sanina ama bolono blaké bololo kan sosoli sebenka nga ale be la nyini nko ale fe kunsi janyante se ka fien do ou ka kalana
10: La présence des cheveux sur la tête.
9: Kusi kina tem bugutigini kuna utaira apenata minke kalanso la wa uti aka kalan jabi fenaira. Misalia la ni tobuka kalanso lise takalaje. Ibita soro bugutugunu kusi kibuto ukuna nga ube kalan jabi ni mafena soro.
10: Elles ont de très bons rendements à l'école.
5: De masa ou fanfe, olu aklinata ou te kelenye kalande ou nga kunsiki tike lukola. Ina fo Frank, ale jelente ni marabra ou ka ni sarianye.
11: Moi je suis pour que les jeunes filles gardent leurs cheveux parce que c'est leurs cheveux, c'est naturel.
12: Nebulo muso ukainka ukunzigito ukun bao ukunzigi yere yere don jango uko moko don la dron ubese kata kalanso ulani aye kunzigi ko dron te fereye ka musomanu bali u ka kɔnɔta wa kunsigi ko tena u bali ka u sakuna kow kɛ u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ko bɛɛ be mara de bolo
11: ɲɛfɛ
5: dɔɔni romarik n'a tericɛw sigilen don ntolɔntan baro la olu caaman ye bɔlɔlɔkan sɔsɔli sɛbɛ nin ye romarik t'a fɛ ko sariya ɲi ka wuli cogo si la
7: anw kan kan k'anw sinsin mara de kan sabula bogotiginin min be yen ni togoya t'a somɔgɔw ye togo di a bena se ka mɛsi sɔrɔ k'a siri a kun na denmasa bɛɛ ka ɲa ka se ka dɔrɔmɛ kɛmɛ walima biyɔrɔ di u den ma walasa u ku t'u kunsigi bo ye
5: sariya ɲi lafasabagaw fɛ a ko tɛ dan kunsigi ko dɔrɔn ma olu fɛ ko sariya ɲi be ka mara sinsin kosɔbɛ kalansow kɔnɔ wa k'a b'a to fana kalandenw k'u ɲɛ jɔ u ka kalan na sylvie do kote ale min ye kalanfa ye
13: o be wagati caaman ne kɛ kundilanyɔrɔw ra o be wagati min ta ka taa kundilanbaga fɛ ka tila ka taa sigi ɛri fila walima ɛri saba yani a ka se o taama o be se k'o kɛ kalan
5: na bɔlɔlɔkan sɔsɔli sɛbɛn carila juye kalo daminɛ de la wa mɔgɔ bi segi ni kɔ de ye u bolonɔ bila a kan ka ban a laɲinibagaw b'a fɛ ko npogotiginiw ka u kunsigiw mara leila mande abijan rfi
0: leila manden ka laseliba sisan an bena aw hakilinaw lamɛn aw ye olu minw di bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsin cad jamana ka latigɛ ye ka bɔ diɲɛ kitisoba sepeyi la hakilinaw o kɔ kan mamina sanogo ye u dɔ tɔmɔ o filɛ
14: ne kɔni k'a dɔ gwɛ mɛn nin ye a b'a fɛ ka mara kujuya le damina n k'a lɔn le de b'a dɔ gwɛ ne i ta constitution sanse ko dɔ ni a ye manda kɛ ko dɔ ɲa dɔ ma n k'a lɔ wele de i ka afriki yɛrɛ ta ko farafina jamana mansayi ni yɔrɔ dɔw ye jamana mansayi de a tɛ se kɛla kelen ni mɛn ba kɛ sila mɛn ba fanga sɔrɔ bi namara fanga ma fanka de diya la ɲasi ma constitution sanse ye wele dɔ manda kurubaba kɛ ye wele dɔ fɛnɛnin kɔ adabade hakɛ tɛ ma tanga la ninu k'a lɔ k'i hakɛ ibrahimu i hakɛ ta ile ba wuli lo mina i kɔntɛn bɔtɔ le jagoya i di min u t'i kɔntɛn bɔla rɔ u tɛ k' i ɲini
15: ko n'i y'a ye ko cadiya yɛrɛ ta ka bɔ cpi kɔnɔ ko parsekɛ k'o siranna o ye ɲankata min ta k'a la jamanadenw kan o kama lo o y'o yɛrɛ sama ka bɔ bɔn olu yɛrɛ mu opozan yɛrɛ b' mu yalala nin n'olu yɛrɛ fana ye fanga sɔrɔ n k'o ko kelen nin lo cpi ni yɛrɛ n'i y'a jatemina k'a filɛ risiw t'a kɔnɔ ameriki t'a kɔnɔ ahan shin t'a kɔnɔ faransi minw b'a kɔnɔ ni ne ma deli k'a ye o ye faransɛ ka mɔgɔ dɔ mina ka taa n'a ye ni cpi tun k'a bo mɔgɔ mina o ka ɲi ka nikolas sarakozi mina parsek ale le kɛra sababu ye ka kadafi faga o tun ka ɲi ka sarakozi mina tuguni ka taa n'a ye cpi ra ale le helikɔptɛri ta ka loni tɔgɔ ta k'a la yɛrɛ kan ka na lorant tu gwago ka palɛ ci mɔgɔ jollo sara ra
16: an kɔnɔ an de sa fɔla duniɲa kiti foyi tɛ ye min tere ni 100% na jamana min ye bɔ ka cpi dɔ bi u y' a yila fanka le kɔkɔdɔ binbina ka ban ka yirɛ la kanda parse cpi na ye sariya min sigi sigila duniɲa kɔnɔ ni ka si ka ɲɛnamini ma sigili le y'a basi jɔnjɔn ye bɔn ne do ka ye cpi ka kan ka mɔgɔ nɔgwɛn komi dɔ i le bira o saman kila jamana kɔnɔ o tuma i bololakariya joona ka bɔ cpi kɔnɔ
17: ne donna tɔn na ka bɔ ka do ka bɔ tɔn sariya nin ye a tana nin ye ne sera k'o do ka bɔ k'i yɛrɛ ma bɔ la dɔrɔn ne kɔni fɛ bokun ta la parsek e dokun ye donni nafa ye a be se ka kɛ bi e ɲɛ ta nafa la dɛ mɛ sini i b'a nafa sɔrɔ parsek ne hakilila cpi yɛrɛ sigikun ye ka walijugu kɛlɛw de kɛlɛ mɛ ni y'a ye jamana peredan ko ni yɛrɛ sama ka bɔ cpi tɔnɔ i t'a sɔrɔ i b'i wale do la la min ni cpi sariya ti bɛɛ
0: bɛ aw bolo
13: moritani jamana na jamanaden kantigi 200,000 ɲɔgɔnna y'o bolonɔ bila kɛ sɛbɛ petisiɔn dɔ kan ka laɲini aratiniw n'o ye golofun jɔnkɔrɔ mɔden ye moritani ko dan ka sigi olu ka dɛn kɛrɛfɛw ra yalla min ye jɔnyawalew ye o be ka taa fɛ hali bi aw ka sigidaw ni aw ka maraw kɔnɔ wa mun na o ko tɛ fɛ ka tunu an ka farafina jamana caaman kɔnɔ mun be se ka kɛ yaasa ka dan sigi aw ra alamisa juye kalo tile 3 kɛnɛ bena sigi o babu lo kan aw ye aw ka hakilinaw ci an ma WhatsApp fait plus 221 76 644 12 79
0: RFI Senegal akemesarala abi konanto de bola akokan jamana uka musaka duntala jamana nyinkono asamba flani muga aninduru dinyotomba ka jagoku ni yirwa bulofara senu sedde yeni kibaro ya di akaje temine 7 kono awboraka mamadou jallo ka nyefolu soro malila haklina fola jibril sangare ni uko ama jibi bari blala kasola abalo kan wole jugu kledi kiti sofe ajala klendo ma fege ali kumaula kanyeshi mali donateme fangama en toute liberté ka kayre ya kono ode ye ko duvar ni senegal dongli dala kajim ni sulbil ani senegal ka dije awali ka dongli kurato ko ye o dongli be kuma kanabila li la fasa ko fo ale dije awaji yere ka lajere do man kono nendo urkalo ni kle shigi ka ben aka santa ani wulum vla dongli da nyana jeli la ni ako anniversaire dakar jamana kono amekene ni kunche 600 ni muso ka kene jemukanye oyitali ke na
18: muso ka kene
19: jene babaro awira jemukamu ni kolendo
20: iko doko kumbe neni ni sonja de bawla me bagaw la soronga fuli babela jeleni watila aw danse muso ka kene kan ambe takanye ka kuma babu kan minu be talike muso ka lahala yakan bi ambe kuma babu minka oye korole koye ante farafina abike kabi ambemba otlela halibi akobe kake yoro dola yala abefo au fana fe ko musote soro gwansanwa obe fo kanyesi mundema afando te furuna folo koye ambe kuma oyere de kan furuna folo koroye muye afolo lami abe sara munde koson yala furuna folo saralie diago yayewa no masara yala musote se ka soro ambe domina ikobi abe bole jumeka ni kene nkono awvena jabi soro ola ambe Mariama Sanogo ni Basati Sidibe de Bismillah kabo Burkina Faso ani Lagine ambe na anka alameni kila ufanaka haklina usoro ni mbabu inka ateme Mariama Sanogo ani Basati Sidibe au danse msoka keneka
21: mse Awni ke
20: Awye la niche Amba adam nani Basati Sidibe ye Ale ye Mandenka on don Baga na kalambaga ye Kabol la gine Basati Sidibe Furuna flo ye La dafen Anfe farafina Yala Ako ere dam nana Choko di
21: Koseve Awla nyininkali Oye Nyininkali Nafama pale di menk kan kalon ana bi mirindi bolo walma ana bi demisyon ni ama koroba yore bolo ka aturuke manden koro koro mando manden mwa balu ka jatesi siyama nike kabe mwaya dokra mwaya bolo don bolo nyon bolo sebes la kan kato la kofudu oro ni fudu veke la tama doli la dube blala sena kabo sila doli menbe se ka ke la dinye muso ye ka ke atadi anike bolete se ka demena saria sila kan oro Osla ofe sa ni aluka jete mina siyama neke okan fudu tamol bela deni kofe ni muso benata ka di kema wati mena nanfolo dole den nini kefe kafoko ayo sara koike muso fudu nanfolo di. Ora ate muso sonko di de bari aye muso sorombala se keni wali malon dole di. Ani kaban kake muso da kan fana la sinin na to nyesi dodi abulo
20: Mariama Sanogo ambaraka Basati Sidibe ka nyefolu lame furuna foloko yala au fe Burkina Faso asorala ostrafana di fewa
22: ne ko de bela kuma mun ka yama mun ta kura furuna foro ba soro chia do be al islama mun te be to lu fana di furuna foro di
20: do ba ke la dasraka
22: do ba ke la dasraka e furuna foro fera ko mi ala ta foni ni ala ya fo ko mibi mukuku ika sa sendo dauma o fende furu na foro e antuka ni furu na foro ni mena bi le mitri la ko muso ke bora muso ko be bi informe ko e kiti na ke ken tai
20: a ay kuma di an la me bago ma babu inka a anka a Musa Baroni manya kulibali la me ka bo Burkina Faso ani Malila
23: o te furu na foro ka ni anka tira ka kumbara muso e fen bale ni muso ka Ajira ke fanye note muse fanye baye fanye muso sika di mazini ma fanye wala fulu ka me furunafolo beke denke itai ni furunafolo ma bo de o te itai ro
24: ba furunafolo ko noko no forie blona o chano dogoya no kara dulla da walma dugulla da ni ko ni go awon sona ajuru ko ni bikana asarale ma wajibi ba bi nyela ba ma no fu ko mi folo furu de ku bi ke ya le tara furu blona ku ti sika war ko kuma fo ni ku ye war ko kuma fo furu blona na surika urum nendega urubi sigima pasi ya bufo warte mkosoro horonya dambe ani jine ani akaramada ketuko dibe aramadeso fenga biambero mkumbi jina babaronka note fwenya furuna fulo te blanyefe fulo
0: Asati Sidibe ambora sisan ka amlan lame baga o lame oluko fola fola war kuma kunte fo munde tube sara kerenkeren ya
21: nam kosebe badima e men fo we tunya yere le di ni tara furu kene ka ni ya fo ka kibe se ka ila nam folotiya le lankene ma furu keli slasa abe ira ka ila ka foko de ma di ma nam foloko koson kare abe di ma be ma kan sharia dole la walma landa dole koson o watu la kakon nam folomulu yere kan nan na linye bawo nam folo ye wadimu ye kola fene di altre ye piyan ne kela furu nam folo di la mado duube manden duube mandene di nka tuma dole e basoron duulu yere la dalbo ne nyoma watu kunkudunen dole la ka turuke yoro lusi bonya di nyoma oro yoro do la bese kafoko nisif la yoro do la bese kela nisif saba yoro do yere la bese kela hali nisif konono wala kajela osanfe uyebola dugu sinya na kasule bia mara kasia dugu mena bache bia nki kasia edaye po bia nanfolo wafuru nanfolo bia mbese kalasia anifana ale furu fen bia wulu tunye kela muso ledi wotele la wula kodo le koson bionsa ni muso men wato kela dodi bia wala furu nanfolo tato le kadama la marona sonna ka fa ko misi sabale fora sesan albese ka telenta ko di demba ma o ye demba la se keni woli malon dole di ani dentu ye bara men kala bulo o se kala abulo ko do ka ala woli ma wala se yama nka to flower sene sa albese tala muso ye de bulo kala do ni utara muso fran bulo kala do mande yoro dole be ni misi wo jidida bian wo ni wo jidida a bian wo ba kema men so don muso ye de do ta ko di a kema o be se ka kere fran ma deme ala ko do la
0: sisa madame sanogo
1: nam
0: ambora ka basati sidibe la me sisa yala au fenefe burkina faso o mude tumbe di folo folo la furuna folo yi
1: furuna folo ki ka dia ki mana folo ki fe le di me je se ko flaw ban sana fe u fana bi mi si di
0: mayan kulibali ye nyin ngani do la se au ma ame nyin ngani la me
24: no ko furuna folo yere anga bi ma korobo ka bluna abe furu sawa ate furu sa oni aya soro nyela ban na folo ko passe bi muso bega jode ko fere ko arama de bi mboti kere mena ka mo do bulu u ba nyin de ko du ka ke fenye ola furden chama eske ala fi ala do ka furu kono na ma ala fi ala jonde ya se de goma ala ko do wa mo ko do
0: Mariama Sanogo an la menike la maya kulibali ka bo malila ali borasi san ka foko bibi na yoro do la furu na folo songo be ka chaya rebe ka ke ina fo de masa bo de un fere de ali ka nyin ngani ko yala o ka kanwa ni furu na folo songo chara ni chugorati yala airete furu so siki gila dem so bulo ko fe wa
1: Oli chele, amke sababu ya kamso nego ba kera, abu chele misa mukreye na kera kwa ijule taka depansi nke, pasi anga kamu sana jati, mariage nina, kuwa oti fanya na mna, furuna furu nina, afara kuwa jibu lo, mama fok koka songo gelea, se symbolic, esa ole ba kia bi kifu na dumu respecti, ha, donk normala amanga kaka tema daka, kada tema daka, abu chele miso lo ba kera, chele na lo lo lu kono ki ati na se ka akana so ho asure kanye donc problème lo
0: ay ka kuma damne na fana ay ayira ka foko furuna folo de ba ayira ka foko mogobora musoko yala furuna folo to la kebe se ka kubeke musula wa ba chero ba foko nye ika furuna folo sara min kadine ibo de ke
21: ay u man kan ka ke akakan ka muso hakele dama hal na asro ka hokabra furuna folo mu mesra hake me ye ke ni muso ta kan ka hake wole makakan la kanda ani muso te me man kan ka ke muso la kono la maka foko ba kabra fudina fulo sara musufana na hal ni musufana ndida ka foko adida dala si kelen pele la ka la fudina fulo ma wara musufana ni man kan ka kolo kema ba wo ko kema na fulo ba do alido akakan ka hake me ani kete musuk kan ka menke kenya na ka kan ka dan yoro mi do kela ko da kan ka wuleke
0: Mariama Sanogo san yala furu na fulo to la kebe se ka ko beke musula wa
1: ai ne amma ka ka ko da kai musura kun na kuro kama ni ya furu ita ka a respecte anhum ita ka to ka ta valer lo ita ka valer da ma muso ti mana mana moye parce ala yare ma ke mana mana moye parce muso ni atuba somgo ka so ka ba bebe la ma fo ka se to buru yama ka bunye abam se na fa ke ya entretenir e ka so ka yi pa kan ya furu no amma de se se na su ka kro ka ne fe imanga ka maltrete
0: o famia na bastati CDB e fseka mufo sifila kauni demasawe furuna fulinkukan
21: Aha, ameseka na iraka demsen ani mobala. Mobali ye freke aliye fudula noya demsen bulu. Sa fudu beseka fankasura katami nyamoyata. Tumanen kere wola demsen fana ye alon kafoko alteseka fosi do muso fudu nanfolodo. Men kabon katami denyere la baluka, muso la baluka. Kabwa suran luma haka na sala fuduma. Men donado fanka kabo katami fudu nanfoloka. Wala alel deja ka fudu nanfoloko ko kesebedi ni alni mobile bena mema aliyo sara hal na sema cal nyawolo na nal ka juluta kono al kana juluta la le fere cal yasra wole refana ni fudu barakala wole den fanan barakala bawo muso la fudu tono ye denendi wul baraka fana sabu ye fudu nanfolo mabunya do lede
20: o famya na kosebe o yede de be dance gi anga bi jemukana madama sanu goni basati sidibe awni ci aw sona kanka wele jabi
22: anki an baraji
20: amia mi kambe wati
22: Thank you.
20: Msoka kene kanu bagaw RFI mandenka la me bagaw

0: nege kanyata ani wolovla o sela Abidjan o danse rifi manden kansanfe
1: Bintou Cissé
0: Soroko kuma keneni dakuna a Senegal kemesarala bi kononto de bola ko kanjamana ka musaka duntala jamana nyin kono asamba flani mugan ani nduru odinya tomba ka jagoko ni yire wali bulofra senu set de yeni kibaru ya di akajate minen 7 kono obina mamudu ka wala wala li soro asoni malila haklina fola jibril sangre ni uko ama jibi bari blala kasola bololo kan wali jugu kiti sofe ajala kilendo mafegi Yali Kumaula, Kanyeshi, Mali Duna Teme Fangama. En toute liberté, ka ke yere ya konon, odeye Côte d'Ivoire ni Senegal dongli dalaw Kajim ni Soulbil ani Senegal ka DJ Awadi, ka dongli kura tokoye, o dongli be kuma kanabilali lafasa kofo o farafina jamana okono. Auni wura wa aw danse kokurala. Ikuntu mbeka fonyana chugo bina sisan bakuruba wala ko dobola jamana were ka na folo donina Senegal jamana kono senuset noye uni bulu fraye mimbe jagoni yiriwali kokuna de ujira akasamba flani muga ani woro jatemine 7 kono kasro haketunye ye o haketunye lena kosobe katafo kata samba flani muga fu samba flani muga ni nani jam da fuwati wala uni bulu fra minni ala ñini ko Senegal marabaxaw ka fero bila 5 ans Mamadou Diallo wala saka o ko ñekrotige
2: san wafla mo anissa bala jamana baroka na flo min tumbe don Senegal jamana kono hakke tumbe surunya dollar milliard lola nga san wafla mo ani dolu kono ajate ye dollar million keme saba bisaba ani worum la de ye senuser yofo no ye oni bolu farami ye jago ko kuna Senusel ya irako bi konondo keme sarala di borala soronko domba amel njay kafola jamana beroka na flo do ni doyali ni bisi kafa mu kugo ya chamana gaz ni taji chakeda minu joli tumbe si nkambana fo ulu chakeda uye bara damne 600 o bara usiri ni tetugu ko kan na flo kan ina fo a joli bara u aflana politiko manka un bisi ka ke sababu ye ka dobo ulu na flo do ni na Senegal jamana kono ayada kan fana ko Senegal ka juru dogo ni u bisi ka jate ina fo a sababu doyi soronko domba amel nja ya la ni Senegal maraba o fe kuye usine bara o bolu fara kaya ka bololo bara o wal makuran soronko kura o blase inka Senegal chake dana be fa mako agence pour la promotion des investissements et des grands travaux et la selisebe do caring tenelon ka bemba boka chake dana ka fola ko do boli jamana bara o kana folo do ni na Senegal makan ka jate ina fo do bora jamana ni kamangiaka
0: Nigeria Amnesty International ye jatemine 7 do charibi kataji chekeda shell jalaki banyumake ton nyunko shell ba kalama ko mo obeka o ka taji sunye kala teme tiofe nga ko shell ma latige kaka baro sonsori o ka nafa koson amnesty ko o wale dumbe ka delta du Niger jinoro obaka ke kasoro jalaki li 7 chama de dona shell kama kitisola sigida deufe o ka lamini latinyeni ko akunu malila bololokan wale jugu keledi kitiso ye bololokan ahaklina fola video man jibibari nomine ninka dun kasola jibril sangre ye toko krenkrenye abe kuma asigida ni flauka kunafuni yaudika aka jawyere latemenindu lamelendu kosobe krenkrena flaufe wa hawasira aminena general Assimi Goïta ni donateme fanga korfoli de la jado kono
3: Jaina, ibe jibi bariye kafo ko donateme fanga mabarake analini sisanche. Abada kan ko Assimi Goïta masugandi jamana kono dumfe kan nana fanga dafride simfe. Okuma nunu de kera amineni sababu ye bololo kan wale jugu keledi sekesekeli kela ufe. Okera jumando. Okofe, ntenendo kiritigela ya jalaki kaye doyelman se jamana ma nika kuna funia kolon uchari bololo sanfe. Kiritigela madauma aya lanyini fene kaka jado baile malin lame ulumununa abikuma flakana misaliala magene unkabo garabalila ni seliba temenin sagasongo okuna funia o 70 yala jibril bari masuri ya mogo fe ulumunumu ka joro dugu takeni ameneni ubekla ka daka ko meneni kera danteme kono sabula o marabaga ubeka dankari kuma kanabla lila jamana kono kiritigela mason ka RFI ka nyiningali ujabi sekesekelu ubesena alibi nga fema fo aka kiriko donc en follow
0: awasiraka nyefoli udetundo ambeto malila halisa karidon temene balofenu ni furakeli fenton binani anishengi nyokonde lakanatigila mkou talano uludeye jafarabe aninun bozo dugu kono sere ukafola inafu malu nono mugu tulu sukara auna nyokonao lakana balia deye baloko gelea lasi nyindugu deuma balofenu nana akadugu deum soro lakalia gelen kono sabula kunu tunga kanka balo samba uma o dafrila dogo kuntemene. Mulitani jamana de kantigi binani ani keme ani binani ninko u chema hadamade u hake la faselikelaw politiki moho sanfe kalanfaw ana ona nyokonaw u chama were ulde bolono bilake sebendo kan ni anko petition tenendo unka lanyini haratini nulu ye gulofin jonkoro amode uye mulitani kodanka sigi gedenkere feula ka nyeshi uma maimuna zero asebe nyimbe mundefo kerenkerenyala
1: ukuba nyini Mauritania marabago fe ukala ti utaka jamana dombe da mankenye ukada nsigi dengrefe wale una minu binyesi aratinuma kuba nyini marabago ka fereke ka jorodi aratinuma jamana num politike neka sigida kono anisoro ko baraw srafe fana dakurunya kelena ko marabago ka yelema don sare sumba kono ka aratinu la kodon iko Mauritania sia to anikuka akau bato Mauritania kanti ke me flani kono yeni wile kan li lasse seven do kono uyeti no black omina anika dakene kan lo temeni aratinu ye golofin jon koro modon ye Mauritania kono kabi wati jan ubika nyini ukala kodon iko jamana ni siato ukafola dengere fe chama le nyesinimbe uma Mauritania kono para ko srafe furuba chakedao ndugo kolonko ani trabulo chama srafe fangasina biramda abeda homila kodon no fana iko Mauritania jonya kle libra jon jon do ay dantigali ke la ni sebenka ko chien lo ko wulumani chama le bika nyesin aratinu ma kabila wale ngaku akakan jamana kake jamana dombe tai sani akake sia kelendron tai
0: maimuna zerbo ka nyefolu de tundo rd congo saria sumba koloshili kiribulu nye siradi saria sumba falini lanyinima olanyini kela kunu kriso bani redefe jamana ka jabarni so sanfe ni saria sumba falini lanyini be siradi jamana kuntigi felix tshisekedi ma aka kambo sarati sabana nofe ale yereka fanga ka kanko kunche samba flani mugwa ani shigi afara fina tomba union africaine wasadeu ye farinya wale uko minu bekata ka duna o segre Afrique du Sud du Jamanana kabini tenendo wasadene nube la jerela Johannesburg wala saka kuma ani wahati laban binkani wale ukan jamana nyin kono oluminu senfe mu honani nyu kon fakala ka tantan yirika jogi ani ka chama fana labori ka bo jamana nyin kono ola la lesha dukre farafina ka ton uya wasadene nuye alanyini 600 ka ferou tige akokama
4: jati bintu Zimbabwe ka chide mimbe keneka Happy Mor Shidiva aleka fereyi kanyangili birede tani wale chajugunu nunkama akafola ko marfa kise mugujugu kulu doronte ka farafina ka kilinya bla faratila akukonia hinebalia ani farafaralu kulu yikololo badi farafina kan ula chenko kofo farafina ka tomba inga jo ajoro de la sisan yasa mau hakili kana totoina inafo kuma beke yoromina doron uko farafina tilebife jamana ukachide yao Lazar kabo Côte d'Ivoire ale la nyini klene ndike ako ko mogo kanga nyangi minu buguna tigera wale chajugu inkelila ani ko farafina tomba inkanga sege segalu de dadu Afrique du Sud du koloka minu fana ni marabago tate kilenye yawo yawo yereka o feren kera mogo chama fana fela ye keneka minu fana koni ko koni wale koni man kanfe o farafina ina fo kinya ka chide ya gira to gamina chati mine kelo ka fola Afrique du Sud kunye yoro ye farafina jamana dinto kumbe bara soro yoro min ka chaya ga ko bibi na ka kera nyangata wale kero di kanyesi ni mogo numa sabula ko Afrique du Sud jamana dombe kan ujala ki kube ka wa baro bosi ula bintu faria wala unye siranya kama dunan ba keme ani bi woro nyogon ulu de jamana imbla ni kalo labanu nun kono ka fara o kan jamana chama de fana ye aka mogo ula sigi wala saka utanga inafo Zimbabwe Ghana Nigeria Mozambique and Malawi
0: ini chenye foli ula la lesha dukure
5: nzere kure bishekini kononton tomi kononton
0: Zere kore oyoro mina nege kanye tan animuro mla temena ni sanga tan sanga kononto yesa uluye uka donglike uka keleke mina nye ka kuma kana bilali lafasa farafina Côte d'Ivoire dongli dala kajim ni sumbil ani Senegal ka DJ awadi de kodo uye oda uka dongli kura en route en toute liberté konon o dongli ni labena ni banyuma keton Amnesty International ka demenye ulufe ben kaka kake beka kanka sekui hakilina fo kasoro imajoro ni fosiye ko beje fanga josaria dodon Laila Mandé kabo Abidjan kanye folio.
5: Ni en toute liberté ye, donc lidala ou kajim sumbil ani Didier Awadi ban hakli jigi ko beka ngase ka hakilina fo damu kono kuma Seveli donc lida walima ki ga dusuka sijira olufe ko e haramade unka josaria jonjon doyi
6: kon passé on se disait que
7: wagati temeluna on kumbulu ku ko te jugu beke jamana minu basiglente ko sebe bi onka jate minona ko embe ka fanga soro jamana chama de la au ka ko tagbulu la je au kere fedro au be na e ka fo onka sharia o non kumbulu ku mnele ndo bala bi o bebe katun
6: mettre recul aujourd'hui.
5: Kajim fe ni donkli fanaye pereye ka donkli dala do laje nyon fe oluminu ka teli ka chikan ulase uka donkli ukono o farale nyon kan oluban hakli jigi kokuma kan la blalite dan kuma foli droma nga ka bese ka ye sekoni donko fanala a choya be kajim
6: on veut aussi rappeler
7: on fana be fanga ire jamana mana pa ola ku kan ka ka jamana don tui uka kuma ku hakli na tawji ba o ni kuma dabe mo bulu u be seku ka sekoni donko ire
6: un potentiel
5: donc li en toute liberté be soro bololo sara YouTube kan ni akalo kele nyoye wa mo wa binani ko de alaje kaban Leila Mandé, Abidjan, RFI.
0: Leila Mandé, Kanyi, la Seli, Debe Dansigi, Anka Kounafounidi, Kenenyi, Fanfolola, au Fanflana, au Benye, Kana, Sisa, Moussa Chamden, Tegebe, Negejuroula. Sangata, Anifla, Dala, Nege, Kanyeta, Animolom, Laka, Kanka, Anikurusa.
8: Bintou, Sisse.
0: Nataula amena wahaklina ulasoro awe uluminu di bi kuma be awulo keneka amesoro ka kene nyinkunche ni muso ka kene jemukaye ngaire ni beche la sinibado Côte d'Ivoire jamana na kalanso chamana anyininendo kalande chema chemaniu ni musomaniu fe oku kunshiu tige ka surunya o seria nyibesina kabini san chama nga sisan abeka soso kenkrenyala pogutigi ni ufe soso li sebendo kono minchare la bololo furuba kuma kenyorola wa mgo haklina te kilenye seria nyinka Leila Mandé kala selibado
9: Ne koni ye petition signée chez Chama.
5: Ni ye Mariam Kumakanye. Anya le mi kumben, aga kalanso dala, Benjeville kina, Abidjan dugu kono. Soroma o soroma, yana le kadon, kalanso yon kono, aga falin don chogo, naga kunga chogo berebe laje folo, inafo, a kalande nyon to outa. Kalande min kunsigi matige, ibe bali kadon, kalanso kono. Ni kalande infe, ko bibi ina, o saria yi mankan tuguni.
9: Mjigi mi kalande nyon woya sirala. Mjigi bese ka kife, iwi ya kalanke basito la, au yere nyatala, jamana bela, ni ezema weke, konku, imuso ule beke lombe nyafe. Donko ye kujiri konto ite. Kujiri lewe anu muso ya identite.
5: Ochoko kelendo, grasfe. Ale mibena baki kimenike nina sanina. Ama bolono blake, bololo kan sosoli sebe nka, nga alewe la nini nko. Ale fe, kunsiri janyante se kafiendo uka kalana.
10: La présence des cheveux sur la tête.
9: Pour ce qui est un beau tigni kuna, ou taïra apenata minke kalansola, wa ote aka kalan jabi fenaira. Misaliala, ni tobuka kalanso ou lise takalaje, ibitansoro bogotugunu pour ce qui est beau tout ou kuna, nga, ou be kalan jabi ni ma fenasola.
10: Elles ont de très bons rendements à l'école.

0: ni kele kre jamana marabaga no fi sariya gwelema dota ko jamana de obe da makankan jamana de obe yekle mogo mogo yi mogo reke jwe sisa ni sariya le babugo no sariya fana ni sariya gwelema ye ni ko ni tumbu dabla me iba ye marabaga yere na ko ke baga obe yekle parce que hale no ye sariya ta kama otina sariya ni barabara oba yira ko oluni a ke ko ke baga no be yekle ani fara tina tomba fana jwe rob tumbe ni ko na ni ye tuma dora ne ba fo na fati ale ton na farafinde on damani nyonke afora ko finigo yuri luka jugu finima kore kala luka jugu finima ole niedo parce que am kulera ni paragweta oye kasoro oye fie birli e ka koko an ere damani nyonke farafina tomba tumbise ka ni keleke minu ba ke ni kanyangeli beleta o kama ko ke dengere fo oye ko karaba fo ga dabla no kera ta tu dabla
1: iniche aklena arno sanu babo che dibileno ko sebe bi ka babuka ambi tuka korogo Abdullahi Bari ni yantuma habi chogodi
2: wa alaikum assalam hayje man min sa no wadi ko len ko so ko ti ko ti ta barga no be len jere ko jere fi man de kan ko
1: yo di jarani e bismillah
2: ne ko ka jonya ko ni chogo mina no te da fara ko jonya ko ni hayje man min sa no jonya ko tumbe ka koranga ate wali foro ani si anta te kene parce que si anta ko ni ngele ko le ka nyesi John maka ka ke komi wuru ya ke hatama John do ye ka ko juta ko yi ka nyesi maka ke wal juta ka nyesi oba ko mun maka John note amala wili o kama amala wili ni wala juku kama note John ya ko ni o ko no an a bit de pila wala nga amina chuko ni ko no mina chuko ni sam na chuko le chikeli kirtu yara ambe jamana mta kuma na bino yin murtan yara bibi na hajje maimuna sanu amba ye ka foko murtanta jonya ni a cheka jugo foka te mo fe na golu benu no ye soraka wile no o te goro fi no jate fo ye hadma de ya boloma o kenangara boloma fana hala an fe malila mali yoro to fana be o jonya juro fasono o ka gelia foka foka te foka na se fo alini bugalini datugulu bebe ke komisyen be igalo ko ni damata mena ka foko a fora chogo mena amake ake chogo le da wele kuso jonya ko ni tiana akanga si premier le ka bo dunia tika na parce que ambe hakina tamon taraka jon sigarani chana wote hakina nyima ka nyasi baba foramu mako jonote ali olu jon yera oyira ba fanu mako anu jon yera ye oyira te so sore kala do yera yo do te sore kala ko to yera na oyira kala ko li nga nga amina chuko le bato do be murti ako to kala parce que ika mina ika ita hadba de mina chuko do la chana abe mali ika de ali ta musu ika mina chuko do la hadje maimuna sanu ko ibaika ko abe murti bulunya aita ke wala jugunu ye wala ko so jonya ko ni akanga ti pero ka banfer para fina pati anta para sin ko ko ni drama akala de matame
1: ni jo akila na Abdullahi Bari ka bo korogo ko di vaja manana ambi taka kita diebu dialo ka aklina fleni
3: na dama anga fara fina jonya ko na anga jamana ko jangon man ni jamana ko na an gon kan nyam ko na me munu ko ndo uru ye jonya wale ko no uru ya bali ukate ko so ko no beta ko so ko no sin me do yor le bin jo yor le do le bi ulu ko ku ulu ha ni jamana ya bali kulu jo ya ka ruye pasi ni siga na je dum wo chama bala bi ulu so no was na was rola oron do be nulu ka ko no kan ke jo me mun so ala oron yor to so ala ulu be fen chama ta ka nyasi ulu kon ma wa wa na was rola wa ko ku chama fen bi saka be ka ta ngi jo ya ko ye ko akar ko ni kan le kari do ye akari do ye bi akari do ye sin
1: Diebu Diallo kabo kita karamelo mali jamanana akaklina nebi danski bika kenera Cheikh Bama Diop aleni Musa Cham yemblasra ni ndoko ina ka uka babu kenesigi au togora siniye jumaye inafo kalobe jumalaba amina muso ta togola kené kan kan sigi oye ni kalo ina amina kuma minye injugo ya wale wani fakali wale muno bitaka muso sekere amfe mande jamana chama kono ni kalo inta benatalika olira awuni katma betti minan diara yanu chamba fo kawye janto awyerara kambe

0: Oye yorola ya.
1: Famiara. Asmana damagati kambi tambakan fo yorora ambi taga Burkina Faso kaba wolon koto Draman Soura ye Allah sara bi chogodi Draman.
2: Yo basita na mai san.
1: Eh wolon koto jonya bi la lajmana.
2: En fait, le coton est là. Mais ça finit là qu'on est là qu'on est là.
3: Ni sisa ni mugo bora ifa sura kata warini ni bo ni nana yoro dula ube jomuso takadima bo nuwe jomuso takadima ye jonye wo ite jonye wo sisa wo ikele ye jonye wo vrema udu nukele ni wote kwenye na maye wa takama baate ani dese fene mbae ake jonye dese fene mbae ake kwa pase ni mugo ni seti ye kwenye ubike jonye kwa
1: nga ni wakati ina dobora afangara kai walma ba chukokorora albi
3: wale har sida mangambe dugu dula wala ule no fa ko ga nona se tribunal la gere parce ni tare ya nu ya har nu ya promen di ma wetla ga minina kwa ko dugu fene nu ya du me fene nu wetla ga minina kwa amangambe kai yer da te bayere
1: ofam ya rafili kante ni chio aklinana ambi kosigi Burkina Faso arno sanuye alasro bobo cha bu chogodi
4: Ambala tana bi chogo nyuma na ko so be mbi furani baraka nyongo wa ni lamini kala ube
1: foli jarangi abi chogo di bobo jula so bobo bi dafun ka jonya albi ote
4: bom bobo ni dafun ani flao anta isna ngu ya ya ali ti jonya ye
1: namu
4: be abu yoro munu na ni jonya lo si san ta o lo ye ni toro ko dusu kasi ne refe ina fo an farafin na mana wuli an ye oye an bu kulera go tubabu oye an ke jo oye de oye le ma horaya min dama ayere yere tede me ka soro an farafin dama ni yongo che mo ko ti kulera ko arabu yin ke an ke jo oye an farafin yin yongo ke jo oye mo ko ti kulela arera ka soro tubabu est ce que tubabu jamana jume jo be se ka boro si ama ko wo tubabu jamana na ko shi ado be hali bi o ban lu ka ka yele ma horaya dama tubabu jamana kele ne nyatara muritani fle ti adobe jolo hal mamali an pajama nani an korayan ti afandora ngamen chukura ti adobe o kubanilo ko kayele mahora ya duma neko marabaga o lokanga ni kan keleke jamana marabaga no ti sare ya gele ma dota ko jamana de obe da makanga jamana de obe yekle mogo mogo yi mogo reke joye ti sane sare ya le babu go no sare ya fana ti sare ya gele ma ye ni ko ni tumbu dabla me iba ye marabaga o yere na ko ke baga o be ikele parce que hale no ye sare ata kama otina sare ani bra barara o ba yera ko oluni ate ko ke baga no be ikele ani faratina tomba fana jo yoro tumbe ni ko na ni ye tuma dora ne ba fo na fati ale ton na farafin de on dama ni yon ke afora ko finigo yuri luka jugu finima kori kala luka jugu finima o le ni yedo parce que am kulera ni faragwe ta oye ka soro o ifie birile ka koko an yere dama ni yon ke farafin to ba tumbe se ka ni keleke minu ba ke ni kanyange li bele ta o kama ko ke dengere fo ye ko karaba fo ka dabla no ni kera ta to bi dabla
1: ini che aklela arno sanu bobo che dibile no ko sobe bi ka babuka ambi tuka korogo
5: Abdullah Bari, Elijah Abdullah Bari, ni yantuma, abi chogodi. Wa alaikum assalam, Haji Maimuna sa no ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
4: jɔnw ma ka kɛ komi olu yɛrɛ tɛ hadamadenw dɔ ye ka kojugu ta k'o

0: lo tile bisaba ye mu xowtono bo wale kileli lañi ne mayali don krenkreneñi lutte contre la traite des êtres humains o hokumu kono jekulu mimbe uka hakew la face Sénégal ye wele bila wala sa fere kasoro uka la xale ya kan aw bena uka kunyana bola modi njay kalame dakuna malila sefa wari miliari tan aninduru ñu honde dona jamana ñemaya soka pankurun kura sanila obena koroma norobila o min latinyana septembre kalo kile tan ani awolumbla samba flani mugani nani binkani senfe ni la selikela afuruba jabarani so de fe cameroun jamana na la kana balia be ka fanga soro anglais campo mara bamenda dugula moko saba de souyera ni kile fla la bon kono banuma ken ton commis sud ka fola o bismillah wa danse ko kurala san wosan jwe kalokile bisaba de sugandira kake mohoutono boli walew kelali don krenkrenenye lanyini ye ka ladilu ke o mokou ka lahleya kan ninka lanyini u ka hakew ka labatu nindonyi lanyina mayala Senegal jamana kono onu du seni jamana ni jekulu dofe mimbe u ka hakew lafasa o senfe modi njaya jira ko mokou ninu ka lahleya be amokou siran wako bi ako be ka juguya nimbolo
1: On constate qu'il y a des milliers de personnes.
2: On y a la koloshi, koni wale cha jugu imeta kanyesi mogo bayirika de ma anka gunkan. Jamana do wireta la, mogo fere wale nunu meke dancha udela. Kasarato ubese kake jamana dola, fere libaga ubeke jamana werela, nga, ube blabara cha jugu ula jamana were de la, mine ni flash ite kelenye. Jamana fo iditi njien kono, Mimese kafo ko fereli wale inteke olufin. Wasaka misalia di auma Senegalia. Ama ye kafo ko musomanu umejaguya uku yere fere cheni muso janyonya u okumukono. Oluche ama mebo Nigeria di ube benechechi kateme Côte d'Ivoire fe kasorokana yan Senegal. Bololo yiri wali de ye ni nko wara kataka fe. Bao bibina ni o bololo sira uye galo mese katika mogo uye laidu fu ubese kata uye ominye kuvena duon baranyumana ubese kudairi mesoro mina. Aka gelenka hake dosoro nga Une de ces cas, hake doba ira, comme roba keme flani mouan, hake de be feridien kono. Nga, nebolo, ou hake kadro kosebe, bao, kasarato chama nebe enfin, minuma lakodon.
1: A commencer par notre pays, ne sont pas identifiés.
0: Modi Njaye Mouro Tonoboli, Keleli Djekulu, cellule nationale de lutte contre la traite des personnes Konyanabola et Sénégal. Akakuma Okaou Baye Lemana, Ababa Ouattara de Fe. Sénégal Halisa, Awari Miliari Baworo, Ninko de Français Fasa, Awari Miliari Baworo, Ninko de Benadon, Kenayako La, Tratadon, Sénégal Kenayako Ministri Ibrahim Siko, Obenake Sababouye, Kadam Farabo, Kenayasu Hakela, Adjamana Dugubao. Ni atouche wafana jamana ka sika yereta furake mina ukola Senegal kani Kenya ko fere stratégie de transformation du secteur de la santé bena lawaleya santande kono ni fere yere fula adinye tombaka Kenya ko OMS fe Malila marabakhaw ye alase ko luye pankurun croissant jamana nyemaya so tokhola o jaw yere charila jamana ka jabarani so sanfe nyefoliwla sefa wari miliari taninduru ni murmuru de dona o pankurun nyina ni pankurun bilala pankurun koro de nona o minti nyana kosobe septembre kalo kile tan ani wolombla samba flani mugani nani yatigwale binkani senfe pankurun jigiso yorola akuma kanuti Ni nyasi nyefolo ye, marabaka uka kuma o pankuru nyintinye nikoka.
3: Sanfla nyogo ako kelinko febintu nyasi nyefolo ye, mali marabaka uka ala kudon kuka pankuru folo kuntiana, jenim ka binkani sinfe, jenim jatika wale kulu kunyo o binkani jau chari o minkono ubeka tasma do jamana nyama ya soka pankuru jolena, kabi o fubi marabaka kuma soka kuma o walinka, ngakunu jamana ka jabrani so sanfe, uye jamana nyama ya soka pankuru kura sani jau ira, ori sinfe. Fe udasira pankuru koro tienema. Bintu jamana nyema ya soka pankuru kura sane yiralei. Soroko ministeri alfuseni sanuye asinsi kosebe pankuru musaka uka. Akanyefo lula ko sefa war miliar tandru animurumuru de dona ni pankuru kura ina. Ko sefa war miliar tandru kunkoro ko miliar duru nyogon ko bora jamana ga furuba wakande kono. Kato ko pankuru kura mitiena kwe sefa war miliar waro soro u assurance kunkoro. Anika farauka kwe sefa war miliar sabakata nani nyogon fene soro pankuru koro minen tiene ferelu fana kunkoro. Ko bake sefa war miliar tandru musaka ye. Bintu kani boni kunafonu na kunafonu were masoro pankuru. pankuru in boyoro kan folo marabako ka nyefolu la ko jamana nyemaso ka pankuru kura sanin kunye ka sika dobo marabako ka musaka akewla ukataka ma usinfe uklala ka faraka ko pankuru kura songombe korolin duguma o minye sefa war miliar muganye bintu
0: ini chenye folula kumba kanuche ameto malila halisa oyoromina Amnesty International beka lanyini saka saka li ukake mali surasi do fakali kuka jwe kalu kile tani shigi mali surasi ubina jini mjatiki wale kela uni efela bambanchi uka jando kono gawo ni anifisje jamana kukodugu ya mfanfe mali surasi biduru nyokonde nintura o kosenfe jawo kono bingani kela uye surasi do faka hali minutu ni marfa bila kuyeredi okama Amnesty International ye alase dante glisa vendo kono kunu ko kele asaria uma labato oko senfe a Cameroon la khale ya jugube ka wara bamenda dugula jamana ni angle kan fo fanfe kle damadoron dakile damadoron moho saba de suyela la khale ya jugu kono o maranyina Cameroon ko khodugu ni a kle bien fanche wa jana babaro banyu make ton komisut ka fola osorola bamenda maraka lakana balia de fe
4: wene do bintu uko bamenda maraina ku marfa ukacha mugo bulo ko sabuke bambachuni marabao chekeleye o mimbe senani ya santanyo kona esisa fonso commune sud bany manketon ka kunya na bola ba faraka ko ni fema ke ka ko beson kataka bulo da mugo saba minu fakara ko saina mafakisa de chila a following na juma don temene ka soro mugo do tumbe ka lanyini ka sarati ge jamata mumbli do nyeni ka kono na mugo diago ya mene ka sarato flana ali suyera ntene do ni bugolino ye farila sabana ko farala asiginto kabo akabara la asiru kote commune sud bany manketon ka kunya na bolain ka fora bamenda marenka la kana balia ka jugu fukata da mateme akolu ye mrodo ye minu diago ya menena tle gwanfe wa akoye ekela ukololo de ye o minkera sabuye ka marfa yereke marain kono fo fere ka soro akura fonso kote dien chrétien catholique ka karamoba papillon 14 reka cameroun tagama senfenia kalunani 600 atunsera bamenda maraina atyo o mara in sugandi ka delili ke oyorola ka keni e keloye bintu
0: ini chenye fole wala jene babaru Nigeria jamana na tege dala surasi doka Mohamed Yusuf ale nomine na sabulako abe surasi mine uji jatege wale kela uni bambanchi kuluma Borno Adamawa ani yobe maraula cheni tumbeka nyini ninye adogo kunkele nyokonye Nigeria marabaka wakofola suzofisie Mohamed Yusuf tumbe nyema uchema minu tumbe surasi keleke mina ujate mine wa polisi ni surasi kulu doka a chesri kono asiraka mine manduguri eta de borno marala atrata don temene wakati mina atume ka nyini ka danche tige ka tadu Cameroun jamana kono
5: RFI
0: bene wasoblomba sena moko sigila biso ko mandanyina oka sarati hakeye duru deye dobe son ka fara okan jamana ka saria sumba falini ni ndekela asminkela samba flani muga anyunduru novembre karula odiye alatige ka wasoblomba ni bla 5 ans wasadim ba ninu ye moko muga anyunduru nyondeye uchela jamana kuntiki koraw inafo Thomas Bonilla yi Patrice Talon ani Nicephore Soglo Racha Dukure moko ninu farali nyohonka o jawkuma kela kosobe
6: odo bintu jamnu charla so madaina wasadimba uga sigilinya na jesenfe ikume jamana kuntigi koro utoma buni yayi ani Patrice Talonyi usigilin kundu nyokon krefe kuma dola ikume uye yere ka kuma do fo nyokon kulu koro ani ka ubulu do nyokon bulu fana kasoro ni chef la nunu kunye nyokon sina belebele ude minu kunti nyokon kan fo feu ola 600 avese ka fo ko 100 ani duru fo nyokon ko ko ni chef la na je ka barake nyokon fe sina kono bene ka yiru wakama hali no ya soro akodamne toma yayi buni kumbe ka sina sigilikon jamana kuntiki koro durante wasa blomba sena inkono uhake ye mwa mwa ani durudi uka bara ubena talike jamana politiki ku nyana boli jamana la fasalini ayiruwa sabatili fukata si lakana ani beni kilinyafana sabatili la jamana donye ni sena ko ereshin folode bine jamana kono jamana ka saria sumba falini minkera samba flani mwa nduru novembre kalo temeni ore nana nini yelema bele bele nye ka jamana mwa hakili jole mba ufara nyokon kan kulu kele inkono wala saka fo nyokon kon be kumbe bine jamana kono bintu kuluma blaka sumake uka bara ula nyana jo bani ufara la nyokon kan ka kuma sena ka saria uka umana be mina kiri bomba bay afela di ula kasoro ka sira di uma uka bara uwalia wasadimba Theodore Holo ka fola sena nyemo go be soro ka sugandi utukalo nata
0: Naube Gine jamana kono sikatala awi ala koloshi ko kabini tenendo bololo froba kumake yoro Facebook YouTube ani TikTok soroli ka gele jamana bololo sanve haklina en fola uka jeklu ablogi yo jatemine ninka walekon muna noye halisa maraba huma fenfo barukonde ablogi nyemako bololo froba kumake yoro ninu tigala akasro furuku furuku fositeye ni wahati ankala
5: Kono la trete la mankan wati la men, si se yin atete la mankan wati, ambe a yela le wanya yin ken bololo bra te, mwot se bara la la wako. Oke nyin kou le di, kou bede temen di ba, anna jamana mansa vino, al bulu bla la sebe li ro, jamana kono sebe ani, trafina kabi ani, binya kabi la, al nal bulu bla ni sebe li ro, sebe ul, be soni nama, kou jamana kono din, hak kan, tili ba kan, wakatan de kalapilin. Ani, makase ikan flali flali nye, foloma, kololo tenin kou mena, yo kou mfo molinye, ba depi atera, kou mafo molinye, ful fwit, aliyo kou mfo molinye, a flana yemen di, aliye bololo tenin bo, aliye bololo la siya se nyama, alako, jamana kono den disi kuna fulen srona jamana ko wanyama nyama alako ana journalisti disi kuna fulen indila jamana kono den manyama alako ana kranden disi kranal diaro nyame ngal kana mandroso nyame ma donc makasika name nyambulu funa kafana mansal nye wuli wudi bololote ikela fini di nyame mantro ibema srona
0: Baro konde ablogi nyema kani kumaka udebe dansigi anka kuna funidi kene nyimfan folonama afanflana obe nye kana 600-600 awka donko Musa Chamde teke benega jurula. Sangata anifla odedala nege kanye tan aniwolo mlaka akanka.
7: Bintu sise.
0: Nataula amena uhatlina ula soro awiye oluminu di bi kumabe awbulo keneka ame soro ka kene nyinkunche ni lamini lameje mukanye ngaini ni beje la selibado Dundun finye tasaba ani dowere u ibe ni besoro nyanaje yoro la soronko ni dugula folifen koro dun dugunyu moko be ka barake ni minuye halibi soronko ni be kankan krefe kilometre binani ani duru de be uninyo konche mamadi ka bahya simfa ka se akala seliba anka soro
8: ani soronko ni Nina muso dulbra al kulfam kusa al diseka lombo ni seko lakuno bawni kama felem mandengal la namusi ama ya kankatuno ni alubra alusebedum ulakuno ma katulun ke fela ni ay fola aluma ko fe fola lu ka jembeni dundumbata ni don sinsi ama ye albulo ka banko la ko den dulukan ni ay fola wuludul ma ko waraba tasaba ani yeyeni mariama konde
9: kasera ko la wuli fola namun koro sinsi na la bene anya fola namun koro wule ka kala bo jamaire rembulo Anna so misa mume abena joro kala so kunta ni senga ha kinyero abena kele na joko no namu gora meni embolo ya wole fe fola idi ko la sali ulenka ko la bando do naika dunu gbedo na ye wole do fola dunu ba kuda bado wo be ko no wole do
8: tamam fana yi allah tulun fene do ale yi sene gelu lebu ka fo sene kala luko usa sene di dia albulu ko sebe ko ni alfana ya tala kala wuli soda diama santa konde
10: anya makiara tamam ma sene kala ileko Anu ba ke ponyo koila manyali koila anya tamanta la wole manyama kala wole tamangu ko da diala
8: wi ma fana yi alla tulunda mu yi tulaka fin na boson ka denin na sewa bindu trawri
9: nya wole ma yan jela ka bi so da diale ma le tem ma banna wole ma fe ya bola fulo me tulo bra tulo amra ke tulo no ko ja
11: ya wole ma na be salamu
9: kala ni nakrande en kanate ni banna la wuli bi anyana ni so la bo adata ma dunya bi anyana
8: don sin siama ne ko Dungbe, Bandu, Fe, Unu Ulunyo Shubirelu, Nimuli Rei Ima Ulilam, Domen Kama, Saram Berifi.
12: Aye wala erosi ya mana waka duanke. Mwe ya maki lansi ya nduwana fanagena mala. Aye Fe aduana, aye Dungbe aduana, aye Bandu aduana. Duanka lte susu, narike aduani, aye Abe aduani.
8: Namuna sabati ni damna ni albulu gumbi ya tele ni nema. Koni lagiri siyama ni vrata alinye. Ni lagiri uli reke makala. Kama suron kushiyama fe, ansumana konde.
13: Amba ulikuta, airangi lani wakanga la beni mbolo, wala beni tofula nko ya no. Amba wule di mamuli bila anye na airina anta kwa anni. Mbrana hiri siyama zi mahala madinyo ukwogwe ma. Kabe, anna tulo ni kanyama. anga akunfola maka lomena obena sere kure kelema lahiri mama faulo ta bo maka na suwati na nanna lahiri koroka angwani ya ka amra ram na bismillah ku no mara ala ali hamurai ko dama ala mo gala
8: tulunku bala wulu fanfa only wulu bi la lali aluma ka bo allah du binna kana kanka ko yi filu binna ni lulu le ko no mol mako babla aluma kutan aldina kana tulun radia ni juri rebra yele aluma kama tombo sento tanya ko so maria makonde
9: apa ko tolo bra wulu kanka nanyewa wala injere mbele mamle de place la kana mo charo do ni bla kata kata nendo kawa o mamle ko juri membra la de onde ha mili o mo bor fentambulo an sene ne de du mu ya mili ala ni kelama a ko fenam fenama ayan deme fa mayi nya lo farago
8: sorongo ni kanin du de ni mendi lonko ni siku la sabatini ko sebe kabini watida ni yende mi sene rei mobile ko slaka ka lonko ni siku la sabatini
0: Mama dika baka la seliba assistant amena haklina de la me awi olumino fobi kuma be aw blokine kan
11: mali koran fa fe fana anga jamana koran fa fa mbay ka fo akobe yoron fana na parce que golufun do boron nay ba fulu mako belaw on kulun ko ulu fana ke o jon su kelen nuni wa ambe domine ko bi e mi importante re ni kuma bo re kan ko soba golu go de kam de ga europe tigi yo ke ka golufun ke bul ko fa fani sino jamana nyam ko chamon tamana mi yakle ke o mi yakle ke ko soba o hal sa te ka dabla
14: na dana anga farafina joya konna anga jamana ko jango manne jamana konna angon kan nyam ko namen mun ko ndo ulu ye jinya wale ko no ulu ya bali ko kate ko so ko no biata ko so no sin me do yer le ben jo yer le do le be ulu ko ku ulu hani jamana ya bali ulu joya ka ruye pasi ni siga na je dum wo chamon bala be ulu so no mas na masrala oron do be nulu ka konyo kan ke jombe mun sala oron yer to sala ulu be fen chamon ta ka nyasi ulu kon ma wa wo na masrala wa ko ku chamon fene be saka be ka ta ngi joya ko ye ko akar kun kan kare do ye
15: nunca frafina a fam bela gene dunya be de kalite u dite kli sino an fe de manaw kono bi mali re kono ngalla de la ko fe o fe me halbi nunya on bulu mo ko ro wi o du de bala te boy ali dugutigi dugutigi ya xiao be o lute sik duguna ali gwatigi ya xiao be lo o tike gwatigi do be ali no bla ko ndo o be ke gwatigi
16: mai nan da ka sai jona kun ma wati ba wati siya ne ka ba kula re a ti sai fam na nya sisima an ye kule la to babul le to la ko to babul ne ra ka nan bi bal ka jona ka nan mina ko kan ko kan kolonize me ulu fene bana ngoro ka ban ka na sigi an yira ma ala mamme nan badu ma re gban san an mi finia kan ku si ku nyan be mo kle bon na fula kwa ni re kan fene bana ka jahadi ta ka la nyonka ko joya etati la san ke sumani etati la nan folo de ko yi matigita etati musodi etati denri ayre kamel la men tre flani no shiga so mara kono watini na hoye def nan kaba ko yorale ko sobe bo ha bi ni yan la jamana le kono anye e yira ma horoya kele kan ka ke ku kan ke ku ka yira ma horoya yin dol ko ko ala yene palan te tiya di kwa aliye joya le lot babul bulo habi men na fara ko o jamana kele flan kono halibi anye la kan flan gbansa e ka dia sonja bela yonka ko joya la
0: Benin polisiso police républicaine beka chesri kologria kanyashi la kanati gla mohoma minumbe yurku yurku wari mine sirakan burila wala koku bris alowanu police u nyamako ka sababu ke koni nambara wale beka sinsin ka tafe benin ko la kanati gla moho mi mana mine ni wale kedila begin kabo akabara la wako abena welefana akitisola bris alowanu labana ka wele samba jamana deuma ko uka ni wali sugu kofo ni kasoro a kela ula musumani uka kan kan femini kle flana be tanye bi fana senegal ni kenya bena kari nyohona nege kanye utan ani wulumbla o wire be senani wati oko maroc ni algeri fana bena nyohon soro o beke nege kanye tan muga wati sini jumado group be kono afrique du sud ni cote d'ivoire fana be de man kono ni ndo nege kanye tan ani wolonvila o mana boye burkina faso ni tanzanie be nyoron soro nege kanye muga amikene nyunkunche sisa ni ken lamini lame jemukanye oyetalike finyaw tinyani deka baba watara ka sangata jemukan korolendo ambesigi ka ominda awi obedan sigi anga kunafuni di kenenyi fam flana nyina awka don ka bisika anga kunafuni nu bela soro anga bololo sirawka musa chamde tegebe nege jurula awka ambesini ni wakati kelena
4: au bina jamgami lami uye kuroli
0: baba watara
2: RFI manenka lame bagau lamini lame jamukan kanu bagau omni yantuma au danse waka jamukan mandi lamini lame keneka bi babu betalike fiene kan awo obe fien monu samaka abla o yere de kodo jatemno ya iraka foko fien samata jien jamana chama kono beka lanro katafe o tieni un jatemne ra krenkrene ala frafina jamana chama ne kono yala mune bina ni fien tieni nye abese ka koloro jumene lase adamadou ni lamini yerema ka faro bela jelenka fere jumon ne besaika soro fien na nolina amena ni nyiningali damado de jabi awye awka bi jamu kankono wasanka wala wala like anya latike ka wule sama segun fala sisokoma lamini domagado kabo mali jamana la jamu kankono fana amena kenaya tigila mokodo ka haklina lame abena kuma awnye e fien kolon samali kololo tigitigi deka anka kenayama ka fara okan anka numbaga wudo fana ya latike ku dadu anka bi barula amena ulu akila lame anka bi babukan awni nche aw bismillah wa aw danse Au danse kokroa obeka RFI de la mer au folendo ola kosebe anka moko welelen sekun fala sisoko bambolo koro negejurula kaba nga yananka nanga moko welelen la soro anka no mbagamununya latike ku wakilna chi ama anka bololo sira WhatsApp sanfe WhatsApp kudadu anka bi barola amejen ko wakilna damodo la mer
17: parce yiri kumbe anga farafin jamana nun doko na krena sali jamana yoro dobi mai sisa finya kalama sugu dobe ga jika anka ya akabwa klima to kemeka bagama wuli munu ke diye kono bi o kama ibi jatamene sisi kurun fli ni fenu na atseka dabla
18: ni jamana du mi sega franyo kon kanka bine jeni kele kapo jamana kono ani nyaman jeni kele kapo jamana kono kuruke anka fien samata ukana chie ibi chama mbwala
19: ya anga lamini cheni laja no yofunyo cheni amsa fo fontande no bala ambi bulifemi nusamande jamana wakaya tasuru bulifemi chama ambi uni bulilimanka kadaka uwe shishimi numbo ubisayake sababu yika anga lamini tiye dome usangoka nuko ambu buli uluwe shishimi numbo uluwe kesababu yika lamini tiye
2: Sekun fala sisoko ame seginki lasoro ambora sisan ka jemukan kanumbaga jonjon doka aklina ulameanka bi babuka yala ibese ka fanyi omuye lamini ndomba kuyi au yireka jatimine ye jumene ye fien tieninka frafina jamana ukono
20: ame fien mine kabla ave lala munabi nine bomakota lugube dinga de kono o dinga ni kolilembe kulubau de la bomako lugu kono bolifem bi hake mumbe ane bolifem nushibe yoromu ane sira tien chuko ani anga tani segin tabolo ye ani chike ni bagamara ni nuye sababu ye bi mun kelembe ka anga fien lanoko lanoko li nufunana gongombe duala mun kam mise kosobe nube tafo fugon fugon kono kosobe okofe funa fien jugu dobe namba foko gazi o gazi ufuna mbala donka amba foka fo ame fien mun tamam bi ala noko lendo kosobe anga tabolo bolo ame tasuma do kungo la abe kungo bejeni obebe ke sababu ye abe buruburu ye len sanfe namba foluma particule abe ke sababu ye ka Sinye jugu fana ndo yele namba kuma kwa gaz. Meo kofe fana anga farafina anoko nu namba kuma deshe nu. Olu tabo bolo were tolu la ni jeni nite. Bidu amba donka fo anga o noko nu achama ye manaye. O mana jeni kofe ambe pine u jeni. Donko olu ye sababu ye noye jeni ni yoroye. Plana oye anga ta segi ye noye transport ye. Nyapo sisa anga fo anga sira udila nente. Anga bolifenga cha bolifon koro ude fana mbe si amfeya. Donko weke sababu ye ka gazi ni gongo ni fana wuli tuguni o tabulo wara fana juma ye o chike ina fo malo sene nanye malo tige akala chama de beto jila o betul no tol la fana be pien jugu do di na ma fo ma ko metan o fana manyi adama dema amanyi pien yerema o fana ko fe baga mara fana amba don ka fo baga ndo be mumbe bindu o lu fana be gazi do la pien na mumayi pien ma Donko nimbe beke sababu ya adama den tabulo be fien la noko.
2: Awo, seku fala sisoko o bela jelen famuna ibora ka nyefolike aunye au ka jate mneka. O siratike la mena ta Burkina jamana la kata keneya tiki la mogo do la soro. Profesor Kajatu Bonkungo de Kodon aleye keneya tiki la mogo ye. Wa ka nyine ni sinsine no fofoko bana ko udema. Alebena afon anyana sisan fien kulon samali kololo ye mune ye mogo fofoko kan. Anka jianka akilina ulame.
1: Kwenye mi, amba samana kile fulani mina depi amba wa keo tuma na kase bima yelmane donara. Afoyo ni fanga doko ya nibe, ke kase ke sababu ye, bana chama bise ka onsoro, ubyen anga bana koro munu tubana, ufoyo ni bise ka ke sababu ye, wo bana mungu jugu ya katuka ta. Fonyo ni amba samana kile fulani nina, afanga di folo tikele ntugumi. E afanga ni difference wana, dugu ba kono, ani kongo kono daofe, ani burusi kono kilinte. Donc, fonyo ni kwa ni problem ba Mugozi na anfe ni banaye. Fo ya fofofo lo drom na fofofo bana a modelu kacha. Na ya lon si santiku yere amizonu munu na kifle na anga jamana nubi kusayel fanfanse. Fonyo miyamba nene kile na pisa kesa buye kabana chama uli mgora. Anu mgosoro kiflani na fonyo mbe ni kwa armatani. Akeni be ni pusier ni gaz ni fe chama ba jukoro mgoba anene kile. Donk mgomune esi santiku yeni kiflani na ukacha anfe dotrosura. Ala ni fonyo ni amba samana. Kafaro kafana, minu di barake guake la ni munu betobri keni sisi bidoka guake rola sisi kacha. Owe sisi ni samani ni fonyo yeni. Ofona bita ke basye. Kabofo bana la wuli kare abla o tigura kafaro rafana infection ni pusi fanya nyamba samani bana kicho do ba jukoro alikeni tuguri fanya ni kamgo kafofo bana wuli mgora donc le kanina fofo baya chani ba onse do trosura ala ni fanya ni amba samani
2: ambora si sanka professeur Kajatu Bonkungu kakuma ulame ese gufala sisoko yala au kani nyefoli nunu bela jele na sisan ama don ka foko e bayele machake da bawu nube weleko uzino lufana joro ka bonfien cheni na de
20: o kololo bola inako anga parafin jamana u uzino ninto utekele me niye bamakota misalila anga zone industriel be koroyan fanfe donc o uzini nu olufuna nye sababu ye mumbe fye dugu ke anga fye samantala donc oye uzini uye oye minanchama ye mumbe gazuali jeni mumbe esansi jeni. Ofanaya akololo doye. Kwa inafo chuko mu jien kala lembe nyokona. Gazi u dansira tula. Me jamano jamana ni izini numbe ni masin numbe ye. Iba fo doka finye blata ka chani ndota ye. Me ni bedebe finye jugu nimbla. Yo finye mufo sisa noe gaza efe de serye. Nyafo sisa nko kungo jeni unifenga nu. Olupe gazi mumprodui namba wele uko gazi karbonik. Donc États-Unis va produire Mali va produire mais peut-être qu'il peut être soro ou boluminanga chana untaye ou même produit on a un tate clé ou chana untaye mais ambebe gaz à effet de serre ni produit ni mon fanaye mon produit au tête dans au gajamana kono ou be du koloni be de datru
2: o bela jelen famuna e seku mfala sisoko e au ka chakedala e yala e ferebe au buluwa wasaka e fien ketchu kolosi ka dono ya soro ameka fien musama akain wali mani amain
20: tabulo do bambulo no be fien kolosi me au kolosi li famba ye gongon glo mumbe bo sahel jamana na parce que anga jamana fam babe sahel ye gongon glo mumbe bo o sahel jamana na ambo gongon glo kolosi ka kuna foni di mauma me anga jateu la asera do ni masisanka masimu soro mumbe samia la haladi tugo mungaji la haladi na misenga finye la haladi anama deuma kukeka akololo doya oye anga la nyini doye
2: nga ere bolo ame domina yuko bio ameseka muneke farafina jamano ukono wasa ka finye sanu mansoro ka sama
20: aweka ni munke tan ni ya asababu doye uha na mademde ka donka fo mumbe no dona tabolo beno ya flana anye ni mfempe mpo sisa inapo sirako inapo bolifenko fuka tabolo do de nyini sirako la kasira udlan plana anga bolifen ahake oye tiyan ye me bolifen mumbe do anfe an farafina oye bolifen mumbe segena faraje la folo nube tla ka do anfe an donk o lube kep sababu ye ka kololo la se adama deuma sabana ye mouye po ka don ni kololo ni abe degre jula anfe yambi donk o la ame tabolo do uta mumba akumbe pate misal la ni yo o jate mine bi abe rezultat do di ni a fo faraje la wafo ko tiyan tala ambe ka fami a folo ka fo kololo tiyan de do epi ambe joro bala et puis tabolo mungangata ango fonyo ko yemo beso ama ameto o tabolo fe amba ko muma ko décideur o lu joro baba la anye ni fem pompo si san ni site ke ni programme de développement do manke mun tabolo be sirawu dla mun tabolo be bolifeng sugandi munganga boli mun tabolo be kuna foni uni sirawu di adama de uma be kanga tamu
2: ni bela jelen famuna anga foli biye se kon fala si soko initie ikani jabi u bela jelen koson Ni hakilinaw de bɛ dansigi aw ka bi lamini lamɛn jɛmukan na. Ne ka foli belebele ye lamɛnbagaw ta ye, cɛw ani musow minnu ma se ka jɛmukan in lamɛn, u bɛ se ka dafalen bɛɛ lajɛlen sɔrɔ in n'a fɔ sanga ni wagati an ka bɔlɔlɔ siraw sanfɛ. Ma Tomi RFI, Tomi FR, ne bɛ kanbɛ daw ye dɔgɔkun nata ni Ala sɔnna a ma. Dɔgɔkun wɛrɛ an ka babu bɛna boli farafinna sɛgɛnnafiɲɛbɔ yɔrɔw de kan. Kabi sisan aw bɛ se ka wakilina ci an ma WhatsApp sira fɛ an ka telefɔni nimero kan 76644 1275. Me kanbɛ daw ye dɔgɔkun nata ni Ala sɔnna a ma, aw kanbɛ.
3: Aw bɔra ka jamukan min lamɛn, o ye kɔrɔlen ye.

0: Alnura Altulube Irifidela Nige Kanyita Ani Wulumla Usera Dakar Ani Bamako
1: Bintou Sissé
0: Bi Jule Kalo Kile Bisabaye Mouhou Tonobo Wale Kileli Lanyene Mayali Don Keren Kerenenye Lutte Contre La Traite Des Êtres Humains O Hokumu Kono Djekulu Mimbe Uka Hake Wula Fasa Senegal Ye Wile Bila Wala Sa Fere Kasoro Uka La Haleya Kan Awena Uka Konyana Bola Moudi Njai Kalame Dakuna Malila Asefa Wari Miliyari Tan Aninduru Nyuhonde Dona Jamana Nyemayaso Ka Pankurunkura Sanila Obena Koroma Norobila Omi Latinyana Sef September kalo kile tan ani awulumbla samba flani mugani nani binkani senfe ni la selikela afuruba jabarani so de fe Cameroun jamana na la kana balia beka fangasoro anglais campo mara bamenda dugula moko saba de souyera ni kile fla la bon kono banyuma kenton komi sud ka fola o bismillah wa danse kokorala San wosan juwe kalotile bisaba di sugandira kake mohouto no boli wale ukele li don kerenkerenenye lanyini ye ka ladili uke o mohou ka lahleya kan ninka lanyini uka hake uka labatu nindonyi lanyana mayala Senegal jamana kono onudise ni jamana nyi jekulu dofe mimbe uka hake ulafasa osempe mudi njaya jira ko mohonu nuka lahleya be amokosiran wako bi ako beka juguya nimbololo
2: On constate qu'il y a des milliers de personnes.
3: On y a la koloshi, koni wale tchadjougu imeta kanyesi mogo bayirika de ma anka gunkan. Jamana do wireta la, mogo fere wale nunu meke dancha udila. Kasarato ubese kake jamana dola, fere libaga ubeke jamana werela, nga, ube blabara tchadjougu la jamana were de la, mine ni flashi te kelenye. Jamana fo iditi njien kono, Mimese ka fo ko fereli wale inteke olufin. Wasaka misalia di auma Senegalia. Ama ye ka fo ko musomanu ume jaguya uku yere fere cheni muso janyonya u okumunkono. Oluche ama mebo Nigeria di ube benechechi kateme Côte d'Ivoire fe kasorokana yan Senegal. Bololo yiri wali de ye ni nko wara kataka fe. Bao bibina ni o bololo sira uye galo mese katika mgo uye laidu fu ubese kata uye ominye kuvena duon baranyumana ubese kudayiri mesoro mina. Aka gelenka hake dosoro nga Une de ces cas, hake doba ira, comme roba keme flani mouan, hake de be feridien kono. Nga, nebolo, o hake kadro kosebe, bao, kasrato chama nebe enfin, minuma lakodon.
4: A commencer par notre pays, ne sont pas identifiés.
0: Modi Njaye Mouhou Tonoboli Keleli Djekulu Cellule Nationale de Lutte Contre la Traite des Personnes Konyanabola et Sénégal Akakuma Okaou Baye Lemana Ababa Ouattara Defe Sénégal Halissa Awari Miliari Baworo Ninko de France Fasa Awari Miliari Baworo Ninko de Benadon Kenayako La Tratadon Sénégal Kenayako Ministri Ibrahima Siko Obenake Sababuye Kadamfarabo Kenayasu Hakela Adjamana Dugubao ni atouche wafana jamana ka sika yereta furake mina ukola Senegal kani Kenya ko fere stratégie de transformation du secteur de la santé bena lawaleya santande kono ni fere yere fula adinya tombaka Kenya ko OMS fe Malila marabakhaw ye alase ko luye pankurun croissant jamana nyemaya so tokhola o jaw yere charila jamana ka jabarani so sanfe nyefoliwla sefawari miliari taninduru ni murmuru de dona o pankurun nina ni pankurun bilala pankurun koro de nona o mintinyana kosobe septembre kalo kile tan ani wolombla samba flani mugani nani yatigwale binkani senfe pankurun jigiso yorola akuma kanote Nina sinya folo ye marabaka uka kuma o pankru nyintinya nikoka.
5: Sanfla nyogo ako kelinko fe bintu niya sinya folo ye mali marabaka uka ala kodon kuka pankru folo kuntiyana jenim ka binkani sinfe. Jenim jatike wale kulu kunyo o binkani jau chari o minkono ubeka tasma do jamana nyama ya soka pankru jolena. Kabi o fobi marabaka kuma soka kuma o walinka. Nga kunu jamana ka jabrani so sanfe uye jamana nyama ya soka pankru kura sani jau ira ori sinfe. Fe udasira pankuru koro tienema. Bintu jamana nyema ya soka pankuru kura sane yiralengi. Soroko ministiri alfuseni sanuye asinsi kosebe pankuru musaka wakam. akanye folula ko sefa war milliard tandru animurumuru de donani pankuru kraina ko sefa war milliard tandru kunkoro ko milliard duru nyogon ko bora jamanaga furba wakande kono kato ko pankuru kro mitiena ko sefa war milliard worosro o assurance kunkoro anika farokan ko sefa war milliard sabakata nani nyogon fenestro pankuru kro minen tiene ferelu fana kunkoro ko bake sefa war milliard tandru musakaye bintu kani boni kunafunu na kunafunu wore masro pankuru mboro kanfolo marabako kanye folula ko jamana nyema soka pankuru kura sanin kunye kasika dobo marabako ka musaka akeula ukataka ma usinfe uklala ka faraka ko pankuru kura songombe korolin duguma o minye sefa war milliard muganye bintu
0: ini chenye folula kumba kanuche ameto malila halisa oyoromina Amnesty International beka lanyini saka saka li ukake mali surasi do fakali koka jwe kalo kile tani shigi mali surasi ubina jini mchatiki wale kela uni efela bambanchi uka jando kono gawo ni anifisike jamana kukodugu ya mfanfe mali surasi biduru nyokonde nintura o kose mfe jawo kono binkani kela uye surasi do faka hali minutu ni marfa bila kuyeredi okama Amnesty International ye alase dante glisa bendo kono kunu ko kele asaria uma labato oko senfe a Cameroon la khale ya jugube ka wara bamenda dugula jamana ni angle kanfo fanfe kle damadoron dokile damadoron moho saba de suyela la khale ya jugu kono o maranyina Cameroon ko khodugu ni a klebian fanche wa jana babaro banyu maketon komisut ka fola osorola bamenda maraka lakana balia de fe
1: wene do bintu uko bamenda maraina ku marfa ukacha mugo bulo ko sabuke bambachuni marabao chekeleye o mimbe senani ya santanyu kona esisa fonso komisut banyu maketon ka kunya na bola ba faraka ko ni fe makeka ko beson kataka bulo da mugo saba minu fakara ko saina marfa kisa de chila a folo ina juma don temene ka soro mugo do tumbe ka lanyini ka sarati ge mata mumbli donye ni ka konona mugo diago ya mene kasarato flana alisuyera ntene doni bugolino ye afarila sabana ko fakala asiginto kabo akabara la asire ukote commune sud bagn manketon ka konyana bolain ka fora bamenda marenka lakana balia ka jugu fukata da mateme akolu ye mugo do ye minu diago ya mene na tle gwanfe wa akoye ekela ukololo de ye o minkera sabuye ka marfa yereke marain kono fo fere ka soro akura fonso kote dien chrétien catholique ka karamugo Papillon 14 reka Cameroun tagama senfenia kalunani 600 atun seraba menda maraina atyo o marain sugandi ka delili ke oyorola ka keni e keloye bintu
0: ini chenye fole wala jene babaru Nigeria jamana na teke dala surasi doka Mohamed Yusuf ale nomi nena sabulako abe surasi mine uji jateke wale kela uni bambanchi kuluma Borno Adamawa ani yobe maraula cheni tumbeka nyini ninye adogo kunkele nyokonye Nigeria marabaka wakafola suzofisie Mohamed Yusuf tumbe nyema uchema minu tumbe surasi keleke mina ujate mine wa polisi ni surasi kulu doka a chesri kono asiraka mine manduguri eta de borno marala atrata dun temene wakati mina atume ka nyini ka danche tige ka tadu Cameroun jamana kono
2: RFI
0: bene wasoblumba sena moko sigila biso ko mandanyina oka sarati hakeye duru deye dobe son ka fara okan jamana ka saria sumba falini ni ndekela asminkela samba flani muga anyunduru novembre karula odiye alatige ka wasoblumba ni bla 5 ans wasadim ba ninu ye moko muga anyunduru nyondeye uchela jamana kuntiki koraw inafo Thomas Bonilla yi Patrice Talon ani Nicephore Soglo Racha Dukure moko nunu farali nyohonka o jawkuma kela kosobe
6: odo bintu jamnu jarla so madaina wasadimba uga sigilinya na jesenfe ikume jamana kuntigi koro utoma buni yayi ani Patrice Talonyi usigilin kundu nyokon krefe kuma dola ikume uye yere ka kuma do fo nyokon kulu koro ani ka ubulu do nyokon bulu fana kasoro ni chef la nunu kunye nyokon sina belebele ude minu kunti nyokon kan fo feu ola 600 avese ka fo ko 100 ani duru fo nyokon ko ko ni chef la na je ka barake nyokon fe sina kono bene ka yiru wakama hali no ya soro akodamne toma yayi buni kumbe ka sina sigilikon jamana kuntiki koro durante wasa blomba sena inkono. Uhake ye mwa mwa ani dururi. Uka bara ubena talike, jamana politiki ku unyanaboli. Jamana la fasalini ayiruwa sabatili. Fukata si lakana ani beni kilinyafana sabatili la jamana donye. Niye sena ko ereshin folode bine jamana kono. Jamana ka saria sumba falini minkera samba flani mwa nduru novembro kalo temeni. Ore nananini yelema bele bele inye ka jamana mwa hakili jole mba ufaranyogon kan kulu kele inkono. Wala sa kafonyogon kon be kumbe bine jamana kono. Bintu, kuluma blaka sumake uka bara ula, nyana jau bani, ufara la nyongon kan kakuma sena kasari ya uka. Umana bemina, kiri bomba bayi afela di ula, kasoroka sira di uma uka bara uwalea. Wasadimba Theodor Holo kafola, sena nyemogo besoroka sugandi utukalo nata.
0: Na ube gine jamana kono sikatala awye ala koloshi ko kabini tenendo bololo furuba kumake yoro Facebook, YouTube ani TikTok soroli kagele jamana bololo sanve haklina anfola uka jekulu ablogi yo jatemine ninka walekon muna nanoye halisa marabaka uma fenfo baro konde ablogi nyemako bololo furuba kumake yoro ninu tigela kasoro furuku furuku fositeye ni wahati ankalami.
2: Olo la trete la mankanwati la men, si senye atete la mankanwati, ambe aye la lewonya enten bololo bra te, mwot se barala la onko. Oke ni mpole di, kubede temen di ba, anna jamana mansa vino, al bulubla la sebe liro, jamana kono sebe, ani trafina kabe, ani binya kabe la, anna al bulubla ni sebe liro, sebe ul, be soni nama, ko jamana kono din hakkan, tilibakan, okakan de kalapilin. Anye, makasalikan flali folalinye, foloma, bololo tenin kumena, yo kumfo molinye, ba depi atera, kumafo molinye, fulfuj, aliyo kumfo molinye, aflana emendi, aliye bololo temin bo, aliye bololo la siyase nyama, alako, jamana kono den dise kuna fulensu rona jamana kuwa nyama nyama alaku ana journalisti dise kuna fuleni ndila jamana kono den ma nyama ma alaku ana kranden dise kranal diaro nyama nga alkana mandroso wa nyama ma donk makasifika name nyambulu funa kafwana mansali nye uli udi bulolote ikela fini di nye mantro yibi pere masurona
0: baro konde ablogi nyema kani kumaka udebe dansigi anka kuna funidi kene nyimfan folonama afanflana obe nye kana 600 au kadonko Musa Chamde teke benega jurula. Sangata anifla odedala nege kanye tan aniwolo mlaka akanka
7: Bintu Sise
0: Nataula amena uhatlina ula soro awye oluminu di bi kumabe awbulo keneka ame soro ka kene nyinkunche ni lamini lameje mukanye ngaini ni beje la selibado dundun finye tasaba ani dowere u ibe ni besoro nyanaje yoro la soronko ni dugula fol fi encore dun dugunyu mokobe ka barake ni minuye halibi soronko ni be kankan krefe kilometre binani ani duru de be uninyo konche mamadi ka bahya simfa ka se akala seliba anka soro
8: ani soronko ni Nina muso dulbra al kulfam kusa al diseka lombo ni sekola kuno bawni kama felem mandengal la namusi ama ya kankatuno ni alubra alusebedum ulla kunuma katulun ke fela ni ay fola aluma ko fe fola lu ka jembeni dundumbata ni don sinsi ama ya albulu ka banko la ko den dulukan ni ay fola wuludul mako waraba tasaba ani yeyeni mariama konde
9: kasera ko la wuli fola namun koro sinsi na la bene anya fola namun koro wule ka kala bo jamaire rembulu Anna so misa mume abena joro kala so kunta ni senga ha kinyero abena kele na joko no namu gora meni embolo ya wole fe fola idi ko la sali ulenka ko la bando do naika dunu gbedo na ye wole do fola dunu ba kuda bado wo be ko no wole do
8: tamam fana yi allah tulun fene do ale yi sene gelu lebu ka fo sene kala luko usa sene di dia albulu ko sebe ko ne alfana ya tala kala wuli soda diama santa konde
10: anya makiara tamam ma sene kala ile ko Anu ba ke ponyo koila manyali koila anya tamanta la wole manyama kala wole tamangu ko da diala
8: wi ma fana yi alla tulunda mu yi tulaka fin na boson ka denin na sewa bindu trawe
9: nya wole ma yan kela ka bi so da diale ma ne te ma ban na wole ma che ya bola fula me tulo bra tulo amra ke tulo nu ko bia
11: da wole ma na be salamu nu kala
9: ni na krandien kanate ni ban na la wuli bi anyana ni so la bo adata ma dunya bi anyana
8: don sin siama ne ko Dundumbe, bandu, fe, unu ulu nyon shubirelu, ni mwoli reye ima ulilam, domen kama, saram berifi.
9: Ayo wala yoro
12: siamana kado anke moy yama ki lansen dona fana ngana mala aye fe dona aye dunu be dona aye banno dona don kal tesusu na diga don aye abe dona
8: namuna sabati ni damna ni albul gumbi atele ni nema koni la gri siamana braka anya ni la gri wuli rete mala kama sron ku siamana fe ansumana konde
13: amba wuli kota airan grani wakanga la ben bro wala ben to fulan ko ya no amba wule di mamuli bila anya na airina anta ko anni mrana hiri siamana si mala madunyo o ko gwema kabe anna tulo ni kanyama anga akumvula maka lomena obena sire kure kelema lahiri mama faulo kabo maka na twati na nanna lahiri koroka angwani ya ka amra adam na bismillah ku no mara ala ali hemore ko dama ala mo gala
8: tulunku bala wulu fanfa woli wuli bi la lali aluma kabo allah du dinna kana kanka ko yifilu dinna ni lulu de kon mol mako babla aluma kutan al dinna kana tulun radia ni jibi rebra yele aluma kama trombo sen ko tanya ko so maria makonde
9: apa ko tolo bra wuli kanka nanyewa wala injere mbele mamle de place la kana mo Caro, dori ni blakata kata nendo. Kawa, o mamili ko juri membra ila to onde ha mili o moa. Bori fentambulu. Anse nene de, dumu ya mili ala ni kelama, a ko fenam farama. Ayan deme, ka mayi nya lo farago.
8: Sorongo ni kani budi ni mendi. Lonko ni siku la sabatini ko sebe kabini wati da. Ni yende mi jeni rei mobile ko slaka. Ka lonko ni siku la sabatini.
0: Mama dika baka la seliba assistant amena hakilina de la me awi olumino fobi kuma be aw blokine kan
14: mari koran fa fe fana anga jamana koran fa ba ka fo akobe yoron fana na parti golufun do boron nay ba fulu mako belaw on kulun ko ulu fana ke o jon su kelen nunule ko ambe domine ko bi e mi importante re ni kuma bo re kan ko so ba golu go de kam de ga europe tigi yo ke ka golufun ke bulu ko fa fani sino jamana nyam ko chamon tamana mi yakle ke o mi yakle ke ko so ba o hal sa te ka dabla
15: na dana anga farafina joya konna anga jamana ko jango manne jamana konna angon kan nyam ko namen mun ko ndo ulu ye jinya wale ko no ulu ya bali ko kata ko si sokon biya ta ko si sokon sin me do yer le ben jo yer le do le bi ulu ko ku ulu hani jamana ya bali kulu joya ka ruye pasi ni siga na je dum wo chamam bala bi ulu so ban was na wasrala oron do be nulu ka konyo kan ke jombe mun sala oron yer to sala ulu be fen chamam ta ka nyasi ulu kon ma wa wa na wasrala wa ko ku chamam fen bi siga be ka ta ngi joya ko ye ko akar kun kan kari do ye
16: nunca farafina afan bela jene dunya be de kalite u dite kili suno anfe jamana o kono bi mali re kono nga la de la ko fe o fe me halbi nunya on bulu mo ko ro wi o du de bala te boy ali dugutigi dugutigi ya siaw be o lute sig duguna ali gwatigi ya siaw be lo o te ke gwatigi do be ali no bla ko ndo o be ke gwatigi
17: mai nan da ka sai jona kun ma wati be wati siya ne ka ba kula re ati se famna nya sisima ani ye kulela to babul le tora ko to babul ne ra kana ambi bal ka jona kana mina ko kan kolonize me ulu fene bana ngoro ka ban kana sigi an yirama ala mamme man badu mai re gban san an mi finia kan ku shi ku nya ambe mo kle bona fula kwani re kan fene bana ka jahadi ta kala nyonka ko joya etati la sana ke sumani etati la nan folo de ko imatigita etati musodi etati dendu ayre kamel la main tre flanino shiga somra kono watini na hoye def nan kaba ko yorale ko sobe bo habi ni yan la jamana le kono anye yira ma horoya kele kan ka ke ku kan ke ku ka yira ma horoya yin dul ko ko alaye ne palan ke tuya di ko aliye joya le lot babul bulu habi men na fara ko o jamana kele fela kono halibi anye la kan fena gbansa e ka dia sonja bela yonka ko joya la
0: Benin police so police républicaine be ka tiesri kologria ka nyashi la kanati gla mohoma minumbe yurku yurku wari mine sirakan buri lawla koku bris alowanu police u nyamako ka sababu ke koni nambara wale be ka sinsin ka tafe benin ko la kanati gla moho mi mana mine ni wale ke dila begin kabo akabara la wako abena welefana akitiso la bris alowanu labana ka wele samba jamana deuma ko uka ni wali sugu kofo ni kasoro a kela ula musumani uka kan femini kle flana be tanye bi fana senegal ni kenya bena kari nyohona nege kanye utan ani wulumbla o yerebe senani wahati Oko Maroc ni Algérie fana bena ñokon soro o beke nege kanye tan mugan wahati sini jumado groupe B kono Afrique du Sud ni Côte d'Ivoire fana be de man kono ni ndo nege kanye tan ani wolum vila o mana boye Burkina Faso ni Tanzanie be ñokon soro nege kanye mugan amikene ñun ko ci 600 ni ken lamini lame jemu kanye o yetali ke finyaw tinyani de kan baba watara ka sangata jemu korolendo ambe sigi ka ominda awi obedan sigi anka kuna funi di keneni fam flana nina awka donka bisi ka anka kuna funi nu belasro anka bololo sirauka Musa Chamde tegebe negejurula awka ambe sini ni wakati kelena
1: awbena jamgami lame oye korolin
0: baba watara
3: RFI manenka lame bagou lamini lame jemukan kanu bagou omni yantuma au dans ce waka jemukan mandi lamini lame keneka bi babu betalike fiene kan awo obe fien monu samaka abla o yere de kodon jetemno ya iraka foko fien samata djien jamana chama kono beka lanro katafe o cheni un jetemne ra krenkrene ya la frafina jamana chama ne kono yala mune benani fien cheni nye abeseka koloro djumene lase adamadoni lamini yerema kafaro bela jelenka fere djumone beseka soro fien na nolina amena ni nyiningali damado de jabi awye awka bi jamu kan kono wasanka wala wala like anya latike ka wole sama segun fala sisokoma lamini do magado kabo mali jamana la jamu kan kono fana amena kenya tigila mogodo ka haklina lame abena kuma onye e fien kolon samali kololo tigitigi de kan anka kenya ma ka fara okan an kanumbago do fana ya latike ku dadu anka bi barola amena olu akilla lame anka bi babukan awni che aw bismillah wa aw danse Au danse kokroa obeka RFI de la mer au folendo ola kosebe anka moko wulelen sekun fala sisoko bambolo koro negejurula kaba nga yananka nanga moko wulelen la soro anka numbaga mununya latike ku wakilna chi ama anka bololo sira WhatsApp sanfe WhatsApp kudadu anka bi barola amejen ko wakilna damado la mer
18: parce yiri kumbe anga farafin jamana nun do kona krena sali jamana yoro do bi mai sisa finya kalama suku do beka jika anka ya akabwa klima to kemeka bama wuli munu ke diye kono bi o kama ibi jatamene sisi kurun fli ni fenu na atseka dabla
19: ni jamana du mi sega franyo kon kanka bine jeni kele kapo jamana kono ani nyaman jeni kele kapo jamana kono kuruke anka fien samata ukana chie ibi chama mbwala
20: ya anga lamini cheni laja no yofunyo cheni amsa fo fontande no bala ambi bulifemi nusamande jamana wakaya tasoro bulifemi chama ambi uni bulilimanka kadaka uwa shishimi numbo ubisayake sababu yika anga lamini tiye dame usakonka nuko ambu buli uluwe shishimi numbo uluwe kesababu yika lamini tiye
3: Sekun fala sisoko ame seginki lasoro ambora sisan ka jemukan kanumbaga jonjon doka aklina ulameanka bi babuka yala ibese ka fanyi omuye lamini ndombaga uye au yireka jatimine ye jumene ye fien tieninka frafina jamana ukono
21: ame fien mine kabla ave lala munabi nine bomakota lugube dingade kono o dingane kolilembe kulubau dela bomakota lugu kono bolifem bi hake mumbe anin bolifem nushibe yoromu anin sirat sien chuko bolo ani anga tane segin tabolo ye ani chike ni bagamara ni nuye sababu ye bi mun kelembe ka anga fien la noko o la noko li nufuna na gongombe duala mun kam mise kosobe nube ta fo fugon fugon kono kosobe o kofe funa fien jugu dobe namba fo gazi o gazi ufuna mbala donka amba fo ka fo ame fien mun tamam bi ala noko lendo kosobe anga tabolo bolo ame tasuma do kungo la abe kungo be jeni obebe ke sababu ye abe buruburu ye len sanfe namba fo luma particule abe ke sababu ye ka Sinye jugu funa ndo yele namba foma ko gaz. Me okofe funa anga parafina anoko nu namba foma deshe nu. Olu tabo bolo were tolu la ni jeni nite. Bidun amba donka fo anga o noko nu achama ye manaye. O mana jeni kofe ambe pine u jeni. Donko olu ye sababuye no ye jeni yoroye. Plana oye anga ta segi ye no ye transport ye. Nyapo sisa anga fo anga sira udila nente. Anga bolifenga cha bolifon koro ude funa mbe si amfeya. Donko weke sababuye ka gazi ni gongo ni funa. Wuli tuguni o tabulo wara fana juma ye o etike ina fo malo sene na ye malo tige akala chama de beto jila o betul no tol la fana be pien jugu do di na ma fo ma ko metan o fana manyi adama dema amanyi pien yerema o fana ko fe baga mara fana amba don ka fo baga ndo be mumbe bindu olu fana be gazi do la fien na mumayi fiema Donc nin be beke sababu ya adama den tabulo be fiye la noko.
3: Awo, sekufala sisoko o bela jelen famu na ibora ka nyefolike au nye au ka jatimneka o serati

0: rectifié.
1: Modi Ndiaye Moro Tonoboli Keleli Djekulu cellule nationale de lutte contre la traite des personnes Konyanabola et Sénégal akakuma kan baye mana ababa watara de fait Sénégal halisa awari milliardi ba woro ninko de français face awari milliardi ba woro ninko de benadon kenya ko la tratadon Sénégal kenya ko ministre Ibrahima Siko obenake sababu ye kadam farabo kenya su hakela ajamana duguba ni atouche wafana jamana ka sika yereta afurake mina ukola Senegal kani kenya ko fere stratégie de transformation du secteur de la santé bena lawaleya santande kono ni fere yere fula adinye tomba ka kenya ko OMS fe Malila marabakhaw ye alase ko luye pankurun croissant jamana nyemaya so tokhola o jaw yere charila jamana ka jabarani so sanfe nyefoliwla sefa wari milliardi taninduru ni murmuru de dona o pankurun nina ni pankurun bilala pankurun kro de nona o mintinyana kosobe septembre kalo kile tan ani wolombla samba flani mugani nani yatigwale binkani senfe pankurun jigiso yorola akuma kanuje ni nya sinya foloye marabaka ko kuma o pankru nyintinya niko ka
2: sanfla a sanfla nyogo ako kelin ko fe bintu nya sinya foloye mali marabaka ka alla ko don ku ka pankru folo ku tiana jinim ka binkani sin fe jinim jetike wali kuluk ni o binkani jaw chari o min kono o beka tasma do de mana nyama su ka pankru jolina kabi o fobi marabaka kuma so ka kuma o walinka ngakunu jamana ka jabrani so san fe o ye jamana nyama su ka pankru kura sani jawira o sinfe udasira pankru kuro tienema. Bintu jamana nyema ya soka pankru kura sane yiralein. Soroko ministiri Alfuseni sanuye asinsi kosebe pankru musaka uka. Akanye folula ko sefa war milyar tandru animurumuru de dona ni pankru kura ina. Ko sefa war milyar tandru kunkoro ko milyar duru nyogon ko bora jamana ka furuba wakande kono. Kato ko pankru kura mitiena kuye sefa war milyar waro soro u assurance kunkoro. Anika farauka kuye sefa war milyar sabakata nani ñogon fene soro pankru koro minen tiene ferelu fana kunkoro ko bake sifa war mila tandru musaka ye bintu kani boni kunafunu wore masoro pankuri mboro kan folo marabako kanye folula ko jamana nyema soka pankuru kura sani kunye kasika dobo marabako ka musaka akeula ukataka mausinfe uklala ka faraka ko pankuru kura songombe korolin duguma ominye sifa war milyar muganye bintu
1: ini chenye folula kumba kanuche ameto malila halisa oyoro mina Amnesty International beka lanyini sakasake liu kake mali surasi do fakali kuka jwe kalu kile tani shigi mali surasi ubina jini mjatiki wale kela uni efela bambanchi uka jando kono gawo ni anifisje jamana kukodugu ya mfanfe mali surasi biduru nyokonde nintura o kosenfe jawo kono bingani kela uye surasi do faka haliminu tunye Marfa bila kuyere di okama Amnesty International alase dante glisabendo kono kunu ko kele asaria uma labato oko senfe Cameroon lakhale ya jugube ka wara bamenda dugula jamana ni angle kanfo fanfe kle damadoron dokile damadoron moko sabade suyela lakhale ya jugu kono o maranyina Cameroon ko xodugu ni a klebian fanche wa jana babaro banyuma ke ton komisut ka fola osorola bamenda maraka lakana balia de fe
3: were do bintu uko bamenda maraina ku marfa ukacha mugo bulo ko sabuke bambachu ni marabao chekele ye o mimbe senani ya santany kona e 600 fonso commune sud banmanketon ka kunyana bola ba faraka ko ni fe makeka ko beson kataka bulo da mugo sabaminu fakara ko saina marfa kisa de chila a following na jumadon temene ka soro mugo do tumbe ka lanyini ka sarati ge jamata mumbli do nyeni ka kono na mugo diago yamene ka sarato flana ale suyera ntene do ni bugolino ye farila sabana ko farala asiginto kabo akabara la asiro kote commune sud banmanketon ka kunyana bolain ka fora bamenda marenka lakana balia ka jugu fukata da mateme akolue mrodo ye minu diago ya menena tlegwan fe wa akoye ekelo kololo de ye o minkera sabuye ka marfa yereke marain kono fo fere ka soro akura fonso kote dien chrétien catholique ka karamoba papillon 14 reka cameroun tagama senfenia kalunani 600 atunsera bamenda maraina atu o marain sugandi ka delili ke oyorola ka keni e kelo ye bintu
1: Inche nyofoli wula jene babaru Nigeria jamana na teke dala surasi doka Mohamed Yusuf ale nomine na sabulako abe surasi mine uji jateke wale kela uni bambanchi kuluma Borno Adamawa ani yobe maraula cheni tumbeka nyini ninye adogo kunkele nyokonye Nigeria marabaka wakofola suzo ofisie Mohamed Yusuf tumbe nyema uchema minu tumbe surasi keleke mina ujate mine wa polisi ni surasi kulu doka a chesri kono asira ka mine manduguri eta de borno marala atrata do temene wakati mina atume ka nyini ka danche tige ka tadu cameroun jamana kono
0: RFI
1: bene wasoblumba sena moko sigila bisoma danina oka sarati hakeye duru deye dobe son ka fara oka jamana ka saria sumba falini ni ndekela asminkela samba flani muga anu duru novembre karula odiye alatige ka wasoblumba ni bla 5 wasadim ba ninu ye moko muga anu duru nyondeye uchela jamana kuntiki korow inafo Thomas Bonilla yi Patrice Talon ani Nicefor Soglo Racha Dukure mokoni nu farali nyohonka o jawkuma kela kosobe
3: odo bintu jamnu jarla sokomadaina wasadimba uga sigilinya na jesenfe ikume jamana kuntigi koro utoma buni yayi ani Patrice Talonyi usigilin kundu nyokon krefe kuma dola ikume uye yere ka kuma do fo nyokon kulu koro ani ka ubulu do nyokon bulu fana kasoro ni chef la nunu kunye nyokon sina belebele ude minu kunti nyokon kan fo feu ola 600 abese ka fo ko 100 ani duru fo nyokon ko ko ni chef la bna je ka barake nyokon fe sina kono bene ka yiruwa kama halino ya soro akodamne toma yayi buni kumbe ka sina sigilikon jamana kuntiki koro durante wasablumba sena inkono uhake ye mwa mwa andidurudi ukabara ubena talike jamana politikiko unyanaboli jamana la fasalini ayiruwa sabatili fukatasi lakana anibeni kilinyafana sabatili la jamana donye niye sena kuereshin folode ibine jamana kono jamana kasari ya sumba falini minkera samba flani mwa nduru novembro kalo temeni ule nananini yelema bele bele inye ka jamana mwa hakili jole mba ufaranyokonka kulu kele inkono wala saka fonyokonko be kumbe bine jamana kono bintu kuluma blaka sumake ukabara ula nyanaja ubani ufarala nyokonka kakuma sena kasaria uka umana bemina kiribomba bayi afela di ula kasoro kasira di uma ukabara uwalia wasadimba Theodore Holo kafola sena nyemogo besoro kasugandi kutukalo nata
1: na ube gine jamana kono sikata la awye ala koloshi ko kabini tenendo bololo furuba kumake yoro Facebook, YouTube ani TikTok soro li kagelen jamana bololo sanve haklina anfola uka jekulu ablogi yo jatemine ninka walekon muna nanoye halisa marabaka umafenfo baro konde ablogi nyemako bololo furuba kumake yoro ninu tigela kasoro furuku furuku fositeye ni wahati ankalami
4: Kolola trete la manka wati la me, sise yin atete la manka wati, ambe a yela lewenya yintin bololo bra, te mwotse barala la onko. Oke nyo di, kuberete mendi ba, anna jamana mansal no, albulu la sebe liro, jamana kono sebe ani, trafina kabi ani, binya kabi la, anna albulu la sebe liro, sebe ul, be soni nama, ko jamana kono din hakan, tilibakan, okatande kalapilin. Ani makasayikan flali flali nye, foloma, kololo teni kumena, yo kumfo molinye, ba depi atera, kumafo molinye, fulfo, aliyo kumfo molinye, aflana yemendi, aliye bololo teni mbo, aliye bololo la siyase nyama, alako, jamana kono den dise kuna fulen sorona jamana ko wanyama nyama alako ana journalist dise kuna fulen ngila mo jamana kono den manyama ma alako ana kranden dise kranal diaro nyame ngal kana mandro so nyame ma donc makasi kana me nyambo lufana ka fana man sal ne wuli wuli bololote e kala fini di nyam mandro e pere masorona
1: Baro konde ablogi nyema kani kumaka undebe dansigi anka kuna funidi kene nyimfan folonama afanflana obe nye kana 600 au kadonko Moussa Tchamde tege benega jurula. Sangata anifla odedala nege kanyeta aniwolo mlaka akanka.
5: Bintu sise.
1: Nataula amena uhakili na ulasoro awye uluminu di bi kumabe au bulo keneka amesoro kakene nyinkunche ni lamini lameje mukanye ngaini ni beche la selibado D dundun finye tasaba ani doweraw ibe ni besoro nyanaje yorawla soronko ni dugula folifen korodun dugunyu mokobe ka barake ni minuye halibi soronko ni be kankan krefe kilometre binani ani duru debe uniyonche mamadi kaba ya simfa kase akala seliba ankasoro
0: ani soronko ni ni Nina muso dulbra al kulfam ko sa al disi ka lompo ni sekola ko baw ni ka mafelen mande ngalla namu shama ya kan katunu ni albra alu sebedum wala kunuma ka tulun ke fela ni ay fola aluma ko fe fola lu ka jembeni dundum bata ni don sin shama yi albulu ka banko la ko den dulu kan ni ay fola wuludul mako waraba ta saba ani yeyeni maryama konde
6: ka sera ko la wuli fola namu koro sin sinala bene ay fola namu koro wule ka kala bo jama ile rembulu Anna so misa mume abena joro kala so kunta ni senga ha kinyero abena kele na joko no namu ngora meni embolo ya bolo e fe fola yi ko la salu lenka ko la bando do na yika dunu gbedo na ye wole do fola dunu ba kuda bado wo be ko no wole do
0: tama fana yi alla tulun fene do ale yi sene jelu lebul ka fo sene kala luko ku sa sene di dia albulu ko sebe ko ne alfana ya tala kala wuli soda diama santa konde
7: anya makiyara tama ma sene kala yi ko Anu bake ponyo koila manyali koila anya tamanta la wole manyama kala wole tamangu ko da diala
0: wi ma fana yi Allah tulun da mu yi tula ka fil na boson ka dinin na sewa bindu trawri
6: ne wo ma yan kala ka ta so da diala ma ne tan ma ban na wo ma she ya bola fulan ya tulun bra tulun amra ke tulun ko ja
8: da wo ma na be salamu mun kala
6: ni na krande kanate ni ban na la wuli be nyana ni so la bo adata ma dunya be nyana
0: don sin siama ne ko Dumbe, Bandu, Fe, Unu Luno Sugredo, Numulire, Imulam, Domen Kama, Saram Berifi.
9: I will I Rosia Mano Caduante, Moya Makilans and Dona Fangana Mala. I am Fairona, I am Dumberona, I am Bandona, Duanca Tesus, Narigadon, I am Gadon.
0: Namuna Sabatini Daman and Bulgumbia Tilinema, Pony like Rishama Nebraka Union, Nilagri will direct a Makala, Kamasro Fushamanfe, and Sumana Conde.
10: Amba Ulukota, I ran Granua Kangala Benbro, Wala Benitopolan Quayano. Amba wule di mamuli bila ane na irina anta kwa ni mbrana hiri siyama zime halama dinyo ukwa kwema kabe ana tolo ni kanyama anga akumfula maka ulo mena ube na nsire kule kelema lahiri mamafa ulo kabuwa maka natuwa tina nana lahiri kura waka angwa ni yaka ambra adam na bisimila kundo mbrana ala ya li hemwe ya ikodama ala mwokala
0: tulungu bala uli fanfan wali wule di bila lali aluma kabu ala dude na kanakanka kwe filibi na nilulu lidi konu molu makuba bila aluma kutang aldina kana tulung radia ni juri rebra yele alulam kama sombur sentu tanya kusum maria makonde
6: apa aku tolong bila uli kanka kanya wa wala nchele mbele mamili deplase laka na mwe caro do ni bila kata kata nendo kawa o mamili kwa juri membra yele ato hante hamili omwa bori fenta mbulu anse nene de dumu ya mbili ala nikelama apwa fena mfanama ayan deme fama yi nyalo akfarago
0: sorongo ni kani bidini mendi Longo ni siku la sabati ni kosebe kabini watija. Ni yende mse ni rei mobile kwa silaka. Ka longo ni siku la sabati.
1: Mama dika baka la seliba. Asisa, amena uhakili nande lame. Awe ulumino fobi kumabe au bulokineka.
11: Mali kuraya fanfe fana. Angal jamana kuraya fanfe. Mbae kafo akobe uron fana. Paiti gulufundo uron na bafu luma kubbe lau. Ongo kuleno kwa ulufana ke ujong. Shukile nununi kwa ambe do mine kubi miye murtante ya rai nikuma buwe reka mkosoba gulu giwa udeke mbega yorobe tiki yao ke ka gulu fiyo nke bulu kofi fiyo nye seno temana nye mwako chamo temana miya kileke u miya kileke kusoba hali saa teka dabla
12: la dana anga farafina joya konna anga jamana kono jango manne jamana konna anga nika nyamu kono name munu kondo ulu ye junya wale kono ulu ya abali ukate kosi so kono biata kosi so kono sin me do yerle bin jon yerle do le bin ulu koku ulu hani jamana ya abali kulu joya karu ye pasi nisi gana je dum wachamamba le bin ulu sewe na basurala oron do bin nulu ka konyo kanuke jombe musurala ono yerito surala ulu be fenchama taka nyasi ulu kono ma wawo na basurala wawo kuchama fene bisika be katawonke joya kwenye kono akaru kono kari do ye
13: Anka farafina afan bela jene dunya be dunya be de kalite u dite kelin sinon anfe limana o kono bi mali re kono ngala de la ko fe o fe me halbi nuya mbulu moko koro wi olu de bala te boy ali dugutigi dugutigi ya siaw be olu te sigi dugukuna ali gwatigi ya siaw be lo o te ke gwatigi dobe ali no bla koro no o be ke gwatigi
14: Mayi nan da ka se jonya kulma wati be wati siyanye kabakula le. Ati se fam na nya sisima. Ani ye kulela tubabulu le tola. Ko tubabulu nera kana ambi bali ka jonya kana mina ko kan kolonize. Me ulu fene balangoro ka banka na sigi anyrama. Ala mame. Man badima ere gbansa an mi finia kan ku siku nya be mo kle. Bon na fula kwani le kan fene bana ka jahadi ta kalanya wonka. Ko joya etati la san ke sumani etati la na folo di ko imati gita etati musodi etati denli ayre kamel la men tre flanino shiga so mara ko no watini na ho de fen ka ba ko yura le ko sobe bo ha bi ni ya la jamala le ko no anye e ira ma horo ya kele kan ka ke ku kan ke ku ka ira ma horo ya yin dol ko ko ala yene palan te tu ya di kwa ali e joya le lot babul bulu habbi men na fara ko o jamala kele fen ko no halibi anye ra kan fen gba sa e ka dia sonja bela yonka ko joya la
1: Benin police so police républicaine be ka tiesri kologria ka nyashi la kanati gla mohoma minumbe yurku yurku wari mine sirakan burila wala koku bris alowanu police u nyamako ka sababu ke koni nambara wale be ka sinsin ka tafe benin ko la kanati gla moho mi mana mine ni wale ke lila begin kabo akabara la wako abena wele fana akitisola bris alowanu labana ka wele samba jamana deuma ko ukani wale sugu kofo ni kasro a kela ula musumani uka kan kan femini kle flana be tanye bifana senegal ni kenya bena kari nyohona nege kanye utan ani wolovla o wire be senani wahati oko marok ni algeri fana bena nyokon soro o weke nege kanye utan muga wahati sini jumado group be kono afrique du sud ni cote d'ivoire fana be de man kono ni ndo nege kanye tan ani wolovla o mana boye burkina faso ni tanzanie be nyokon soro nege kanye muga amikene nyunkunche sisa ni ken lamini lame jemukanye oyetalike finyaw tinyani deka baba wataraka sangata jemukan korolendo ambesigika ominda awi obedansigi anga kuna funidi kene nyi fam flana nyina awka donka besikanka kuna funi nu bela soro anka bololo sirauka musa chamde tegebe nege jurula awka ambesini nyi wakati kelena
15: Aubena jam gamilame oyekoroli
1: baba watara
16: RFI manenkan lame bagaw lamini lame jemukan kanu bagaw omni yantuma aw danse waka jemukan mandi lamini lame kenekan bi babu betalike fienekan awo obe fien monu samaka abla o yere de kodon jetemno ya iraka foko fien samata djien jamana chama kono beka lanro katafe o cheniu jetemne ra krenkrene yala frafina jamana chama ne kono yala mune benani fien cheni nye abeseka koloro jumene lase adamadoni lamini yerema kafaro bela jelenkan fere jumone beseka soro fien na nolina amena ni nyiningali damado de jabi awye awka bi jamukan kono wasanga wala wala like anya latike ka wule sama segun fala sisokoma lamini do magado kabo mali jamana la jamukan kono fana amena kenya tigila mogodo ka haklina lame abena kuma awnye e fien kolon samali kololo tigitigi de kan anka kenya ma ka fara okan an kanumbago do fana ya latike ku dadu anka bi barula amena ulu akilla lame anka bi babukan awni che aw bismillah wa aw danse Au danse kokroa obeka RFI de la main au folendo ola kosebe anka moko welelen sekun fala sisoko bambolo koro negajurula kaba nga yananka nanga moko welelen la soro anka numba mununya latike ku wakilna chi ama anka bololo sira whatsapp sanfe whatsapp kudadu anka bi barula amejen ko wakilna damodo la main
17: parce yiri kumbe anga farafin jamana ni doko na krena sali jamana yoro dobi mai sisa finya kalama suku dobe ga jika anka ya akabu aklima to kemeka bagama mu wuli munu ke diye kono bi o kama ibi jatamene sisi kurun fuli ni fenu na atsega dabla
18: ni jamana dumi sega franyo kon kanka bine jeni kele ka bo jamana kono ani nyama jeni kele ka bo jamana kono kuruke anga fye samata ukana chi ibi chama mbwana
19: ya anga lamini cheni laja no yofunyo cheni amsa fo fontande no bala ambi bulifen munu samande jamana wakaya tasuru bulifen munu chama ambi uni bulili manka kadaka uwa shishi munu mbo ubisayaka sababu ka anga lamini tiye dame usakonka nuko ambu buli ulube shishi munu mbo ulube kasababu ka lamini cheni
16: Sekun fala sisoko ame segin ki lasoro ambora 600 ka jemukan kanumbara jonjon doka aklina ulamanka bi e babuka e yala ibese ka fanyi omuye lamini ndombako ye awire ka jatimne ye jumene ye e fien cheninka e frafina jamana ukono
20: ame fien mine kabla ave lala munabi nine bomokota dugube dinga de kono o dinga nin kolilembe kulubau de la bomoko dugu kono bolifem bi hake mumbe ani bolifem nushibe yoromu ani sira tien tuko bolo ani anga tani segin tabolo ye ani chike ni bagamara ninu ye sababu ye bi mun kelembe ka anga fien lanoko o lanoko li nufuna na gongombe duala mun kam se kosobe nu beta fo fugon fugon kono kosobe o kofe funa pie jugu dobe namba fo gazi o gazi u funa mbala donc amba fo ka fo ame pie mu tamam bi ala nokolen don kosobe anga tabolo bulu ame tasma do ngola abe kungo bejeni o be ke sababu ye abe buruburu yelen sanfe namba fo luma particule abe ke sababu ye ka pie jugu funa do yele namba fo ma ko gaz be o kofe funa anga parafina anoko nu namba fo ma deshen nu olu tabolo were tolu la ni jeni nite bidun amba donka fo anga o nogo nu achama ye manaye o mana jeni kofe ambe pine u jeni donko olu ye sababu ye noye jeni yoroye plana oye anga ta segi ye noye transport ye nyapo sisa anga fo anga sira u dila nente anga bolifenga cha bolifon koro u defanambe si amfea donko weke sababu ye ka gazi ni gongo ni mfana ulituguni o taburo were fana ye juma ye oye chike inafo malo sene nanyo malo tige akala chamande beto jila uwe tuli no tuli la ufanambe pine jugu do di nama foma ko metan o fana manyi adama dema amanyi pien yerema o fana ko fe baga mara fana amba donc afo baga ndo be mumbe bindu o lu fana be gazi do la pien na mumayi pienma donc nimbe beke sababu ya adama den tablo be pien la noko
16: awo se ku fala sisoko o beladjele famu nay baraka nyefolike aw nyaw ka jatimneka o stratege la minata burkina jamana la kata kenya tikila moko do lasoro professeur kadiatu bonkungo de kodon aleye kenya tikila moko ye wa ka nyineni sinsineno fofro bana ko dema alebena afon anyana 600 fien kulon samali kololoye muneye moko fofro kan anka janka akilna ulame
21: Poyo ni amba samana kile flani ni na depi amba wa keo tuma na kase bima yelmani donara. Afoyo ni fanga doko ya nibe. Keka se ke sababu ye bana chama bise ka onsoro. Ubyem anga bana koro munu tubana. Ufoyo ni bise ka ke sababu ye wo bana mungo jugu ya katukata. Foyo ni amba samana kile flani na afanga di folo tikele ni tuguni. E afanga ni difference wana dugu ba kono ani kongo kono daofe ani burusi kono kilinte. Donc Fonya ni kwani problem bara kiflani. Mugo zina anfe ni bana ye. Foya fofofo le drum na fofofo bana a model ukacha. Na ya long si santiku yere amizonu munu na kiflani na anga jamana nungi kusayel fan fanse. Fonya mi amba nene kiflani na psa keswa buye kabana chama uli mugora. Anu mugo soro kiflani na fonya mbe ni kwa armatani. Akeni be ni pusher ni gaz ni fei chama ba jukoro mugo ba anene kili. Don mugo mune esi santiku yeni kiflani na ukacha anfe dotrosura. Alani Fonya ni amba samana. Kafaro kafana, nini di barake guake la nini. Munu bitubri kenyi sisi bidoka guake rola sisi kacha. Owe sisi ni samani ni fonyo yemi. Ofona bitura ke basiye kabofo bana la wuli kare abla utigura. Kafaro rafana, infeksyo nini. Pusi fonyo ni amba samani. Bana kicha udova jukoro. Ado keni tuguri fonyo niye. Kamuro kafofo bana wuli mgora. Donk le fanina, fofo baya kiani ba anfe dotro sura. Ala ni fonyo ni amba samana.
16: Ambora 600 ka professeur Kadiatu Bonkungu ka kuma wulame ese gufala sisoko yala au kani nyefoli nunu bela jele na 600 ama don ka foko baile machake da bau nube weleko uzino lufana joro ka bonfien cheni na de
20: o kololo bola inako anga parafin jamana u uzino ni mtau tekele me niye bamakota misali la anga zone industriel be koron yan fanfe donc o izini nu o lufuna ye sababu ye mumbe fie dugu ke anga fie samantala donc oye izini ye oye minan chama ye mumbe gazuali jeni mumbe esansi jeni ofana ya akololo doye bo inapo yapo tugo mu jien kalalembe nyokona gazi u dansira tula me jamano jamana ni izini numbe ni machine numbe Iba fo doka finye blata ka chanin do taye. Men ni bedebe finye jugu ni mbla. Yo finye moun fo sisa noe gaza efe de serye. Nya fo sisa ngo kungo jeni ou ni fenga nou. Olupe gazi moun produi namba wele yoko gaz karbonik. Donc États-Unis va produire, Mali va produire, mais peut-être qu'il peut être au lieu de volumina gachana on taille, ou bien mon produit on a un tate clé, ou gachana on taille. Mais ambebe gaz à effet de serre ni produit. Ni mun fana ye mun produit o tɛ dan o ka jamana kɔnɔ o bɛ dugukolo nin bɛɛ de datugu.
16: O bɛɛ lajɛlen faamu na Seku Nfala Sisoko aw ka cakɛda la yala fɛɛrɛ bɛ aw bolo wa wasa ka fiɲɛ kɛcogo kɔlɔsi k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ an bɛ ka fiɲɛ mun sama a ka ɲi walima ni a man ɲi.
20: Taabolo dɔ b'an bolo n'o bɛ fiɲɛ kɔlɔsi mɛ o kɔlɔsili fanba ye gɔngɔn dulo min bɛ bɔ Sahel jamana na parce que an ka jamana fanba bɛ Sahel ye. Gɔngɔn dulo min bɛ bɔ o Sahel jamana na an b'o gɔngɔn dulo kɔlɔsi ka kunna fonew di mɔgɔw ma mɛ an ka jatew la a sera dɔɔni ma sisan ka masinw sɔrɔ mun bɛ samiya lahala di cogo mun ka ji lahala di n'an be se ka fiɲɛ lahalaya di adamadenw ma pour que ka a kɔlɔlɔ dɔgɔya o ye an ka laɲini dɔ ye.
16: nka e yɛrɛ bolo an be don min na i ko bi o an be se ka mun ne kɛ farafina jamanaw kɔnɔ waasa ka fiɲɛ sanuman sɔrɔ k'a sama.
20: A bɛ ka nin mun kɛ tan nin y'a a sababu dɔ ye fo hadamaden bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ mun be yen n'o dɔnna taabolo bɛ nɔgɔya. Filanan an ye nin fɛn fɛn fɔ sisan i n'a fɔ sira ko i n'a fɔ bolifɛn ko fo ka taabolo dɔw de ɲini sirako la ka siraw dilan. Filanan an ka bolifɛnw a hakɛ o ye tiɲɛ ye mɛ bolifɛn mun bɛ don an fɛ yan farafinna o ye bolifɛn mun sɛgɛnna farajɛla fɔlɔ n'u bɛ tila ka don an fɛ yan donc olu bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ lase adamadenw ma. Sabanan ye mun ye fɔ k'a dɔn nin kɔlɔlɔ ni a bɛ degere joli la an fɛ yan bi donc o la an bɛ taabolo dɔw ta mun b'a a kunbɛn parce que misalila n'i y'o o jate minɛ bi a bɛ resultat dɔw di n'i y'a fɔ farajɛla u b'a fɔ ko tiɲɛ t'a la. An bɛɛ ka faamuya fɔlɔ k'a fɔ kɔlɔlɔ tiɲɛ de don et puis an bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la. Et puis taabolo mun kan ka ta an k'o fɔ ɲɔgɔn ye mɔgɔw bɛ sɔn a ma an bɛ taa o taabolo fɛ. An b'a fɔ mun ma ko décideur olu jɔyɔrɔba b'a la parce que an ye nin fɛn fɛn fɔ sisan nin si tɛ kɛ ni programme de développement dɔw man kɛ mun taabolo bɛ siraw dilan mun taabolo bɛ bolifɛnw sugandi mun kan ka boli mun taabolo bɛ kunnafoniw ni siraw di adamadenw ma bɛɛ kan ka taa mun fɛ.
16: Nin bɛɛ lajɛlen faamuna an ka foli b'i ye Seku Nfala Sisoko i ni ce i ka nin jaabiw bɛɛ lajɛlen kosɔn. Ni hakilinaw de bɛ dansigi aw ka bi lamini lamɛn jɛmukan na ne ka foli belebele ye lamɛnbagaw ta ye cɛw ani musow minnu ma se ka jɛmukan in lamɛn u bɛ se ka dafalen bɛɛ lajɛlen sɔrɔ i n'a fɔ sanga ni wagati an ka bɔlɔlɔ siraw sanfɛ ma tomi RFI tomi FR ne bɛ kanbɛ daw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna a ma dɔgɔkun wɛrɛ an ka babu bɛna boli farafinna sɛgɛnnafiɲɛbɔ yɔrɔw de kan kabi sisan aw bɛ se ka hakilina ci an ma whatsapp sira fɛ an ka telefɔni nimero kan 76644 1275 me kanbɛ daw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma aw kanbɛ
15: aw bɔra ka jamukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye.

0: Amnoura Altoulbé iri fidala ngi kany tan ani wulum la o sera Dakar ani Bamako
1: Bintou Cissé
0: bi jure kalo kle bisaba ye mo xowtono bo walé kle li lañene mayali don kren krené ni lutte contre la traite des êtres humains o hokumo kono je kulumi mbé o ka haké wala face à Sénégal ye wélé bila wala sa féré ka soro o ka la xalé ya kan aw bena o ka ko ñana bola modi ndjay kalamé dakuna malila a sefa wari milliards tan ani nduru ñu xonde dona jamana ñema ya soka pankrun kura sanila o bena korma no robila o min latñana tambur kalo kile tan ani awolumbla samba flani mugani nani binkani senfe ni la selikela afuruba jabarani so de fe cameroun jamana na la kana balia beka fanga soro angle crampo mara bamenda dugula moko sabade suira ni kile fla la banko non banuma ken ton commis sud ka fola o bismillah wa danse kokurala San wosan juwe kalokile bisaba di sugandira kake mokouto no boli wale ukele li don kren krene nye lanyini ye ka ladili uke o mokou ka lahle ya kan ninka lanyini uka hake uka labatu nindo nye lanyana mayala Senegal jamana kono onudise ni jamana nye jekulu dofe mimbe uka hake u lafasa o senfe mudi njaya jira ko mokou ninu ka lahle ya be mokosiran wako bi ako ube ka juguya nimbololo
2: On constate qu'il y a des milliers de personnes.
3: On y a la koloshi, koni wale tchadjougu imeta kanyesi mro bayirika de ma anka gunkan. Jamana do wireta la, mro fere wale nunu meke dancha udela. Kasarato ubese kake jamana dola, fere libaga ubeke jamana werela, nga, ube blabara tchadjougu la jamana were de la, mine ni flashi te klenye. Jamana fo idite njen kono, Mimese ka fo ko fereli wale inteke olufin. Wasaka misaliadi auma Senegalia. Ama ye ka fo ko musomanu ume jaguya uku yere fere cheni muso janyonya u okumunkono. Olucha ama mebo Nigeria de. Ube bene chechi kateme Côte d'Ivoire fe kasorokana yan Senegal. Bololo yiri wali de ye ni nko wara kataka fe. Bao bibina ni o bololo sira uye galo mese katika mgo uye laidu fu ubese kata uye ominye kuvena duon baranyumana ubese kudayiri mesoro mina. Aka gelenka hake dosoro nga Oyun dese ka hake doba ira ko mogo ba keme flani mugan hake de be fere jien kono nga ne bolo o hake ka dogo ko sebe bawo kasrato chama ne be enfin minu malako don
4: a commencer par notre pays ne sont pas identifiés
0: modi njaye mu xoto no boli kele li jeklu cellule nationale de lutte contre la traite des personnes ko nyana bola ye Senegal aka kuma kan bayele mana ababa watara de fe Senegal halisa a wari milliards ba woro nin ko de France CFA sa wari milliards ba woro nin ko de benadon kenya ko la trata don Senegal kenya ko ministre Ibrahima Siko obena ke sababu ye ka damfara bo kenya su hakela a jamana duguba ni atouche wafana jamana ka sika yereta furake mina ukola Senegal kani kenya ko fere strategie de transformation du secteur de la santé bena lawaleya santande kono ni fere yere fula adinye tombaka kenya ko OMS fe Malila marabaxaw ye alase ko luye pankurun croissant jamana nyema ya so toxola o jaw yere charila jamana ka jabarani sou sanfe nyafoliwla sefa wari milliards taninduru ni murmuru de dona o pankurun nina ni pankurun bilala pankurun koro de nona o mintinyana kosobe septembre kalo kile tan ani wolombla samba flani mugani nani yatigwale binkani senfe pankurun jigiso yorola akuma kanuti ni nyas ni folo ye marabaxo ko kuma o pankru nyintiani ko ka
5: sanfla nyogo ako kelin ko fe bintu nyas ni folo ye mali marabaxo ka alla ko don ku ka pankru folo ko tiana jinim ka binkani sin fe jinim jetike wali kulu ko o binkani jaw chari o min kono o be ka tasma do de mana nyama ya suka pankru jolina kabi o fobi marabaxo kuma son ka kuma o walinka ngakunu jamana ka jabrani so san fe o ye jamana nyama ya suka pankru kura sani jawira o sinfe udasira pankru kura tienema. Bintu jamana nyema ya soka pankru kura sane yiralini. Soroko ministiri alfuseni sanuye asinsi kosebe pankru musaka ukam. akanye folula ko sefa war milliard tandru ani murumuru de donani pankuru kraina ko sefa war milliard tandru kunkoro ko milliard duru nyogon ko bora jamanaga furba wakande kono kato ko pankuru kro mitiena ko sefa war milliard worosro o assurance kunkoro ani ka farauka ko sefa war milliard sabaka tanani nyogon fenestro pankuru kro minen tiene ferelu fana kunkoro ko bake sefa war milliard tandru musakaye bintu kani boni kunafununa kunafunu wore masro pankuru mboro kanfolo marabako kanye folula ko jamana nyema suka pankuru kura sanin kunye kasika dobo marabako ka musaka akeula ukataka ma usinfe uklala ka faraka ko pankuru kura songombe korolin duguma o minye sefa war milliard muganye bintu
0: ini chenye folula kumba kanuche ameto malila halisa oyoro mina Amnesty International beka lanyini saka saka li ukake mali surasi do fakali koka jwe kalo kile tani shigi mali surasi ubina jini mchatiki wale kela uni efela bamba nchi uka jando kono gawo ni anifisike jamana kukodugu ya mfanfe mali surasi biduru nyokonde nintura o kosenfe jawo kono binkani kela uye surasi do faka hali minutu nye marfa bila kuyere di okama Amnesty International ye alase dante glisavendo kono kunu ko kele asaria uma labato oko senfe a Cameroon la khale ya jugube ka wara bamenda dugula jamana ni angle kan fo fanfe kle damadron dakile damadron moko saba de suyela la khale ya jugu kono o maranyina Cameroon ko khodugu ni a kle bien fanche wa jana babaro banyuma ke ton komisut ka fola osorola bamenda maraka lakana balia de fe
1: wene do bintu uko bamenda maraina ku marfa ukacha mko bulo ko sabuke bambachuni marabao chekeleye o mimbe senani ya santanyo kona e 600 fonso commune sud banyanke ton ka kunya na bola ba faraka ko ni fe makeka ko beson kataka bulo da mro saba minu fakara ko saina mafakisa de chila a following na juma don temene ka soro mro do tumbe ka lanyini kasarati ge jamata mumbli donye ni ka konona mro diago ya mene kasarato flana ale suyera ntene do ni bugolino ye farila sabana ko farala asiginto kabo akabara la asire ukote commune sud banyanketon ka kunyana bolainka fora bamenda marenka lakana balia ka jugu fukata da mateme akolue mrodo ye minu diago ya menena tleguanfe wa akoye ekela ukololo de ye o minkera sabuye ka marfa yereke marenko no fo fere ka soro akura fonso kote dien chrétien katoliku ka karamroba papillon 14 reka cameroun tagama senfenia kalunani 600 atunsera bamenda maraina atuyo o marain sugandi ka delili ke oyorola ka keni e keloye bintu
0: ini chenye fole ula jene babaru Nigeria jamana na teke dala surasi doka Mohamed Yusuf ale nomine na sabulako abe surasi mine uji jateke wale kela uni bambanchi kuluma Borno Adamawa ani yobe maraula cheni tumbeka nyini ninye adogo kunkele nyokonye Nigeria marabaka wukofola suzofisie Mohamed Yusuf tumbe nyema uchema minu tumbe surasi keleke mina ujate mine wa polisi ni surasi ukulu doka ka acesri kono asiraka mine manduguri etat de Borno marala atratadu temene wakati mina atumeka nyini ka danche tige katadu Cameroun jamana kono
2: RFI
0: bene wasobulumba sena moko sigila biso roman danina oka sarati hakeye duru deye dobe sonka fara okan jamana ka saria sumba falini ni ndekela asminkela samba flani mugan anyunduru novembre karula odiye alatige ka wasobulumba nyimbila 5 ans wasadimba ninuye moko mugan anyunduru nyohondeye uchela jamana kuntiki koro inafo Thomas Boniyayi Patrice Talon ani Nicephore Soglo Racha Dukure moko nunu farali nyohonka o jawkuma kela kosobe
6: odo bintu jamnu jarla so madaina wasadimba uga sigilinya na jesenfe ikume jamana kuntigi koro utoma buni yayi ani Patrice Talon u sigilin kundu nyokon krefe kuma dola ikume uye yere ka kuma do fo nyokon kulu koro ani ka ubulu do nyokon bulu fana kasoro ni chef la nunu ku nyokon sina belebele u de minu kunti nyokon kan fo fe ola 600 avec ses gafo ko 100 ans ani duru fo nyokon ko ko ni chef la na je ka barake nyokon fe sina kono bene ka yiru wakama halino ya soro akodamne toma yayi buni kumbe ka sina sigilikon jamana kuntiki koro durante wasa blomba sena inkono. Uhake ye mwa mwa ani dururi. Ukabara ubena talike, jamana politiki ku unyanaboli. Jamana la fasalini ayiruwa sabatili. Fukatasi lakana ani beni kilinyafana sabatili la jamana donye. Niye sena kuereshin folori bine jamana kono. Jamana kasari ya sumba falini minkera samba flani mwa nduru novembro kalo temeni. Ure nananini yelema bele bele inye ka jamana mwa hakili jole mba ufara nyogonka kulu kele inkono. Wala saka fonyogonko be kumbe bine jamana kono. Bintu, kuluma blaka sumake ukabara ula, nyanaja ubani, ufara la nyogonka kakuma sena kasari ya uka. Umana bemina, kiri bomba bayi afela di ula, kasoroka sira di uma ukabara uwalea. Wasadimba Theodore Holo kafola, sena nyemogo besoroka sugandi utukalo nata.
0: Na ube gine jamana kono sikatala awye ala koloshiko kabini tenendo bololo furuba kumake yoro Facebook, YouTube ani TikTok soroli kagele jamana bololo sanve haklina anfola uka jekulu ablogi yo jatemine ninka walekon muna nanoye halisa marabaka uma fenfo baro konde ablogi nyemako bololo furuba kumake yoro ninu tigela kasoro furuku furuku fositeye ni wahati ankalami.
2: Olo la trete la mankan watin la men, si se yin atete la mankan watin, ambe a yola le wanya yin ten bololo bra te, mwot se bara la la onko. Oke nyon poli di, kubede temen di ba, anna jamana mansal no, al bulu bla la sebe li ro, jamana kono sebe ani, trafina kabe ani, binya kabe la, al nal bulu bla ni sebe li ro, sebe ul, be soni nama, ko jamana kono din, hakkan, tilibakan, okatan de kalapilin. Anye, makasayikan flali flali nye, foloma, bololo tenin kumena, yo kumfo molinye, ba depi atera, kumafo molinye, fulfoj, aliyo kumfo molinye, aflana yemen di, aliye bololo temin bo, aliye bololo la siya se nyama, alako, jamana kono den dise kuna fulensi rona jamana kuwa nyama nyama alaku ana journalisti dise kuna fuleni ndila jamana kono den ma nyama ma alaku ana kandini dise kranal diaro nyama nga alkana mandroso wa nyama ma donk makasifika name nyambo lufuna kafwana mansali nye uli uli bololote ikela fini di nye mantro ibele masurona
0: baro konde ablogi nyema kani kumaka undebe dansigi anka kuna funidi kene nyimfan folonama afanflana obe nye kana 600 auka donko Musa Chamde teke benega jurula. Sangata anifla ode dala nege kanye tan aniwolo mlaka akanka
7: Bintu Sise
0: Nataula amena uhatlina ula soro awye oluminu di bi kuma be awbulo keneka ame soro ka kene nyinkunche ni lamini lameje mukanye ngaini ni beje la selibado dundun finye tasaba ani dowere u ibe ni besoro nyanaje yoro la soronko ni dugula folifen koro dun dugunyu moko be ka barake ni minuye halibi soronko ni be kankan krefe kilometre binani ani duru de be uninyo konche mamadi kaba ya simfa kasi akala seliba anka soro
8: ani soronko ni Nina muso dulbra al-kulfam. Kosa al-diseka lompo niseko lakuna. Bau nika mafelem. Mandengkal la namu siyama ya kankatuna. Ni alubra al-sebedum. Ullakunuma. Katulun kefela ni ayifola alumako fefolalu. Kajimbe ni dundumbata. Ni donsin siyama ye alubulu. Kabanko la konden dulukam. Ni ayifola uludulmako waraba. Tasaba. Ani yeyeni. Mariama Konde.
9: Pasera kwa la wuli. Fola namu nkoro sinsina la bene. Anye fola namu nkoro wuleka. Kala bo. Jama ere rembulu. Anna so Mr. Mume abena joro kala so kunta ni senga ha kinyero abena kele na joko no namu gora meni embolo ya bolo fe fola yi ko la sali ulenka ko la bando do na yika dunun gbedo na ye wole do fola dunun ba kuda bado ko be ko no wole do
8: tamam fana yi Allah tulun fene do ale yi sene gelul lebu ka fo sene kala luko kusa sene di dia albu ko sebe ko ni alfana ya tala kala uli sura diama santa konde
10: anya makiyara tamam ma sene kala ile ko Anu ba ke ponyo koila manyali koila anya tamanta la wole manyama kala wole tamangu ko da diala
8: wi ma fana yi Allah tulunda mu yi tulaka fin na boson kadinin na sewa bindu trawe
9: nya wole ma yan jela ka ta so da diale ma le tan ma banna wole ma she ya kola kola me tulo bra tulo amra ke tulo no ko ja
11: da wole ma be islamu mun gala
9: ni na krandien kanate ni banna la wuli be nyana ni so la bo ada ta ba dunya be nyana
8: don sin siama ne akoro Dundumbe, bandu, fe, unu ulu nyon shubirelu, ni mwoli reye ima ulilam, domen kama, saram berifi.
9: Ayo wala yoro
12: siamano kado anke moy yama ki lansen dona fana ngena mala anya fe adona anya dunu be adona anya banno dona don kal tesusu na diga don anya be adona
8: namuna sabati ni damna ni albul gumbi atele ni mema koni la gri siamane braka adonya ni la gri wuli rete makala kama sron ku siaman fe ansumana konde
13: amba wuli kota iran gran wo kangala ben bro wala ben to fula nko ya no amba wuli di mamuli bila anne na irina anta ko anni mrana hiri siaman fe makala madunyo o ko gbema kabe anna tolo ni kanyama anga akunvula maka lomena obena sire kure kelema lahiri mama faulo ka bo maka na towa tina nanna lahiri koroka angwani ya ka amra ram na bismillah ku no mara ala ali hemo re ko dama ala bo gala
8: tulunku bala wulu fanfan wali wulu bi la lali aluma ka bo allah du binna kana kanka ko yi filu binna ni wulu le ko no mol mako babla aluma kutan aldina kana tulun radia ni jiri re raile aluma kama som bo sen ko tanya ko som maria makonde
9: apa ko tolo bra wulu kanka kanyewa wala injere mbele mamle de place la kana moy charo beri bla kata kata nendo kawa o mamle ko juri membra la de onde ha mili o moa bor fentambulo an sene ne de dumo ya mili ala ni kelama a ko fenam fanama ayan deme ko mayi nyalo afarago
8: sorongo ni kani du deni mendi lonko ni siku la sabatini ko sebe kabini wati da ni yende mi tani rei mobile ko slaka ka lonko ni siku la sabatini
0: Mama dika baka la seliba assistant amena hakilina de la me awi olumino fobi kuma be aw blokine kan
14: mari koran fa fe fana ala jamana koran fa fa bay ka fo akobe yoron fana no pati golu fundo goron nay ba fulu mako belaw on kulun ko lu fana ke o jong su kele nunu ne wa me domine ko bi e mi importante ray nik ma bo re kan ko so ba golu go de kam de kay robbe tig yow ke ka golu fim ke bulu ko fa fion ni sino de manan nyam ko chamal tamana mi ya kele ke ko so ba o hal sa te ka dabla
15: na dama anga farafina joya konna anga jamana ko jangon man ni jamana konna angon kan nyam ko na me mun ko ndo ulu ye jinya wale ko ulu ya bali ko kate ko si sokon be ta ko si sokon sin me do yer le be jo yer le do le be ulu ko ku ulu ha ni jamana ya bali ulu joya ka ru ye pasi ni si ga na je dum wo chama ba le be ulu so na was na basra la oron do be nulu ka konyo kan ke jo me mun so la oron yer to so la ulu be fen chama ta ka nyasi ulu kon ma wa wa na basra la wa ko ku chama fen be se ga be ka ta ngi joya ko ye akar kunu kari doye
16: anka farafina afan bela jene dunya be de kalite u de tekeli sino anfe de manaw kono bi mali re kono ngalla de la ko fe o fe me halbi nuya mbulo moko koro wi odu de bala te boy ali dugutigi dugutigi ya siaw be olu te sig dugukuna ali gwatigi ya siaw be lo o te ke gwatigi do be al no bla koro no o be ke gwatigi
17: mai nan da ka sai jon ya kun ma wati ba wati siya ne ka ba kulare a ti sai fam na nya sisima an ye kulela to babul le tora ko to babul ne ra kana bi bal ka jon ya kana mina ko kan kolonize me ulu fene bana ngoro ka ban kana sigi an yira ma ala mamme nan badi ma ire gban san an mi finia kan ku shi kudu nan be mo kle bo na fula kwa ni le kan fene bana ka jahadi ta kala nyonka ko joya etati la san ke sumani etati la nan fulo de ko imatigita etati musodi etati denri ayre kamel la men tre flani no shiga somra kono watini na hoy def nan kaba ko yura len kusbe bo ha bi ni yan la jamana le kono an ye yira ma horoya kele kan ka ke ku kan ke ku ka yira ma horoya yin dul koko ala yene palan te tnya de ko ali ye joya le lot babul bulo habbi men na fura ko o jamana kele flan kono halibi an yira kan flan gbansa e ka jia sonja bela yonka ko joya la
0: Benin polisiso polis republicaine beka chesri kologria kanyashi la kanati gla mohoma minumbe yurku yurku wari mine sirakan buri lawla koku bris alowanu polisi unyamako ka sababu ke koni nambara wale beka sinsin ka tafe benin ko la kanati gla moho mi mana mine ni wale ke lila begin kabo akabara la wako abena wilefana akitiso la bris alowanu labana ka wile samba jamana deuma ko ukani wali sugu kofo ni kasoro a kela ula musumani uka kan femini kle flana be tanye bi fana senegal ni kenya bena kari nyohona nege kanye utan ani wolombla o wire be senani wahati oko marok ni algeri fana bena nyohon soro o beke nege kanye tan mugan wahati sini jumado groupe be kono afrique du sud ni cote d'ivoire fana be de man kono ni ndo nege kanye tan ani wolonvila o mana bɔ yen Burkina Faso ni Tanzanie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 20 an be kɛnɛ ɲin kuncɛ sisan ni kɛn lamini lamɛn jemukan ye o ye tali kɛ fiɲɛw tiɲɛni de kan Baba Watara ka sangatan jemukan kɔrɔlen don an be segi ka o min da aw ye o bɛ dan sigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲi fan filana ɲina aw ka dɔn ka be se k'an ka kunnafoni nu bɛɛ lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw kan Musa Chamde tɛgɛ bɛ nɛgɛjuruw la aw kan bɛ sini ɲi wagati kelen na
1: aw bena jamuka min lamɛn o ye kɔrɔlen
0: Baba Watara
3: RFI mandenkan lamɛnbagaw lamini lamɛn jamukan kanubagaw aw ni yantuma aw dan sɛw ka jamukan mandi lamini lamɛn kɛnɛ kan bi babu be tali kɛ fiɲɛ ne kan awɔ aw be fiɲɛ minnu sama ka a bila o yɛrɛ de ko don jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko fiɲɛ samata diɲɛ jamana caaman kɔnɔ be ka lanɔgɔ ka taa fɛ o tiɲɛniw jateminɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafina jamana caaman ne kɔnɔ yala mun ne bena ni fiɲɛ tiɲɛni ye a be se ka kɔlɔlɔ jumɛn ne lase adamadenw ni lamini yɛrɛ ma k'a fara o bɛɛ lajɛlen kan fɛɛrɛ jumɛnw ne be se ka sɔrɔ fiɲɛ na nɔgɔlina an bena ni ɲiningali damadɔ de jaabi aw ye aw ka bi jamukan kɔnɔ waasa an ka walawalali kɛ an y'a latigɛ ka wele sama segu fa la sisoko ma lamini dɔnbaga do ka bɔ mali jamana la jamukan ɲi kɔnɔ fana an bena kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ ka hakilina lamɛn a bena kuma anw ye fiɲɛ kolon samali kɔlɔlɔ tigitigi de kan an ka kɛnɛya ma k'a fara o kan an kanubagaw dɔw fana y'a latigɛ k'u da don an ka bi baro la an bena olu hakilila lamɛn an ka bi babu kan aw ni cɛ aw bisimila wa aw danse aw danse kokura aw be ka RFI de lamɛn aw folen do o la kosɛbɛ an ka mɔgɔ welelen seku fa la sisoko b'an bolokɔrɔ nɛgɛjuru la ka ban nka yan'an kana an ka mɔgɔ welelen lasɔrɔ an kanubaga minnu y'a latigɛ k'u hakilina ci an ma an ka bɔlɔlɔ sira whatsap sanfɛ waasa k'u da don an ka bi baro la an be jɛn k'o hakilina damadɔ lamɛn
18: parsek yiri kun bɛ anw ka farafin jamana ni dɔ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna sahɛli jamana ye yɔrɔ dɔw be yen m'a ye sisan fiɲɛ kalaman sugu dɔ bɛ ka jigi anw ka yan a ka bɔ hakili ma tubabu kɛmɛ ka bagama mugu wuli minnu kɛ diɲɛ kɔnɔ bi o kama i bi jateminɛ sisikurun fili ni fɛn nunu na a tɛ se ka dabila
19: ni jamanadenw be se ka fara ɲɔgɔn kan ka pinɛ jeni kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ ani ɲama jeni kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ puruke an ka fiɲɛ samataw kana tiɲɛ o be caaman bɔ a la
20: an ka lamini cɛni lajɛ n'o ye fɔɲɔ cɛni ye an be se k'a fɔ fɔntanya de nɔ b'a la an be bolifɛn minnu samande jamanaw kɛ t'a sɔrɔ bolifɛn nunu caaman be u ni bolili man kan ka da kan u bɛ sisi minnu bɔ u be se ka kɛ sababu ye ka an ka lamini tiɲɛ dɔ mɛ u sɔngɔ ka nɔgɔ an b'u boli olu bɛ sisi minnu bɔ olu bɛ kɛ sababu ye ka lamini tiɲɛ
3: sekun fala sisoko an be segin k'i lasɔrɔ an bɔra sisan ka jamukan ɲi kanubaga jɔnjɔn dɔw ka hakilinaw lamɛn an ka bi babu kan yala i be se k'a fɔ an ye aw mun ye lamini dɔnbagaw ye aw yɛrɛ ka jateminɛ ye jumɛn ne ye fiɲɛ tiɲɛni kan farafina jamanaw kɔnɔ
21: an be fiɲɛ min minɛ ka bila a be lala mun na bi ni ne ye bamako ta dugu bɛ dinga de kɔnɔ o dinga ni kolilen bɛ kulubaw de la bamako dugu kɔnɔ bolifɛn bi hakɛ mun be ye ani bolifɛn nu si be yɔrɔ mun ani sira tiɲɛ cogo bolo ani an ka tani segin tabolo ye ani cikɛ ni bagamara ninu ye sababu ye bi mun kelen bɛ ka an ka fiɲɛ lanɔgɔ o lanɔgɔli nu fana na gɔngɔn bɛ don a la mun ka misɛn kosɔbɛ n'u bɛ taa fo fugɔnfugɔn kɔnɔ kosɔbɛ o kɔfɛ fana fiɲɛ jugu dɔw be yen n'an b'a fɔ ko gazi o gaziw fana b'a la donk an b'a fɔ k'a fɔ an be fiɲɛ mun caman bi a la nɔgɔlen don kosɔbɛ an ka tabolo bolo an be tasuma don kungo la a bɛ kungo bɛɛ jeni o bɛ kɛ sababu ye a bɛ buruburuw yɛlɛn sanfɛ n'an b'a fɔ olu ma partikile a bɛ kɛ sababu ye ka fiɲɛ jugu fana dɔ yɛlɛ n'an b'a fɔ ma ko gaz mɛ o kɔfɛ fana an ka farafina a nɔgɔ nu n'an b'a fɔ ma deshɛ nu olu tabolo wɛrɛ t'olu la ni jenini tɛ bi dun an b'a dɔn k'a fɔ an ka o nɔgɔ nu a caaman ye mana ye o mana jeni kɔfɛ an be pinɛw jeni donk olu ye sababu ye n'o ye jenini yɔrɔ ye filana o ye an ka taa segi ye n'o ye transport ye y'a fɔ sisan k'a fɔ an ka siraw dilanen tɛ an ka bolifɛn ka ca bolifɛn kɔrɔw de fana bɛ se an fɛ yan donk o bɛ kɛ sababu ye ka gazi ni gɔngɔn ni fana wuli tuguni o tabolo wɛrɛ fana ye juman ye o ye cikɛ ye i n'a fɔ malo sɛnɛ n'an ye malo tigɛ a kala caaman de bɛ to ji la o bɛ toli n'o tolila o fana bɛ fiɲɛ jugu dɔ di n'an b'a fɔ ma ko metan o fana ma ɲi adamaden ma a ma ɲi fiɲɛ yɛrɛ ma o fana kɔfɛ bagamara fana an b'a dɔn k'a fɔ bagan dɔw be yen mun bɛ bin dun olu fana bɛ gazi dɔ bila fiɲɛ na mun ma ɲi fiɲɛ ma Donc nin be be ke sababu ya adama den tabulo be fien la noko.
3: Awo segu fala sisoko o belajelen famuna ibora ka nyefoli ke aw nyaw ka jatimneka o stratege la minata Burkina jamana la kata Kenya tikila moko do la soro professeur Kadiatou Bonkungo de Kodon aleye Kenya tikila moko ye wa ka nyineni sinsineno fofro bana ko dema alebena afon anyana 600 fien kolon samali kololoye muneye moko fofro kan anka janka akilna ulame
4: Kwanyo ni amba samana kiliflani nina depi amba wa keo tumana kasi bima yelmani donara. Afwanyo ni fanga doko ya nibe. Keka se ke sababu ye bana chama bise ka onsoro. Ubiye anga bana koro munu tubana. Ufwanyo ni bise ka ke sababu ye wo bana mungu jungu ya katukata. Kwanyo ni amba samana kiliflani nina afanga di folo tikele nituguni. E afanga ni difference wana duguba kono ani kongo kono daofe ani burusi kono kilinte. Don fwanyo ni kwa ni problem ba. Mugo bina fe ni bana ye fo ya fo le drum na fo bana a modelu kacha na ya lo si santi wire amizon munu na kleflen na anga jamana numbi ko sayen fan fanse fonyo mi amba ne ne kira na bsa ke sa buye ka bana chama wuli mugora anu mugo soro kleflen na fonyo mbe ni ko armatan a keni de ni poussière ni gaz ni sin chama ba ju koro mugo ba anu ne kiri donc mugo mu ne si santi wuye ni kleflen na o ka chance de trotura ala ni fonyo mi amba samana Kafaro kafana, minu di barake guake la ni munu bitovri keni sisi bidoka guake rola sisi kacha. Owe sisi ni samani ni fonyo yeni. Ofona bitu ake basye kabofo bana la wuli kare abla utigura. Kafaro rafana, infeksyon.

0: Nyura altulube irifidala nige kanyita ani mulumla usera Dakar ani Bamako.
1: Bintou Cissé.
0: Bi jure kalo kile bisaba ye mukhotono bo wale kile li lanyene mayali don krenkrenenye lutte contre la traite des êtres humains o hokumu kono jekulu mimbe uka hake wala fasa Senegal ye wele bila wala sa fere kasoro uka la haleya kan awena uka konyana bola mudi njai kalame dakuna malila asefa wari miliyari tan aninduru nyukonde dona jamana nyemaya soka pankurunkura sanila wena koroma norobila omin latinyana sept tambur kalo kile tan ani awulumbla samba flani mugani nani binkani senfe ni la selikela afuruba jabarani so de fe Cameroun jamana na la kana balia be ka fanga soro angle crampo mara bamenda dugula moko saba de suira ni kile fla la bon kono banu manke ton komi sud ka fola o bismillah wa danse kokurala San wosan juwe kalo kile bisaba di sugandira kake moho utono boli wale ukele li don kerenkerenenye lanyini ye ka ladili uke o moho uka lahaleya kan ninka lanyini uka hake uka labatu nindonyi lanyana mayala Senegal jamana kono onudise ni jamana nyi jekulu dofe mimbe uka hake ulafasa osenfe mudi njaya jira ko moho ninu uka lahaleya be moho siran wako bi ako beka juguya nimbololo
2: On constate qu'il y a des milliers de personnes.
3: On y a la koloshi, koni wale chajugu imeta kanyesi mogo bayirika de ma anka gunkan. Jamana do wireta la, mogo fere wale nunu meke dancha udila. Kasarato ubese kake jamana dola, fere libaga ubeke jamana werela, nga, ube blabara chajugu ula jamana were de la, mine ni flashi tekelenye. Jamana fo iditi njen kono, Mimese kafo ko fereli wale inteke olufin. Wasaka misaliadi auma Senegalia. Ama ye kafo ko musomanu umejaguya uku yere fere cheni muso janyonya u okumukono. Oluche ama mebo Nigeria de ube bene chechi kateme Côte d'Ivoire fe kasorokana yan Senegal. Bololo yiri wali de ye ni nko wara katika fe. Bao bibina ni o bololo sira uye galo mese katika mogo uye laidu fu ubese kata uye ominye kuvena duon baranyumana ubese kudayiri mesoro mina. Aka gelenka hake dosoro nga Oyun deseka hake doba ira ko mogo ba keme flani mugan hake de be ferejien kono nga ne bolo o ake ka dogo ko sebe bawo kasrato chama ne be en fin minu mal la ko don
2: a commencer par notre pays ne sont pas identifiés
0: modi njaye mo ko tono boli kele li jekulu cellule nationale de lutte contre la traite des personnes ko nyana bola ye Senegal aka kuma ko ba yele mana ababa watara de fe Senegal halisa a wari miliyari ba woro nin ko de français fasa wari miliyari ba woro nin ko de benadun kenya ko la trata don Senegal kenya ko ministre Ibrahima Sy ko obena ke sababu ye ka damfara bo kenya su hakela a jamana duguba ni atouche wafana jamana ka sika yereta furake mina ukola Senegal kani kenya ko fere strategie de transformation du secteur de la santé bena lawaleya santande kono ni fere yere fula adinye tombaka kenya ko OMS fe Malila marabakhaw ye alase ko luye pankurun croissant jamana nyemaya so tokhola o jaw yere charila jamana ka jabarani so sanfe nyafoliwla asefa wari miliyari taninduru ni murmuru de dona o pankurun nyina ni pankurun bilala pankurun koro de nona o minti nyana kosobe septembre kalo kile tan animolombla samba flani mugani nani yatigwale binkani senfe pankurun jigiso yorola akuma kanuti Nenya sinye folo ye, marabaka uka kuma o pankuru nye ntinye nikoka.
4: Sanfla nyogo ako kelenko fe bintu niya sinye folo ye, mali marabaka uka ala kodon kuka pankuru folo kuntiyana, jenim ka binkani sinfe, jenim jatika wale kulu kunyo o binkani jau chari o minkono ubeka tasuma do jamana nyama ya soka pankuru jolena, kabi o fubi marabaka kuma sonka kuma o walenka, ngakunu jamana ka jabrani so sanfe, uye jamana nyama ya soka pankuru kura sani jau ira, ori sinfe. Fe udasira pankuru koro tienema. Bintu jamana nyema ya soka pankuru kura sane yiralengi. Soroko ministeri alfuseni sanuye asinsi kosebe pankuru musaka ukam. akanye folula ko sefa war milliard tandru animurumuru de donani pankuru kraina ko sefa war milliard tandru kunkoro ko milliard duru nyogon ko bora jamana ga furba wakande kono kato ko pankuru kro mitiena ko sefa war milliard worosro o assurance kunkoro anika farauka ko sefa war milliard sabakata nani nyogon fenestro pankuru kro minen tiene ferelu fana kunkoro ko bake sefa war milliard tandru musakaye bintu kani boni kunafunu wore masro pankuri mboro kanfolo marabako kanye folula ko jamana nyema suka pankuru kura sanin kunye kasika dobo marabako ka musaka akeula ukataka ma usinfe uklala ka faraka ko pankuru kura songombe korolin duguma ominye sefa war milliard muganye bintu
0: ini chenye folula kumba kanuche ameto malila halisa oyoro mina Amnesty International beka lanyini saka saka li ukake mali surasi do fakali koka jwe kalu kile tani shigi mali surasi ubina jini mjatiki wale kela uni efela bamba nchi uka jando kono gawo ni anifisike jamana kukodugu ya mfanfe mali surasi biduru nyokonde nintura o kose mfe jawo kono bingani kela uye surasi do faka hali minutu nye marfa bila kuyeredi okama Amnesty International ye alase dante glisabendo kono kunu ko kele asaria uma labato oko senfe a Cameroon la khale ya jugube ka wara bamenda dugula jamana ni angle kanfo fanfe kle damadoron dakile damadoron moko saba de suyela la khale ya jugu kono o maranyina Cameroon ko khodugu ni a kle bien fanche wajana babaro banyu maketon komisut ka fola osorola bamenda maraka lakana balia de fe
1: were do bintu uko bamenda maraina ku marfa uka cha mugo bulo ko sabuke bambachuni marabao chekeleye o mimbe senani ya santanyo kona esisa fonso commune sud bany manketon ka kunya na bola ba faraka ko ni fema ke ka ko beson kataka bulo da mugo saba minu fakara ko saina marfa kisa de chila a following na juma don temene ka soro mugo do tumbe ka lanyini ka sarati ge jamata mumbli do nyeni ka kono na mugo diago ya mene ka sarato flana ale suyera ntene do ni bugolino ye farila sabana ko fakala asiginto kabo akabara la asire ukote commune sud bany manketon ka kunyana bolain ka fora bamenda marenka lakana balia ka jugu fukata da mateme akolue mrodo ye minu diagu ya menena tlegwan fe wa akoye ekela ukololo de ye o minkera sabuye ka marfa yereke marain kono fo fere ka soro akura fonso kote dien chrétien katoliku ka karamoba papillon 14 reka cameroun tagama senfenia kalunani 600 atunsera bamenda maraina atuyo o mara insugandi ka delili ke oyorola ka keni e keloye bintu
0: ini chenye fole ula jene babaru Nigeria jamana na tege dala surasi doka Mohamed Yusuf ale nomine na sabulako abe surasi mine uji jatege wale kela uni bambanchi kuluma Borno Adamawa ani yobe maraula cheni tumbeka nyini ninye adogo kunkele nyokonye Nigeria marabaka wukofola suzofisie Mohamed Yusuf tumbe nyema uchema minu tumbe surasi keleke mina ujate mine wa polisi ni surasi kulu doka ka acesri kono asiraka mine manduguri etat de Borno marala atrata dun temene wakati mina atumeka nyini ka danche tige ka tadu Cameroun jamana kono
5: RFI
0: bene wasabulumba sena moko sigila biso ko mandanyina oka sarati hakeye duru deye dobe son ka fara okan jamana ka saria sumba falini ni ndekela asminkela samba flani muga anyunduru novembre karula odiye alatige ka wasabulumba ni bla 5 ans wasadim ba ninu ye moko muga anyunduru nyondeye uchela jamana kuntiki koraw inafo Thomas Bonilla yi Patrice Talon ani Nicephore Soglo Racha Dukure moko nunu farali nyohonka o jawkuma kela kosobe
6: odo bintu jamnu charla so madaina wasadimba uga sigilinya na jesenfe ikume jamana kuntigi koro utoma buni yayi ani Patrice Talonyi usigilin kundu nyokon krefe kuma dola ikume uye yere ka kuma do fo nyokon kulu koro ani ka ubulu do nyokon bulu fana kasoro ni chef la nunu kuye nyokon sina belebele ude minu kunti nyokon kan fo feu ola 600 avese ka fo ko 100 ani duru fo nyokon ko ko ni chef la na je ka barake nyokon fe sina kono bene ka yiru wakama hali no ya soro akodamne toma yayi buni kumbe ka sina sigilikon jamana kuntiki koro durante wasa blomba sena inkono. Uhake ye mwa mwa ani dururi. Ukabara ubena talike, jamana politiki ku unyanaboli. Jamana la fasalini ayiruwa sabatili. Fukatasi lakana ani beni kilinyafana sabatili la jamana donye. Niye sena ko ereshin folode bine jamana kono. Jamana kasaria sumba falini minkera samba flani mwa nduru novembro kalo temeni. Ore nananini yelema bele bele inye ka jamana mwa hakili jole mba ufaranyogon kan kulu kele inkono. Wala saka fonyogon kon be kumbe bine jamana kono. Bintu, kuluma blaka sumake ukabara ula, nyanaja ubani, ufarala nyongonka kakuma, sena kasari ya uka, umana bemina, kiribomba bayi afela di ula, kasoroka sira di uma ukabara uwalea. Wasadimba Theodor Holo kafola, sena nyemogo besoroka sugandi, utukalo nata.
0: Na ube gine jamana kono sikatala awye ala koloshiko kabini tenendo bololo furuba kumake yoro Facebook, YouTube ani TikTok sorolika gele jamana bololo sanve hatlina anfola uka jekulu ablogi yo jatemine ninka walikon muna nanoye halisa marabaho mafemfo baro konde ablogi nyemako bololo furuba kumake yoro ninu tigela kasoro furuku furuku fositeye ni wahati ankalami.
5: Olo la trete la mankan wati la men, si se yin atete la mankan wati, ambe a yola le wanya yin ten bololo bra te, mwot se bara la la onko. Oke nyon kole di, kubede temen di ba, anna jamana mansal no, al bulub la la sebe liro, jamana kono sebe ani, trafina kabe ani, binya kabe la, anna al bulub la ni sebe liro, sebe ul, be soni nama, ko jamana kono din, hakkan, tilibakan, okatan de kalapilin. Anye, makasayikan flali folalinye, foloma, bololo tenin kumena, yo kumfo molinye, ba depi atera, kumafo molinye, fulfo, aliyo kumfo molinye, aflana yemen di, aliye bololo tenin bo, aliye bololo la siya se nyama, alako, jamana kono den dise kuna fulensi rona jamana kuwa nyama nyama alaku ana journalism dise kuna fuleni ndila jamana kono den ma nyama ma alaku ana kranden dise kranal diaro nyama nga alkana mandroso wa nyama ma donk makasika name nyambo lufuna kafwana mansali nye uli udi bololote ikela fini di nye mantro ibe masurona
0: baro konde ablogi nyema kani kumaka udebe dansigi anka kuna funidi kene nyimfan folonama afanflana obe nye kana 600 awka donko Musa Chamde teke benega jurula. Sangata anifla odedala nege kanye tan aniwolo mlaka akanka
7: Bintu Sise
0: Nataula amena uhaklina ula soro awye oluminu di bi kumabe awbulo keneka ame soro ka kene nyinkunche ni lamini lameje mukanye ngaini ni beje la selibado. Dundun finye tasaba anidowera u ibe ni besoro nyana jeyora ula soronko ni dugula folifenkoro udun dugunyu moko ube ka barake ni minuye halibi soronko ni be kankan krefe kilometre binani aniduru debe uninyokonche mamadika bahaya simfa akaseye akala seliba ankasoro
8: soronkoni ni nina muso dulbra al kulfam ko sa al disi ka longo ni seko la kuno baw ni ka ma felem manden kala na musi ama ya kan katuno ni albra al sebedum wala kuno ma katulun ke fela ni ay fola aluma ko fe fola lu ka jimbe ni dundumbata ni don sin si ama ya al bulu ka banko la ko den dulukan ni ay fola wulu dul ma ko waraba ta saba ani yeyeni mariama konde
9: pasera ko la wuli fola na mun koro sin sinala bene anya fola na mun koro wule ka kala bo jama ire rembulu anna so mista mume abena joro kala so kunta ni senga ha kinyero abena kele na joko no namu gora meni embolo ya wole fe fola yi ko la sali ulenka ko la bando do na yika dunu gbedo na ye wole do fola dunu ba kuda bado wo be ko no wole do
8: tamam fana yi alla tulun fene do ale yi sene gelu lebu ka fo sene kala luko ku sa sene di dia albu ko sebe ko ne alfana ya tala kala wuli soda dia ma santa konde
10: anna ma kiara tamam ma sene kala yi ko anu ba ke ponyo koila manya li koila anya tamanta la wole manyama kala wole tamangu ko da diala
8: wi ma fana yi allah tulunda mu yi tulaka fin na boson kadinin na sewa bindu trawe
9: nya wole ma yan kela ka ta so da diale ma le tem ma banna wole ma fe ya kola fulo me tulo bra tulo amra ke tulo nu ko ja
11: da wole ma na be islamu nu kala
9: ni na krandien kanate ni banna la wuli be nyana ni so la bo ada ta ma dunya be nyana
8: don sin siama ne ko dundumbe bandu fe onu wolu nyon shugere lu ni moli rei ni moli lam domen kama saram berifi
9: ay wala yoro
12: siamano kado anke moy yama ki lansen dona fana ngena mala aye fe adona aye dunu be adona aye banno dona don kal tesusu na riga don aye abe dona
8: namuna sabati ni damani albulgum ya tele ni mema boni la gri siamane braka adona ni la gri wuli rete mala kama sron ku siaman fe ansumana konde
13: amba wuli kota airangira ni wakangala ben bro wala ben to fula nko ya no amba wule di mamuli bila anena airina anta ko anni mrana hiri siamane ni mala madunyo o ko gbema kabe anna tolo ni kanyama anga akunvula maka lomena obena sire kure kelema lahiri mama faulo kabo maka na twati na nanna lahiri koroka angwani ya kamra ram na bismillah kuno mara ala ali hamura iko dama ala mogala
8: tulunku bala wulu fanfa only wulu bi la lali aluma kabo allah du binna kana tanka ko yi filu binna ni lulu de kono mol mako babla aluma kutan aldina kana tulun radia ni jiru rebra yele aluma kama som bur fanko tanya ko som maria makonde
9: apa ko tolo bra wulu kanka nanyewa wala injere mbele mamle de place la kana moy charo dori ni lakata kata nendo kawa o mamle ko juri membra la de onde ha mili o moa bor fentambulo an sene ne de dumu ya mili ala ni kelama a ko fenam fanama ayan deme fama yi nya lo afrago
8: sorongo ni kani bidi ni mendi lonko ni siku la sabatini ko sebe kabini watida ni yende mjeni rei mobile ko slaka ka lonko ni siku la sabatini
0: Mama dika baka la seliba assistant amena haklina de la me awi olumino fobi kuma be aw blokine kan
14: mari koran fa fe fana anga jamana koran fa ba ka fo akobe yoron fana parce que golofun do goron nay ba fulu mako belaw on kulun ko wulu fana ke o jon su kelen nuni ko ambe do mine ko bi e mi importante re ni ma bo re kan ko so ba golu go de kam de ga robbe tig yow ke ka golofun ke bulu ko fa fe onni sino de manan nyamo ko chamon tamana mi ya kele ke ko so ba o hal sa te ka dabla
15: na dana anga farafina joya konna anga jamana ko jango manne jamana konna angon kan nyam ko namen mun ko ndo ulu ye junya wale ko ulu ya bali ko kate ko si sokono biya ta ko si sokono sin me do yer le be jon yer le do le be ulu ko ku ulu hani jamana ya bali ulu joya ka ruye pasi ni siga na je dum wo chamam bala be ulu so na mas na masrala oron do be nulu ka konyo kan ke jon me mun so ala oron yer to so ala ulu be fen chamam ta ka nyasi ulu kon ma wa wa na masrala wa ko ku chamam fen be siga be ka ta ke joya ko ye kun akar kun kari do ye
16: nunca farafina afan bela jene dunya be de kalite u dite kili sunu anfe dimana u kono bi mali re kono nga la de la ko fe o fe me halbi nunga umbulo moko koro wi ulu de bala te boy ali dugutigi dugutigi ya siyaw be ulu te sigi dugukuna ali guatigi ya siyaw be ulu te ke guatigi do be ali nubi plakurun ube ke guatigi
17: mai nan da ka sai jon ya kun ma wati ba wati siya ne ka ba kulare a ti sai fam na nya sisima an ne kule la tubabul le tora ko tubabul ne ra kana bi bal ka jon ne kana mina ko kan kolonize me ulu fene balangoro ka ban kana sigi an yira ma ala mamme nan badu ma ile gban san an mi finia kan ku shi ku nya be mo kle bo na fula kwa ni le kan fene bana ka jahadi ta kala nyon ka ko jon ya itati la san ke sumani itati la na folo de ko yi matigita etati musodi etati denri ayre kamel la main tre flani no shiga somra ko no watini na hoy def nan kaba ko yorale ko sobe bo ha bi ni yan la jamana le ko non anye yira ma horoya kele kan ka ke ku kan ke ku ka yira ma horoya yin dul ko ko alaye ne palan te tiya di ko aliye joya le lot babul bulu habbi men na fara ko o jamana kele fela ko no halibi anye la kan fena gbansa e ka diya sonja bela yonka ko joya la
0: Benin police so police républicaine beka chesri kologria kanyashi la kanati gla mohoma minumbe yurku yurku wari mine sirakan burila wala koku bris alowanu police u nyamako ka sababu ke koni nambara wale beka sinsin ka tafe benin ko la kanati gla moho mi mana mine ni wale ke dila begen kabo akabara la wako abena wilefana akitiso la bris alowanu labana ka wile samba jamana deuma ko uka ni wali sugu kofo ni kasoro a kela ula musumani uka kan femini kle flana obe tanye bifana Senegal ni Kenya bena kari nyohona nege kanye utan ani ngulumbla obirebe senanyi wahati oko Maroc ni Algeria fana bena nyohon soro obeke nege kanye utan mugan wahati sini jumadon group B kono Afrique du Sud ni Côte d'Ivoire fana be demankono nindu nege kanye tan ani wolonvila o mana bɔ yen Burkina Faso ni Tanzani bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 20 an be kɛnɛ ɲi kuncɛ sisan ni kɛn lamini lamɛn jemukan ye o ye tali kɛ fiɲɛw tiɲɛni de kan Baba Watara ka sangatan jemukan kɔrɔlen don an be segi ka o min da aw ye o bɛ dansigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲi fan filana ɲina aw ka dɔn ka be se ka an ka kunnafoni nu bɛɛ lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw kan Musa Chamde tɛgɛ bɛ nɛgɛjuruw la aw kan bɛ sini ɲi wagati kelen na
1: aw bena jamuka min lamɛn o ye kɔrɔlen
0: Baba Watara
3: RFI mandenkan lamɛbagaw lamini lamɛn jamukan kanubagaw aw ni yantuma aw dan sɛ aw ka jamukan mandi lamini lamɛn kɛnɛ kan bi babu bɛ tali kɛ fiɲɛ ne kan awɔ aw be fiɲɛ minnu sama ka a bila o yɛrɛ de ko don jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko fiɲɛ samata diɲɛ jamana caaman kɔnɔ be ka lanɔgɔ ka taa fɛ o tiɲɛniw jateminɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafina jamana caaman de kɔnɔ yala mun ne bena ni fiɲɛ tiɲɛni ye a be se ka kɔlɔlɔ jumɛn ne lase adamadenw ni lamini yɛrɛ ma k'a fara o bɛɛ lajɛlen kan fɛɛrɛ jumɛnw ne be se ka sɔrɔ fiɲɛ na nɔgɔlina an bena nin ɲiningali damadɔ de jaabi aw ye aw ka bi jamukan kɔnɔ waasa an ka walawalali kɛ an y'a latigɛ ka wele sama segu fala sisoko ma lamini dɔnbaga do ka bɔ mali jamana la jamukan ɲi kɔnɔ fana an bena kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ ka hakilina lamɛn a bena kuma anw ye fiɲɛ kolon samali kɔlɔlɔ tigitigi de kan an ka kɛnɛya ma k'a fara o kan an kanubagaw dɔw fana y'a latigɛ k'u da don an ka bi baro la an bena olu hakilila lamɛn an ka bi babu kan aw ni cɛ aw bisimila wa aw danse aw danse kokura aw be ka RFI de lamɛn aw folen do o la kosɛbɛ an ka mɔgɔ welelen seku fala sisoko b'an bolokɔrɔ nɛgɛjuru la ka ban nka yan'an ka n'an ka mɔgɔ welelen lasɔrɔ an kanubaga minnu y'a latigɛ k'u hakilina ci an ma an ka bɔlɔlɔ sira whatsap san fɛ whatsap k'u da don an ka bi baro la an be jɛn k'o hakilina damadɔ lamɛn
18: parce que yiri kun bɛ anw ka farafin jamana nin dɔ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna sahɛli jamana ye yɔrɔ dɔw be yen m'a ye sisan fiɲɛ kalaman sugu dɔ bɛ ka jigi anw ka yan a ka bɔ hakili ma tubabuw kɛmɛ ka bagama mugu wuli minnu kɛ diɲɛ kɔnɔ bi o kama i be jatɛminɛ sisikurun fili ni fɛn nunu na a tɛ se ka dabila
19: ni jamanadenw be se ka fara ɲɔgɔn kan ka binɛ jeni kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ ani ɲaman jeni kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ puruke an ka fiɲɛ samataw kana tiɲɛ o be caaman bɔ a la
20: y'a an ka lamini tiɲɛni lajɛ n'o ye fɔɲɔ tiɲɛni ye an be se k'a fɔ fɔntanya de nɔ b'a la an be bolifɛn minnu samande jamanaw kɛ t'a sɔrɔ bolifɛn nunu caaman be ni bolili man kan ka da kan u bɛ sisi minnu bɔ o be se ka kɛ sababu ye ka an ka lamini tiɲɛ dɔ mɛ u sɔngɔ ka nɔgɔ an b'u boli olu bɛ sisi minnu bɔ olu bɛ kɛ sababu ye ka lamini tiɲɛ
3: sekun fala sisoko an be segi k'i lasɔrɔ an bɔra sisan ka jamukan ɲi kanubaga jɔnjɔn dɔw ka hakilinaw lamɛn an ka bi babu kan yala i be se k'a fɔ an ye aw mun ye lamini dɔnbagaw ye aw yɛrɛ ka jateminɛ ye jumɛn ne ye fiɲɛ tiɲɛni kan farafina jamanaw kɔnɔ
21: an be fiɲɛ min minɛ ka bila a be lala mun na bi ni ne ye bamako ta dugu bɛ dinga de kɔnɔ o dinga ni kolilen bɛ kulubaw de la bamako dugu kɔnɔ bolifɛn bi hakɛ mun be ye ani bolifɛn nu si be yɔrɔ mun ani sira tiɲɛ cogo bolo ani an ka tani segin tabolo ye ani cikɛ ni bagamara ninu ye sababu ye bi mun kelen bɛ ka an ka fiɲɛ lanɔgɔ o lanɔgɔli nu fana na gɔngɔn bɛ don a la mun ka misɛn kosɔbɛ n'u bɛ taa fo fugɔnfugɔn kɔnɔ kosɔbɛ o kɔfɛ fana fiɲɛ jugu dɔw be yen n'an b'a fɔ ko gazi o gaziw fana b'a la donk an b'a fɔ k'a fɔ an be fiɲɛ mun caman bi a lanɔgɔlen don kosɔbɛ an ka tabolo bolo an be tasuma don kungo la a bɛ kungo bɛɛ jeni o bɛ kɛ sababu ye a bɛ buruburuw yɛlɛn san fɛ n'an b'a fɔ olu ma partikile a bɛ kɛ sababu ye ka fiɲɛ jugu fana dɔ yɛlɛ n'an b'a fɔ ma ko gaz mɛ o kɔfɛ fana an ka farafina a nɔgɔ nu n'an b'a fɔ ma dɛsɛ nu olu tabolo wɛrɛ t'olu la ni jenini tɛ bi dun an b'a dɔn k'a fɔ an ka o nɔgɔ nu a caaman ye mana ye o mana jeni kɔfɛ an be pinɛw jeni donk olu ye sababu ye n'o ye jenini yɔrɔ ye filana o ye an ka taa segi ye n'o ye transport ye n y'a fɔ sisan k'a fɔ an ka siraw dilanen tɛ an ka bolifɛn ka ca bolifɔn kɔrɔw de fana bɛ se an fɛ yan donk o bɛ kɛ sababu ye ka gazi ni gɔngɔ ni fana wuli tuguni o tabolo wɛrɛ fana ye juman ye o ye cikɛ ye i n'a fɔ malo sɛnɛ n'an ye malo tigɛ a kala caaman de bɛ to ji la o bɛ toli n'o tolila o fana bɛ fiɲɛ jugu dɔ di n'an b'a fɔ ma ko metan o fana ma ɲi adamaden ma a ma ɲi fiɲɛ yɛrɛ ma o fana kɔfɛ bagamara fana an b'a dɔn k'a fɔ bagan dɔw be yen mun bɛ bin dun olu fana bɛ gazi dɔ bila fiɲɛ na mun ma ɲi fiɲɛ ma Donc nin be beke sababu ya adama den tabulo be fien la noko.
3: Awo, seku fala sisoko o bela jelen famuna ibora ka nyefoli ke awnya o ka jateminaka o stratege la mena ta Burkina jamana la kata Kenya tikila moko do la soro professeur Kadiatou Bonkungo de Kodon aleye Kenya tikila moko ye wa ka nyineni sinsineno fofro bana ko dema alebena afon anyana 600 fien kolon samali kololoye muneye moko fofro kan anka janka akilna ulame
2: Poyo ni amba samana kile fulani nina depi amba wa ke otuma na kase bima yelmane donara. Afoyo ni fanga doko ya ni be. Ke kase ke sababu ye bana chama bise ka onsoro. Ubiye anga bana koro munu tubana. Ufoyo ni bise ka ke sababu ye wo bana munu jugu ya katukata. Poyo ni amba samana kile fulani nina. Afanga di folo tikele ntuguni. E afanga ni difference wana. Dugu bakono ani kongo kono daofe. Ani burusi kono kilinte. Donc. Fonya ni kwa ni problem bara kiflani. Mugo zinafe ni bana ye. Fo ya fofofo le drum na fofofo bana a modelu kacha. Na ya lon si santiku yere ami zonu munu na kiflani na anga jamana nyumbi ko sayel fan fanse. Fonya ni amba nene kira na psa kesa buye kabana chama wuli mugora. Ami mugo soro kiflani na fonya mbe ni kwa armatani. Akeni de ni poussière ni gaz ni fin chama ba jukoro mugo ba anene kiri. Donc mugo mune si santiku ye ni kiflani na ukachanfe dotro sura. Ala ni fonya ni amba samana. Kafaro kafana, minu di barake guake la ni munu bitovri ke ni sisi bidoka guake rola sisi kacha. Owe sisi ni samani ni fonya ye ni. Ofona bita ke basye kabofo bana la wuli kare abla u tigura. Kafaro rafana infeksyon ni pusi fonya ni amba samani bana kicha udo ba jukoro ala keni tuguri fonya ni kamuko kafofo bana wuli mkora. Donk le fanina, fofo baya kiani ba onse dotro sura. Ala ni fonya ni amba samana.
3: Ambora sisa anka professeur Kadiatou Bonkungu kakuma ulame esegu fala sisoko yala au kani nyefoli nunu bela jelena sisa ama donka foko bayele machake da bau nube weleko izuno lufana joroka bonfien cheni nade
21: o kololo bola inako anga parafinjamana u izinu ninto utekele me niye bamakota misalila anga zone industriel be koroyan fanfe donko o izini nu olufuna nye sababu ye mumbe finye dugu ke anga finye samantala donko oye izini uye oye minanchama ye mumbe gazwali jeni mumbe esansi jeni ofana ya akololo doye po inafo chuko mu jien kalalembe nyokona gazi u dansira tula me jamano anga finye samantala donko oye izini uye oye minanchama ye mumbe gazwali jeni mumbe esansi jeni ofana ya akololo doye po inafo chuko mu